saito ni. Ona uha o ke whanaongo ke te ia. Pea ke whaito o a hona o ngahi a ngā mahti. Ko ki nau tōru foki, nai whakawhiu i he ngai whahi ke he, nai whakamo ui. Pe whaika e kakai, ke ala ke te ia, he nai aruatu me te ia ha maalohi o whakamo ui ki nau tōru, tangata me jai. Angeko e, watapu ko au whaki, ko whlau iko hoku tāpuaki, ki kawatu, i he kamata anga, koe polo kalamo e whewhini. Pea o ko whama aro lahi. E te koe e sene pūra ka unha hoka unha we. E whainga maari e ko whaka ko koroa a ki au. Ka tupe mua ke uki paipeha ki lawe si i pe e mea whora whora ko lau atu. O ko utoka nga pe ki he uwainga he mea o ko ase he whora whora koe ni ura ki koe lotu ne whai e si su i he mo unha. O koe lotu koe niu te alamai, na e lotu pēme he whiawhi, he pongpong. Pia, o koe nofo pē, o whawhaka kaukau he tami lahi, koe kakai hoi tā tōre whai e lotu. Ka owa he miniti e hongo fulu pē ua noa, ha maranga ku whai ku te osi, koe ki te tue whia whanongo ki ta te lotu. Ka koe wholawhola koe aho ni tala mai lotu bea si su ia mi he whiafi o au ki he pongi pongi. Ta koutui e ka kainga tonga mo kumotoro kumo mea mai ki hale ti o. O kutei tui ki whai hana wha manatu o e tau o ngiau e hake e lotu i tonga. Pea ku tau monu ia e ka tau ki matai ko loa pe ia. Koe lotu le hao bambo si su ia. Tau mua ni pēr lau e pona ke, ne hao mo si sua lotu le rei, pe ku kau to tono, i hata ura huma a rie. I e hoko atu koe, talano e fefini, o hano ui a si sua ne kau, kau ako, to honga furu maa ua, ne ne hao ngau whiri, pa ne hao ngau lewa whakanofu ki na toru koe kau apo si toru. Ko ngā ke whai a ene ngā ue, pa ko ki na toru i na e takaofi a si sua, i he taimi ko tō te. Ko tō te koe ko ui e ko whai makita tōru kakai tōnga. Koe ni ko sen tūle ni ua e hake lo tū i tōnga. Ui ki tā tōre ngai tapa ke ke, ngai whatongia ke ke. Ka koe whaka āmu koe o e whawhini. Ke tau tāri mua e ui ko ia. Tō wana tau wai ngāki. E koe ui ke whai e ngāwe a sisu. I e whakao sio e tala noa koe ni. Tana uomi ni ngai potu ke ke. Ika ke ngata pe ke whanonga ke maranga si su. Tana e whakamo uhi kina tōru. Koe konga whao si koe tala noa. Pailonga kina tōru na eala ke te ia. Na e nau mao e mo uhi. I he iwi pa mai marohi. Na e hao pa mea si su. Koe tui koe tau monu ia ngai a e kāinga tonga. Ko tau tupu hake. Ha taini ba mga kuonga. Uwa e watu amo uyu tau lotu kiai. Pogo tu hea kune tali tau lotu. Pa kune kau he tau mea kato ape. Ka whakaa feia au ki pōpou. O efe fini. Owa mua nato e hiki. A he tau tui ba mga tau whalala. Pe mihe iko si sukalaisi. Kune ui ki kune o si ui ki tau tōru. Pa ki tau tāri mua. Ke ne hoko mai, pa ki tāki mua mā ki tau tōru. Ke ngā hi ngāwe koe tō apea kuwhai. Tāra monu atu. Ke tika mōtō hi ngā whatangie koe tō apea. Hanga wana ki piai. Pa kei whake u whā mālo atu e sione. Ko ngā koe whatangie a e whawhini. Ko tui uku ke kau a polo kama he monu ia. He ku kamata a kei lotu. Ko jai ngā hi whakataha angalah. Kuna hanga ta pui, te whai ala tū. Kau tau ke lau kawaki, e ta dole kakai tonga, ai lotu le lei nei hau pa mo shishu. E tau lotu, e tua mafi mafi ko koe koe mau tamai, ka koe tamai whakahewane a fiona. Ko koe koe tamai, ka koe tamai e kuke lau i itaniti. E kuke mafi mafi, ka koe tau hiko e mea kotoa pe. O mea haa mai, pa mai mea tai ha mai.
o ko ki fra ilo ko ka te ma to

fa hoto loto he tau ngā ue, he fia fini ngau paupe ki hoko atu tau ngā ue. Pea kua i he nei a rinta o to lose pasi pe pe foki. Filipo, te vita pasi, pea mue toenga ti mi ki tataki tau waka o aiki a hengi hengi. O falahi atu from Latu, konferi nisi fonua e nai, ma aloa pito mo mea mai ka tau hoko atu ki tau ongo ongo.

0: ki nau toro kai ke te nau sivi, te he pē ke o atu a ngai u whakamatala me ngai u meko tō koia fie ma o. Ka ko taimi foki o e whaingata a o pito ko hui ko sivi, e wete ka o ko rui ko wike ia koe a hono maka o ngai u sivi koe ni. Ka ko hui koe, ka inga tonga koe ni, pe koe whanau ako tonga koe ni, na rotonga teu teu, pe rotonga sivi, pe kua osi atu koia a e na unga sivi. Ka mata foki a hono a ngā ue i he kolonia ta te whito ke ta whaaki koia o e ako o aipe, ki he api ako, ako pure anga e tahata i tonga, o ki nau fie mao ke nau mao a e nau vai uha o toi maange. E tau tofu ka tonga o ki maa pe, ka kono sivi fo sae nisi o ku uri. Pe a ko ngai u apea ko ko ni a ia ko whanga o pilo le vu fasi mai afi hala o vave a ve roto koro motu a longa longa ma o whanga nuka lofa ngere ia mo vai popua pe he fo ki ki loto nuku a lofa. Ka atoa e whana wako ko ni pe a pe he fo ki ki he kaua ko fe unga pa ko ni ma afe. Ko e kaue nia i ha ngā ue whainga ta au pito. Ka kosi e fia koia ke kauatu a vaa koe ni o ku iloa ki he whela ve i pia mo tangata. Humanitarian engineer, e ko engineer a tangata. Ku nau tolu i he kamata pe koini ki he hoko a e pahai ta ua ko hono ua, puko semesta hono ua. Te nau hanga rewa o fatu i sain, pe i kai ngata i, pa mo fotu tu. Ko hui te au koia ki he mahina koia ko nove ma e o atu ki tonga. Whenga ake ni pia moe universiti whafonua a tonga ke te whaaki koe e sai nisi pia moe teknolosi a. Kau whong mai te ae potu ngā ue mo ui a tonga pe he foki ki he Tonga Health Promotion Foundation ae koe nau ngā ue koe vaa pe potu ngā ue mo ui ka gohono whakai ae ka kai ki ha mo ui le reo kai ke sino ata mai pe he foki mlau maari. Oko ia ia amanaki, koe haiko, koe New Zealand Foreign Affairs, koe poti ngāwe ki muri, ka koe ostara mai he sia mane ia, i he tawha koe pa mei weringa toni, te nau sanga to koni mai, he koe uhi, koe ngai mea ke maa e vai, pau ke fau mai he filita, fau hake he mea kune tamate e vai, koe konga fo koe ni kune aia ne lawe fo kee api a koe tolu i tonga, koe siko tupou, Tupou High School te pehe foki ki Up for All. Ka koe ni, whainga maare nia ke tamaiki, ke nauhanga e ki nau tōro o fatu, e ki sain, a ngahi umea ke te, i he wakai whaka ensinia. Pe kwea i a amanaki, tau hi ko hono mai koe ni me tonga, hoko atu ki ai, a e wha i tau koe ni hono ua, pe a mei he whanau koe a ako, pe a whiunga wa whanau ako tō wha ua, ai ko tau tau whaka osieni i he ensinia. Te ongongo pe ea kulawa ke mawatu i aoni, ka e malo api te homo mea mai, ka mo
1: me a... Kufas maa, me tau ngahe ongongo pe a mei tonga eiki ki he aoni, malo whaka osi.
2: Malo api te wate wita, malo mo e lau maria hu eiki. Te mo e lea tongo tau pe mo mea mai ki he tau programa mao kipi mei tonga ki he fia fini. Aho, whaka pe ni toan, me tau pe ki vai, ka mimi papopo uri pe ai langi ai uva tu motope pe kono mo dia nau ki fi ma o te la ia ko ia i me rua ki volo pe la la pe ma o kre kere ka ma nga i sima vai e tan ke vai ai ka kai ke robon pa ku i kai ko ia pe hoke ka ku ma pa pe te uka ai ka to ka lai ben pa pe pe ma to sa to ka mo mai ai vai e ala mari e au te kaha u ka wi go e prero ru ka u go pa fa na ga e le re go ka to nga wala i go e pa na ki mai te tau frani ai e go e kontinu si ai se sui kan te dai na to nga e be foki e ko mala tu e senturi u o e lotu ko e lo ta ni foki to nga o ku mu nga u e me o do be o do nga le re fa re re to nga na mu mu a bito no Area e pacetti, non lo do valere, ma fui voti e timing, molto dopo due aue. Anga tewa lea o meki aho ni kua si.

0: i ofi o vitere osi ai nga i voti koia ai nga i potngawe i ono whakapas e parere o tonga e hoko te bija no whakapas i whakakatoa o e Paxiti ki e wafe mawa no wafe mawa fitu e goe ne lavaia pa wohua i nihi e ngani ngari pakola e bia bongbong pa ki toi malo be ki e wike kaha u au heia e mea hoko mia tau whareare tau te fitu ini ki he alerea na hoko i he aho ane afi pe a hoa pongi pongi na e e kai koa ne afi fomro mone aho mone te na hi area fiseka pe i he i whare area na hi area fiseka ala maheni pe na au ke tuunga na e a whai e he tukoni premia kako e iglista lao zami la tu fomro mone kwa utaha o nom i he kōma, o e whakarea a neaf, o ko ngai e tazi maria pe mei he whamau anga, o i wii ko e kaho ngai a rerea he whamau anga, i he whakarea o tonga, pureua whakeo, pure tolu e a whamau anga, o ko uhinga en ki he tukua ki na e whakaoko, i he whamalanga a mahen niwe, na e whakaoko e whafunga tata pufitu, o la piveni piukala, one o haki ai o ku a whapo utua, ai tu i whamau lahi, ai whamau anga o tonga, Justice Malcolm Bishop i e Mahaki ATC. Ane hake eni pe a, ai taimi pena ne hake ai ku hoko pe taha wake taimi i loho ata. E rai, tau fede e se a komiti kakado, ato hoko ta mawanga i koe. Whakako hingoa koe ni le moe o mea e a e whakotua koe ni whakaha a te whoki ai ha pālanga pe he aike na e whoki mai e whareare a pina whakai mi stālao o ku ia ia ngā ue whakako e tukua ki koe ni pina e whakai kai e pe mi stālao ko tukua ki koe ni ui kai mo on kono whakalea koe e taha o whakai kai e mi e pina ue lao mo pina ue whamau anga o i kai mo'o ni o whakautua Justice Malcolm Bishop i he whakautua ATC. E te whakapoki e iki nopere, nopere baia, whako e sea o e wharearea, na neafi. A e mea te tau, ngā ue e wharearea ki he, na hi e maari e koe mi e whamaukanga, e he u mātua ki tū hifo, a e ngeia e whamaukanga, i he whakaha, tukua ki i koe nai whakauko ki tū i whamaulahi, pena e se uia pukai e pono pi veni piukala i e rista lao dem la tu e vengaha ne tukua ki i na kawa i e ngai malanga a mea fi e wikai kini omai ia mea ki wharearea o tonga o kuhala pera e wha e rista lao e ikai ke whaia ne tari ki ai tukua ne toi malanga e ko ta ofi e iksea wharearea e nopere vaya ki o te whaia ta alanga mo malanga sko atonga isu ko ia e wotonga whaikei mo ngā ui a e wharearea Pai rau ke e whamutala kumau e motu ani. Koe ngā ua koe ni oku uhinga ki ai. Ai ngā ua whamau anga, e pia ki whareare a tonga. O koe tanga ngā ua ia, o ka pau e la ua mai ha patu ngā ua, hange koe mea nai mea aki. E he tukon pare mea ki e sea whareare a tonga me whareare a koe impeachment pe, pe koe whaka ilo, whaka whareare a. Pai rau dia koe koe impeachment e wharearea o tonga o ka pau te mo ua. Ano wha maalolo i kita pe mi wharearea o tonga o i kai te atuang maari e ke te toi whoki mai e ke te toi whiri wharearea. Kei te me tau pe whoki. O ku i kai ke mea noa ia a e pavonga ia o tota fitu ange koe ne mea. U pau pe kune hanga o mako ngai from on. U pau pe kune hanga tālak mea ngai mea. E u pere pere ngis. Kati whaka hoko ha loi pe ko atu ki loi, pe ko malanga loi e whare rea tawa, e wea no whakawa pa ngai lea maftuki duki. Pe o ki tu mao pe, ai pa hoa whiwa fitu. Pa ne rea koe le mea, pe kia mea, ke te ala ki re ngai tukua ki koe ia, na e whaka hoko. E tuk maino ka atu ai ni, a mo iange. O ngai tongi a lea lea ngahi vouti e ngai pa ngā wea, ma ino pe ku, o ki ai pe e kau malanga, i e tawhaki e taha, ai e koe ni hia wika i kena ukau ki kapiniti. Pea ku ilonga mai e kau whapoa fo ou, a unau hau mai mea fo ou. Nau mai o malanga i loto i kawinga. Pa tse ti pe pehiro ki ngai vout whakapopuni ngā ue. Nau malanga i hamata mama. Kau lau te tuku mai mo hano solutions. Mo hamea ke whai, ke solovaki. O kuna o te whakamuri tuku a ki whoki o na tuku mai. Pe nau ngā ue u whai kono whaue lao. E kike lava ha ngā ue i wharearea. O ka poike te malanga i wharearea te whewhiha ne maarie. Pe kua te ngai o hake a ngai, mwhakakau kau mo ngai mea keke. E kai beke malawai ki ngā ue ka ua ko te whau halao. E whakahoko aki a te whakakau kau pe ka mea nā te malanga i. Ko te stoi whatongia ia o e kau whonga wharearea. O kā mai me whakakonga o hapai kahaua. Hapai kahaua. O kō hā mai me tō tā koe ni. A mahino. O kō lue lue mai he laini ko ia. Ai o mai lo koe ki a taurei e rōra koe ni. A ko whainga a tata fo o ia kū ke wharearea mahino. E ne hanga toko ni o langa i. A ngā ue whaka wharearea. Koe taha mea o kō tokanga kia e kau whakakoa wharearea o tōngai ni. Koe panga koe tolu kilo wahe ke whakakoa wharearea kui ke panga whakakoa wharearea ke wahe ke ngai. Kolo, tuka ngai kosi ki o whakakoa. O mai kau whakakoa wharearea kula puke pena tolo nanga i ofisi. Kau panga pare mai ua whakakoa mea koe ni. Koe ki nukana tolo tist o tufa pa anga ke ngai kosi ki o whakakoa ngai kolo. Pahe mbahe ka ki nau tolo, whaino fua no vai vahe. Vai vahe kwa te tau ke tolo vahe kolo, koe fea, vai vahe tā uia. E wai ngai koe kiu iau e ngā rake tanga. Kau ke mōs mea i pē. E wai kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau infrastructure, bila ngai ngai lai pure anga. Ko ose ne panga ana. O ia koe nea mai pene panga ana, ko hanga o wahe ke ngai kōsiki o whakolo ke nau whakau koe ngai koe, ke toka ngai ia, ke ene ngā ue. O wai ane e ka wawawa o nau poketu e panga koe ni, ko nau ken peini a ke nau tolo. Ai au, o kuna ana tolo puke, ke o watu ka kai koe no wahe ngā, me ngai kolo ki o no ofisi. Na watu kore panga ki ai, take ke o mai ke ngai kōsiki o whakolo. Te ane ongo mahina peo koe kāne paanga. Au kanga pihe ni fui mawhai tuwha koe mo whakataa paanga ke kakai e ngai constituent e ngai kolo. O ane kiai a advantage ko te whainga maari e lahi. Ke lalanga i hana relationship ko ane whakau ki ana mo kakai whiri koe ia. Ano whakatu kā maki ia. O e tau e pangu ni. Kau ko o fie sia. E nei whakaha maa e te mwisika. E nei pou pou. Pa panga koe ni o whakakovi ngā au e whakatuai ngā au e pinau tolu. Te kono, au iro la hiena me ngai kōsidu whaka koro. I ngai palo pare ma kou koko e ngai koro, te vabe. O ia, i tōta pua, au kukai kine tau ia pene ra. Ni hau pē pānga kuni hanga, tu whaka atoa, whata tau. I e toko lai ngai koro, i ngai kōsidu whaka koro. Ah, kukai ni e vai vai vōti koe ni, i e pānga tā miliona fō ou e vahi iegi o kis pare mia, e toko ni a youth, tau tupu. Eu mai no bevok ai mau inga e yen ni te neo na de ki pre ki ki ka mai no be mafu owen pa ina ia premia kweni e to e faka idea ana e sekto ko unga ke to tupu e faka la kala ka gina auto lu pero de fita vogi ki pa no pre mo ko ia fa to por ta pu e buto e ai a mama fala e to pre mo ni e to tupu ayus ta ko maria no fra idea e ko e Ka mea maari e whake mahu inga ko ia o e tau tarata hoko e ka inga. O ku hāne rei o pita pito eni pia nei Amerika. O ku tau hanga e drum, e tai mini. O whana tangi i waka kou hau me South America. Mga i whi tuu ki he tangi i waka kou whi tuku mai whi tau tapu ki Amerika. O inga no whana weni i whaka au ha, e tangi whatoa ngā i haki. Ko tā e nea palane ngai whalua. Una vez dije que la hablaba ya América. O no faca con la si. Tanto tanga ta hoko ko o América. Eh, ave que Fran Marie. Ave be en ai pre an hau no ilo. E dije que la hablaba es un mafio América. Y me afra me atan mo la mia dije. Ko para ni re venia que faca con la si ato tupu. E tupu fai do na tapu que la ita ha make it available mo mama. ke faka kona si to utanga ta hoko ui ki osi to utanga ta koni wala ki to utanga ta hoko ni Amerika o kuta kona hei kau kau addicted dia ki he fai toko na tapu e ko e faka au hui e fonua ege maari o pick up mai mea kwa ki toani pe mea ta tau e to tu ko e faka au hui ni koe ulau e tau wang mai ni o e au ni koe fonua yo e ka au ka pae ka ki toko na kina to utupu eni kumata ki tupu pepe se tia no faka au hui fai toko na tapu e tau siu ta tau he tonga kehe au pito e taim te tau kakoto ai e i fai toka e tau tangata aho ni e tonga ia pae ki tau fin siu ki ai oka pau e kai ki malamu ki fai antua ni kina makehe e paka pare mako ia ano faka kolahi e tau tupu e aho ni ko tau taki ia ko tau ngai kamai ngai fa e tau fai se kau kau fisa kolo kau waka pureanga o e kahau apau te nau pertenga corna of addicted ki ko jokona tapu a ka ko noani e ke ta omla ka ka ka kile mai ta mai le mai mai fai le ka ka jok le le ka ka wa fa le le ko ka kai le le ke na ka ka ta ke fo noa i e ka ho a e premia ma lo no ko ko e ignisa mo wi sa so belen o ge e ho ha e mo i tu mo le le ke ka fo noani o ka pesete valu noa o ka inga ka inga kifu pesete ka ini pesete valu noa ka u mate e fornu wani ka mate e mihi nga i maha ki koe i ka ipipihi suka a toto maulunga stopa ka alava mga inea koe ya pesete valu noa e ka pao kutako te awe ka u mate e mai nani ka tako valu noa ai pate ka atoe maha ki ka ipipihi faka tupunga ka atoa pe e fusi sino o kutako ki ka takimu e pasudi e fusi sino kaha Ana be ye so si so len. O ko to ka ma ki e pre nga ki ai ki. Fina ki a ko e to nga mo ui ma nga ni a pe. Se ga lot ki li di u ki ai to kua. A fo lua. E ga nga ka wa to e me a ko e ni e ku si yo. Ko te nte ko e to ka ne u mi ai. La ko ga i fo to ka to 3 ma mani. E by ratio pe ko fa ba di si e fu shi ta. O stala mai beste di stiga ga tau ke fai me a fo. O au pito i tongani. Ke whakawhi paki ia ke statistika koe ia. Na hi ki whaia mea bie, ki hawa i bie workshop o ngā maheni, ma tala tala noa mga i whare. E ka inga, ka pau te ke whi inga ke ke ririu hato o ngā mooi ha taha kua sifu ulahi. Ha mea na e anga ki ai. E ki hanga o kua o whi inga ke convince ke kai kai tuke kai mea koe kai e, tuke inu mea koe kai inu e. Ko tala noa loa loa ia. Ko me wena lai am ve am na ke fra ko fonwa ni ko ko ni ko ta fo ke fonwa ta ofi au pito ta ko mata ka foi meto ko ni ti ke ua o hu ma ke fonwa ni o fa du ta ma ke ke busi sino ka ku pai la ki ke fonwa ta ve ka pa bulu ta fa o foi lao va ke ka ste ta ofi au pito ke te ru ma ka pa bulu ke fonwa ni ko fa ina ko fa ina ta li ma ke he le am na ke ke ai Pero ba ke ke fihi ai ai i W A T O ko ani ko World Trade Organization ko hi e atu pe uhi wa ko no uhi wa la yo ko kanga mau tu u ra ofa mau fer magi ko la yo mau se te ka mate mo fusi no ke no ke tau e ko mai ala ton to sa ia mo ko kai ko ni fa u mo ko kai e ko ai ki de u tau to bito kai lava ki tau lau e. O hangi e tēni koe task force koe whai e fisi ki e nau whai tau kona tapu e tai mini. O nau tōtu e mea fo ou, very oppressive. O ke mahino kuma ko tiki tuki. Ai e mea fo ou, ai e mea rei. O ea rei e lave ki ai, e koki mai ki e tau, ke waki e tau. Se nturina e tawako i e, i rei fisa abate rike kua si e taim whae fias. A rehearsal, o e pō hiva koia o e senturio e roto. Pāko me jesong koe ni i stadium for all koe o e tonga high school. Aia e whakahoko ai e pōhiwa koe ni. Koe pōhiwa e ni o se duriu e lodu. Pe aia ia e ne afio. E se ua mai hua ua. Koe mala e koe e katonga e o se duriu e lodu. E te whakahoko pe moia e ne afio ki mpawana. Pāko koe ke kuriska tu pō. Pe a koe... Pe a koe... Kovare zoni o si request. Pena e moko i be a e tama tu i ka koe koe fo ke tau fo fo la malala ke i wa i a hariluia pe kwa ko pe a e fai tarikita musika e kore skutu pou ko pe ke kau elani niu. E fo ko pou lewa e polo du he stadium ria o e tonga high school e whakoe rehearsal a kau a hiwa whakamahe katoa tonga dabu i he fiafi sapa te ko o si ako katoa hiwa koe pōko ia peke te whārea hiwa da tape i stadium koe ni pai e tawak pe a prosi a gai bie hallelujah whakakatoa kau mai kai mga ngasu kau hiwa bia mi mori mo otomoto ne pai whata noa ki he taha komiti musi kau na kodoto u ai pō hiwa mo e ngai hiwa o whai wala lot to ko sabri o matai le nani pe ko ta ri nga fa ko e ai va ki ki he feeling mo ni ki la ki ngam ata ta ba nga ko no fo ko no fo ko ki setting o ki pe ko fu ngem ki fa no fo ko pa nga fu ko vi va la la tu e mi ni wa ko vi va ha ki u ki ke to ko to ngi au pa go go ko to la ta hai ya ko e vi me ko nga ko vi va ko wa ngi au mo te tu ve ko ki nga iba mi motu a wange ke te ko me ko hi ve mi musila fa na ta to tola ya ngi ya e tonu ngi au mna ke na tu ta me mna tolu ke to ngi e tola ka e flight ko ni o ko ve ve ke ka ina e e te ko ka to ngi ko to e pe a wiki e ofi ta ubito ubito a e pro ka a pa tu ngi ani e ya ne ta ni kamata e ko wiki ka u o kamata ke te ve ka i to ngi e to ngi ai kai no ora was mata fo o mi muri per fo au mai te wa ki ke kontinisi mo sendu yo lo tu o ji be wa te ke malo de mi to ani se ka wa ki be mo CG airways pe ko ka ka puna ko a ki si pa ba ba ka tik na un tolo la hi o be de la u ka fo au mai ki to ani ai ko ki fa to ka ben de mo to mi nu sila o mo fo au mo fo mai ne bi mo ka wa ki to ani o la hi ta hai la hi u ka ko ki au mai ki to ani o ke pura mai koe o peheu ki hao mō uta, tu uta koe fua motu fiu, tāri koe he kawa sao, ilo mai koe vete kao, koe ki hao mō uta au. Tarati e tu ki hao me waka hoko, tu koe waka hoko, te foko mō a pi, tōtou telefoni mai toi tarati, te ki hao ku eke mō komi, te a mō tika apu me ea poti. Mau mau rahi o ku hoko, to koe i fatuka ngai, o toi ki toka ngangi, ke fatu papau, koe i toke ngai uta ni, koe o mai ke fatu hoko ke ngai me, ai pō pe koe iape koe pōmongi taha, ko ene tō mkai tō muri ko eni oku me mau mauri me alahe. Pe ke te hana aonga o mea koe ako ose i vende lea mai ki ai. O ngai mwe wala mga i mea te teu a kau wholau whao mea na ngai kato a koe a koe ke lava mai. Na o mai a nofo a ki be wala na lau wholau wholau mai a ki e aha koe a mwe pō koe a mwe aha kaha. Palo parema koe niko ufuo loa whao au te ki ue au te mau ke ue maa lohi ke malawa ke taofi a whaka hau a koe ni whai kia tau kakai o kau whanau mai ki tonga ni. E tau tai ni, o mga tau tai bia tau shopping hui a pe mama UNI, ai koe u ke tau pe telefoni o lomi lomi ai pe, e ke pensi ni ma loloi tonga ni panga ni ma mese ni tlo ua. Ko te alo e me panga te au ka inga o ku lita taha iwa. O kau tang, panga te au, lita taha iwa. Lita taha iwa ke fui paa pe taha mwe konga e, tau mea lele. Hangi hau panga wanoa. Au be tu ko web engineer ba mo ro ta ko ni ka ki fa ko ta to be ma ma yu la e tiri ma nga shopping ni ni ngo fa nga ta ha wa se ni la hi o mo fa mi li mo mo a pi to yo ho e lo ka te ye telefoni ko no wa ta to lu ba lu ni ma o no ni ma ba lu ke a lupe pe ko e facebook ko e fui fui lupe ma no a bai ma lo be to mo me mai ko fa sma ma
1: Plom ho e ki gātu mua ki whanono ia koe ni me Holiday Inn Auckland Airport. Te ria nau ke fie maa hawhi tuu ke whahoko ke aiha o kātoanga. Pe uke ai fwoki e moe tila make heia ki a kina utolu koe o ku wawe mai. Hange koe ni, Lili Osi hewe e swimming pulu o kwhai ai mo ki tuntunu ia whakaho a taa maha toko tolu ngo fulu ke fitu ngo fulu. Pe a ke whiri ai pe e koe koe haa mea tuntunu. Pe e koha kātoanga alu osi. Fiti e ni ke toko tolu ngo fulu ki he toko tolu ngi au. Pea toi kaua tu foki pea moe holo ia, ke fai ki aiha konseti moa whakawhie fia, pe koha whetong koloa. Koe pākingi e uktai to tongi, pea uktoi ia i foki moe ngahi tila ia, te ria nau ke fie mao, ke malu ho kau whakawhe, pe nau nofu ai pe he pōko ia. Tuku mai ke Holiday Inn, ke mau toko ho mafasia, kai whakakakato ho kātoanga. Telefoni ke fie ka ua fitunima, taha noa ni matolu, pe koho a ahi ki he mau website.
2: Koe whakamanatu whauwhau mai ni. Ka tā ke o kifu lahia. Ka koe whakamanatu lahia ni ke te koe, ke whai hau ki ngā oe, ki a hoho malo i he tau mamoko koe ni o tau hoko ki ai. Ka wai moi hoho malo i floor, Ke puka le vaia I he taimini. O kuma la vaia I he bookmyvaccine.nz pe koa o tonu ki hoto ke tamo oi.
3: Fuafua mau hato api, koe misi a ke Whamiri Pacific ko toa pe. Koe ai, koe misi ko ia o kuma la vaia ke mooni I he lolo tongani. Pea moe awa whare, awa whare. Central Pacific Collective, moe nau programa ke fuafua mau hato api, koe programa li liu mo uia. Iono ngāwe I ke malawa he ngahe Family Pasifiki o mau ho nau fuafua api. Whakao ko rewa e ulak stepu I ke mau ho fuafua api. Pea ke whetu utaki mai ki atiki mautolu I a haone I ke mau e ngahe mea kotoa pe. Whakai mai ki he cbchomes.org.nz pe ko e telefoni ki he noa valu no noa ua ua o no ono Onon.
2: Ko whakalelei I e Auckland Transport e nao ngai whaifatongia, ke toi whaingo fuangi e whewhononga aki he basi I he whakatonga o Kalani pro South Auckland, aki hono toi tāna ki mai hangai halanga bus for all. E whehokotaki a halanga bus for all fia tolu hiva, pako New Route 39, me manu rewa ki o tala mo MIT. E lele whakaminite taha nima, me fitu pongpongi ki he tahata hātou nua po ouli, aho e fitu he wike. Ke toi whakamatala lahi, kumi ki he Better South Auckland buses.
4: Taimini te wanoa pe hoko ai fitu. Whainga maari e koe ni te tau wakai ai ki Astelelia ki a Wani Vahavea pe a moe tau ngahi o ngongo. Wani, malo e tau ma e fiafini.
5: Malo mua tau te lala ki he fiafini linta. Pe a malo mua lau maari a hau e ki pe a moe lelei a tonga kotoa e te loana. Kau maki mo tolok mea mai ngā lope me I feitu ke kehe o kolope. O ko kore ke uhu whangai pe ngā whakatapu ko osa no a whaki, ka tamo oku ke uwhahoko ate ngā yung ongo kwa la mawat me aftele elia I he fia fini. Ne la lātu a sekretari ua o e ofis tarafe kaulahi a tonga ki aftele elia, tasman telefoni, ke o tfanga kola o aftele elia, Gold Coast, ke kau e no taritari pare mia ofisi Steven Rambuka, Moe tātoanga ke whailonga e fuafua folau whahanga tonu ai kau taha wakapuna ofisi me I nendi ki he otwhanga koula. Me ai whakataha fok moe taha whikau lahi ofisi AJ Emrit, pehe ke kau puate o kau taha wakapuna te nau folau whakataha mai moe paremia, kau mai kai ngā ofisi ai ane nau whahoko taritari whafonua pe a kamata ak fok no taritari ke fonua e taha o e kakai tupua kai ngā apolis nale. Ko e whainga maari e fokieni o ulelei ki tonga, tau te fito ki he kaunga aue toko lahi a tonga ki tu apure anga o naunga aue I he wahe whanua Queenslandi I he feitu uni pe he foke toke lau ko ia o New South Wales ai o naunga aue I he ngahi whama ke he kehe tau te fito ki he fua o e whanua. Kua o tukma foke e he pot ngā aue whakaloto whanua, Home Affairs, ai whahinohino e kamata le sisita ki he lulu monu ia no whanua I Australia, I he aho uluaki ko ia mahena katu u, siulai, o lele ai ki aho uahiva, ai a koe whainga maari en ki he toko te au ni manoa tonga, ke mauha na uvisa. Koe le sisita koe ni, koe uluaki stepu pe ia, pe a ke ka mau e lulu, e hoko atu lewa ki step hono hoko, koe whakafonu e form ko le visa no fo fonua, pe e tok mahino me iai, pe e tariho ko le visa pe I kai. Koe a whafie fia e kau ati e kau lava mea, mo e kau whailonga ma umata I tohi, pe e he mara e kehe kehe o e ako I he fonuani. Ne e kau atu a lolo a tonga kalmi walu I he katoanga whakare ke whailonga e lava I lelei o e ako he korisi ako whakatu I tautahi ko ia a Australia, Royal Australian Navy, ko HMAS Creswell, I Jarvis Bay, I he whakahihifo ko, he whakatonga ko ia o New South Wales. Ne e whakawhiesia foko I hen tonu ene tangata eiki, tang mei muri atu pouto a Carnivalu, ke whakamoon ke lava mea ko I ni, pea ko I whiwhia anga, moi laukau anga, a family, moi whanua, tau hi whanau lelei a tang bei mori kai uma ahano ho aare sieri moi moi kao ni malu. Te lava at foki moi whamiri se ne, kalolaine Edwina Tohi, mohono ho aare si ao si Tohi, ke kao ngā fie fia mo pou pou I he katoa ngani. Ne kao at foki a haiteren sia wa tang tu a koi, I hano hirifake ono mata I Tohi uluaki I he ngā hue whakasosiare o mo ui, pe koe Bachelor of Social Work, me he unwe fitri katoa ria, I Meripoane. koe ofifine ia o Palaoni mo soana maa palangi o tataka motonga longo teme pea moholonga pea pehe foki meripoane. Pea koe mokopuna fokia o faisekau taniela vaatangi ene fokotu e siasi o e siriana kainga tonga i meripoane mohonohoa mere vaatangi. Ne kau at foki a kafo atu pa mata i he kau mata itohi uloaki he sayanis wa faito o Bachelor of Medical Science ne he university hi hi fo se ne ko kafo atu ko e ofe fine ia o Pensimani pa mata mo Daniel pa mata o kolovai mo se ne lahi. Pea ne toi maa foki mo e mata itohi tatau pe i he mala e tatau Bachelor of Medical Science ko e university tatau university hi hi fo se ne Angelina Olga Filipine Siliva, koe ofifine ia o tāni mo Monika Ahofa Vale Siliva, o Kolonga mo La Paha, tāne wakafie fia foki koe iai tonu ene kui, a katea vave koe whakakoloa ke whamiri, o kawa ke katoa ngā mahau ingani. Malo e ako whanau pia o tau fie fia koto ai, ala monuat ke hoka te whanonga ke tāpui kina mei langi. Ne kawa tfoki ai ongo fafine hiva i loa ko ia i he fonuani ko Vika mo Linda Bu, i he mau whalanglangi i he whare mama o hiva o re kotea Australia o i loa ko Aria Hall of Fame. O kwaken mo nau tolu ko nau tu mo unga i he malae o hiva o e tame alea. Ko e tau fukene whango fulu ai katoa ngai ko ne whare mama o hiva pia ne kau whatahai a Vika mo Linda mo e kau hiva kehe e toko nima. Aia ne kau at kia i se fine hiva i loa ko ia ko Kate Soprano, pea mo se fine hiva i loa ko ia ko Jenny Morris o Nusila, aia ne whakahoko hono whaka langilangi i e pare nia malo o lo o Nusila na Dame Jacinda Ardern. Ko Vika mo Linda Bull, ko e ongo whanau fifine ia, a Austin Bull o Meripoane, mo Siniva tu iniwa Bull o Neyafu wa Vaulahi, pia mo Meripoane. Ne hulu ifo ke saiva ko ia tangata akapulu o lobreki i loa ko Jonah Lomu, i se ne lahi i hefaka o singa wike ko tok mariwa tu, ko e konga o e katoa ngā firimi a se ne. Ne ihe ni ai a vea mawhire o koe se fine wha o whaiva aia, pia ne hulu i e ahatoko naki i he whare whaiva events i he loto polo o sine, pia koe sā pate rewa ne hulu i he whare whaiva rips i Randwick i he tafa ak whakahahake o sine. Ne whakahoko foki e ngahi whaiva maaria e he klub whaiva koe ia a tawake aia koe klub weni a sis uno helu, ke whakawhiwhia e kaumamata, pia ne popo au pito e kainga se ne, pia ne toi manako a foki. Koe aha ke fie fia, koe aha ke mamahi, ko hiki atu a unganga. Koe taha e kaumata apure a lavaka, pia whaifatongia oskia velenga ma ai whale o tupou moe whanua, siasi moe whamiri, aia kohono hingoa foki o tohi aki ko Stevie Pauli o apia la atu, o pea. Ka ko hiki mai o nofo Brisbane, Queensland i mono family. Ne na waka waka ua mo lawe i loa ola i whakahoko whatongia pea koe mole lahi eni ki he kainga tonga o Brisbane ni. E whakahoko no apo he pua pongpongi i he whalelotu St. Hughes i Nala pea i he taimini maia ke hongo fulupo uri pea whakahekeka ene folau i he mala e kudna i he whalaite e tai mi hongo fulu pongpongi. Ko e peki aen a unganga ka ukelelei pe witou nonga lātu mo e whanau e toko fitu pehe ke makapuna e toko tolu. Hili e ngāwe, mā loloa. Ko kamata fo ke folau atu a ka inga tō ngā, i e fonuane ki tō ngā eiki ki e ngā e kātoa ngā lalahi ko whakahoko, ka wai hu ngahi hu whalelotu konfernisi mo e katoa ngā e senturiua o tuk whakaholo we siriana. Pea kuhoka toa e pefoki ki he se au hi tala wou hei lala, mono ngā he prokalama ki he kehe i he wiki hei lala. Pahino foko e taim lele eni, pea ok moko moko ange a tonga i he taimini ne ogo ok pehe eni ihi, ok togea ue na tonga ki he momoko, ok wofi ki he momoko ko ia a sene eni. I he ripoti, o whakahoko foki he poni e tau hono ua a e ongo vahifonua ni sawere mo Queenslandi, a ia e whakahoko eni he mala e vaenga kirikiti i loa o Meripoane, te a ofa pe ke malo he timi lele i taha. Ne lava at foki e lau iafe ki he paka Tambalong i he taulanga sene, ke mamata e fu la la he ko e pa kan o e va enga ko ya e ti misoka se ne socceroos te mo ti ni ko ya to a ke fu hi fu fu se nga tau he pu ko ya mama ni ai ane mau malo hi ai ko e ua ke noa a to a ke ko tu fa mama la hi fo ko fita lo a ka franse ua argentina tolo a se teni pe ko spain te fika ua a australia kai ua ono a to a ke ko e tau a Astelelia hono hoko e tona ko e nimo a Melika Lahi te a ukma whaka amo e teke mauto e malohi. O gulele i puko ia a mamani i he nei ahtahataha ko ia sune ne rere mea ke ahtaha iwa siulai te a whaka hoko ia i Kanata, Amerika Lahi mo Mesko a ia ko e tim whaka whonua e whawalu ne lava o tau ke naukau ki he i puko ia a mamani. Ko e tua e a i se ne lahe a honi a o a fia whako ngai langi pe a fua i he tikirifua ma whana se usia se taha wha aloha ke ai ki he ua ua. Pe ak momoko taha a pesi, kolo mu a koia vahe whanua hi hifo i he tikiri e nima aloha ke ai ki he taha walu pe a o fia whako ngai langi. Ma whana taha ta wini kolo mu a koia vahe whanua toke lau i he tikiri e ua ua aloha ke ai ki he tolua pe ala a lelei. Ko e mahu inga ko ia pangataha Australia, o fe unga e mo pangataha senite ua taha Nusila. Senite fi taha Amerika, pe alelei ke kau folau ki tonga, pangataha senti o to, e ono fitu tonga. Ko ngai ngongo pe ia wala mawat ni Australia he fia fini, ko awan laha rea malo ho mo mea mai ka mo mea.
6: Ka pauna ke toki osi mei hea ko pe a kuke fifiri pe koe hae si te puhoko, Pe o kuke lolotonga ngā aue, ka au ikai te whakapapau i pe koe ngā aue to tonu ia kia te koe. Pe o kuke pehe, o kuto i aiha whonga e taha kehe meihe ngā aue o kuke lolotonga whakahoko. Fefe o ka pau teke wakai i aitaki mamata pe se tuata whakapuna. Koe ongo ko osi koe ni, o kuata ke ke resi sita ki ai i he apiako kia taki mamata anu usila. Koe feitu to tonueni ke kamata i hokaha u i he fefolau aki pe amoe taki mamata. Ie taimi teke lava ia i aongo ko osini e malava ke ke folau takai i maamani pe a ke vahe ie taimi tatau. E fe ia. Ki atoe whakaiki iki a ahike New Zealand School of Tourism.co.nz.
7: Tanga maari ko ni ke o atua i a whanongonongo a mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fu i manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pe a e toe lava ke tiri atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. O rea ki a opeti tovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki he ene pes Facebooka opeti tovo finau. Pes Facebooka ko opeti tovo finau, o rea ki ai malo. Ngo kore whangamari ko ni ke o atuai a ki whanongonongo fo ime akai ko eni, Na e toki tau mai, e mauta, koe fo i talo tonga, talo futuna, fo i manioke hine hina, mo i enge enga. Koe fo i ufi, koe kau meire, kaho kaho, mo i mahoa. O kui ai foki, pia mo i hopa, mo i mei, ku ositao, pia mo i la i pere, o ku kilo e fa i he mile mila. Mo kataki, o telefoni, ke fika telefoni koe na, ke mao mei ai e tu asila, pia mo hono faka iki iki. Fika telefoni ko noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo.
6: Toi miniti e walo pe hoko ai fitu. Ko lefa mole more atu ko ui o kaiki i palo palema whaka teknikare i he fale wha mafola leani, fika wak pe amoe mea ngā aue. Ki nau tolu ko ia ko whetu take mai ko hui ko ikai ke nau lava o sio ki he ngā he polo kalama i he pesi Facebook ko ia ai leithio whamore more atu o ki ai ki i palparema wha teknikare o ke ngā ue ki ai a e kau ensini ai whale ni ke māu pe atoki i lava lewa hono tuku atu i he ope ai ngā he polo kalama tau hoko e peke tau polo kalama ko ia ongo ongo sipoti

ae taha o e kau matapure tai whanua i kolovai ko pāhulu ke whai hawha po tala noa whikau aki pia moe ia ko teu ko ia ae sia si i kolovai o kukau moia i ono whaka ilonga ai o e tau e wange au i e taone whakahoko ai pepolo kalama ko ia i he wike kaha u i he lele ko ia ai konferenisi hoko ai hongo fulu ki he hoko ki he hawhi ko ia atahawa. Tai mea ngā mahen fukena mō wanga ki ai ko e tau programa whelafo aki. E kau mai ai ato ke tā siuta laulau pe alu, pe foki ki a Merini tau falele, ke whai hapo tala noa whikau aki, pe a mohono whaka au ngā i ko ia o e interneti, pe a moe malu e tau whanau, me i he ngāhi nānu ngā ta e tau o ku i he interneti. Koe hahanga hi whaunga e tokoni ke te tau tolu kau tai whanau, ke lehilehi iai e tau whanau me he e nau mamata pia mu. Ngawe ake interneti o lawa nau waka iai ki he ngā hi tō o ngā tai tau koe ni o kutuku mai he interneti. Toke tā siu ta laulau pia aluia pia mu meri ni tau whalele. I hoko ko ia a e taha wā, nā aku tuku atu ane nai angi. Ko maka o tonga lewa ia, tene hoko atu a e whaifatongi a. Mi hoko a e taha wā o mō toki mā vai, i hoko ko ia a e ono. Whatonga i angi, kau whakaafe ko ia ki polo kalama o e pongi pongi. Ko sione one vela tupo, kau maa whuka piso pe se lo wini si lalavea. Pea mo uina i London to i fua. Pēkia te vita maka. Hiku leo o e whakatu a Merie ia. Kamataia i he tahawa o osike hoko ko ia ae ua. Ko e kaveinga o ku e whaikia e potala noa e polo kalama ko ia. Ko e tu uta hono ua ae lotu i he tahawalu a wha. Pea mo hono tolu ae la masa ki wawa o monuk alofa i ma ase o tahawalu a ono. Pea mo e tu uta ae wesiria na hono ua. Misa tō māsia mō Hatisoni i ahua walu o sune tā walu aono. O ku taimi tonu pē hono whakahoko o ngāhi tala noa koe ni, pē a mō hono kātoa ngāi koe, pē kono whaelo ngāi o e seni turi ua o e lotu i tonga. Ka veinga hono wā koe urak baptaiso o tā walu a hiwa, ane baptaiso e toko fitu pē a moe whare o alea motu a, pe foki ki au la kai. Hoko atu he tawalu tolu taha ki atu po uruaki. Hoko atu he toa e ofa he tawalu tolu fa. Pea mwe kau misna le tonga toko fitu. Aia na anaurele aki ia ia mataki loa o e kosperi. Mo misapita tana ki haa moa i he tawalu tolu nima. Ua tau noa koe ngahi fasi tu ki mua pe koe ngahi leo oe hengi hengi kou laia. Ngahi fasi tu ki mua e hongo fulo e wike. Ki mau tōlu ko ia oku mau manako ki hono vete ki e ngāhi pui pui tua o ngāhi wako ni pe oku ke nofo pei api o wawalo pe me ai ki e ngāhi lea heli aki oku ngāwe aki i e ngāhi wako ni. Ko e ngāhi hiwa eni. Fasi ulo aki ko sā me wa tōlu pensio eni pe amo i a ia ki wa iatia e iongi brothers. Ua ko e mamahi mo luifā. Tau kou la mo fotu mo kofisi, pati se pa mo che ikula, a fale la lava mo hopo i vou, ka pao te ke siu pe a ke manato i au, che i poi fale maka. Laka kua ngā, me he kaufusi brothers, fine sola, si ale iongi, funga maka mimi si pe a mo taloa file mo hala, ko e fasifika ngo fulu, ko he ngua pefo hi vako e leka, teine la atu ia. Mo tōk mamae mo e polo karama aki ai hawhi houa tokon whala o maari e piko e lotu whua whetai o e pongi pongi tu apu lelulu. E whakahoko atuia e viriami mo tu apu waka lele noa. Ko e hanga ia tuu ai polo karama i e poni peka ia haliliu e tōk whakahoko atu ko e na au tuku atpea nena iange o koe ki palopalema wha teknikari o koko ke me anga au e koia i e faleni o i kai lawai hono tuku atu e ngalo o pe a e polo kalamani ka te mauhiki pe
o toki tuku atu ia a pongi pongi i he pēsi peko ia a eleti o. Tau wakai mua he ki hea tau ki foi fasi, po te mani kau fusi pea moe kakala o tonga. Moe tau tai mi, o se miniti e wanima me he fitu.

0: O se mini te wha mi he malu, polo kalama ko ia o kuhoko, ko toketa a iwi pe ini pulo ka ia, pe a moe polo kalama tala tala i whale ki he mo uilele.
1: Whanga te hinga he tala kua tapu koto pe o kuanga maheni a ki mo ngao e a ki he whale. Ka ia tāke tau ngao e a ki e lea whaingo fua, ki toko ni e tala tala i whale mo uilele i he tia fini. O ko utakia e tau toka ngā, ki he kawe inga ma mawha o e mahina ko sune i Nusilani. O ko whanga ma ia e mahu inga ki tau toka ngā, ki he kansā o e kouloni. Pea koe te tau tala no ai he fia fini ke ka venga mau inga koen. Pea koe tui whapapau o kai ke fo o e ka venga ni ki ho mou ki ho mou whanongo. He kuo tau inasi ko toa he hanga e he kansa o e koulo ni o to o ai ho tau kupu mo ui. Moi ka inga i he lotu, ka inga i he whamili, ka inga i he anga o tau nofo i he community. Pea koe tala no whakalolo mai e, pea whakamamahi ka tek tau tolu, ai hanga he kan sā to o atho tau ni ih. Ni ihi oku ke i ki ange, ni ihi kō matu o tu ange. Kana e whakafoki whāhono ilo i, pea i kaiha ilo ki ai he ne kamata o i kai ola le le i ai e whai, a whinga whakawhai to na e whai, ke whakamo ui ai ak nau tolu o kue sia he kan sā koe ia. Loni. Pea koe uhinga ia e tau awhi mai he e fia fini ke whaka ilonga e mo whaka mama whai. Ai kawe inga mahu inga koe ni ke whai hana toka ngai kina. Ura ki koe uhi te tau lava peo whaka hawhi ki tau tolu pe mihe kansa. A ki ha tau kau atu ki he polo kalama. Whaka whonua koe sivi toka mua ki he kansa oi kouloni. Koe u ia o e fia fini, moe pole ia o e fia fini, moe whaka amo o e polo kalama o e fia fini, ka inga tonga, ho eiki moe kau whanonga kotoa pe. Mo ofa mai, ke tau kau whakataha no uki. O kau, ki he polo kalama, whakafunua, koe sivi toka mua, ki he kansa o e kouloni. Ok maho inga au pito ke tau kawa ke whainga maari e koini. Pau kai inasi o tau kai inga koini i tonga he polakalama koini. Kai whakawhita i tau i heni nu silani pau tau kawa ke ngai polakalama peheni. Pau tau whaka amo ke uki mai mo tau ngahi kau ngā whanonga mo tau whamiri mo tau ngahi maheni ke tau kau kotoa. I hono ono uki ho tau kai inga whahaof ki nau tolu pe mehe mate mehe kansaa. Rak mea ke ulawe ki ai, ko e whakamo oni eni pia moe ngahi whika eni, ko tātāna ki mai he pule anga Nusila, o whakamahino mai. Ko e lahi taha o e kansa o kutoki ilo i pe ia he waa whakatalatala whakavave vave o e ngahi whare mahaki, o ku lahi taha ai ene hoko i he kakai pasifiki. O pesetia e tolu tolu. Oku si i peka kai ke hei ki he kau pālangi, pese te peia taha ono, i he kau esia, pese te ua noa. Pea i he mauri, oku toi maulalo pe moe mauri au pese te petol taha. Ka koe pasifiki, pese te tolu tolu, oi kansa, oku iloia, pea mi he waa tala tala whakavave vave, oi ngahi whare maha ki i o kalani, i he militoni, ngahi feitu u kotoa pe o Nusilani. Pea mi he fika whakakātoa koe ia, koe whaahinga kansa, oku hoko lahi taha, hono toki i lo i koe, pea mi he waa tala tala whakavave vave, pe koe ED, pe koe Emergency Department, oi ngahi whare maha ki, oku mu o mu ai kansa oi koloni. Plakai he pesete ni manoa, ai pesete e ni maua, ai kansa koloni o ku toki ilo pe ia, pe a mei he waa tala tala whawawawe. Ai koe uhi ngā, ai koe kakai koe ni, nei te eki ai ke nau kawa nau tauria ki e polo kalama sidi toka mua, raki ia. Ko hono ua, koe uhi ngā e nau o ki waa ta, ki he waa tala tala whawawawe o e whare mahaki, he kua nau o ngoi tō lalo au pito, pe aku nau fu upuke lahi au pito. Ai kuma hino ia kua fuoloa ai ka mātai ai kansa, pe kua au i ke tuunga o kufu whakatu tā make au pito o kufie mao e tokon whakavave vave ia. Pe koe uhi ngā ia e nau o ki whare mahaki o toki ilo ai ta kua mao ki nau tolu e kansa o e koloni. E kai kei toi lawe ke ngai kansa ke he tau whakama mawhape I he kansa koulo ni o hange koe ko whakaamo ai mahina o Sune I New Zealand. Ke whakama mawha e ai kawe inga maho inga koe ni uraki ke uki e ka inga kotoa pe ka wae Pasifiki mai Māori ke nau kau mai ke sibi toka mua koe ia kansa koulo ni. He toko ni au pito ia ke ilo ke I taimi hangahili liu o kuala whakatupu I kansa. Pea kone ilo kei taimi pehe, e whai ngofu angere maho no whai to'o, pea I kurele I e whai to'o ko ia o ma whai to'o. Koe ma whai to'o kuhinga o ku lava pe ke ose kansa aia. Whai to'o kei taimi pea lava ke ose kansa, pea tau atare ma mea I pa uire vaia, koe kansa ko eva. Pea kone whakapalangi, remission of cancers. Pea kutu ai pēmo I kansa aia, o kutoi foki mai o sia ngai tau, pea tau pehereva, kansa toi foki. Koe kansa aia, ko toi foki mai, o sia ngai taimi o ene eva. Koe vahe vahe koia o I fika, ko tānaki he pot ngā oi mo ui o ilo ai, o ku lahi au pitoi kansa aia e Pasifiki, o toki ilo pe ia, I he wa atala tala whakavave vave ngā he wharemaha ki, ko hiu koe kena ona tolo kau, ki he sivi toka mua. O mua mua ai hanko klawe ane nai, mua mua ai ai kansaia e kouloni. I hono vahe vahe whaka Pasifiki, ki ngai whanua koia oe Pasifiki, koe lelei taha oe matakari ok nau kau atu ki sivi toka mua koia oe kouloni. O mua mua ai a fisia, ke tau paspasta tori e ki fisi. Pea kotonga ia koia ok mua imaea. Ko fisi o pesete whahiva ai tau pehepeta toko o nau pesete na tole ni manoa a e nau kau atu a nau tolu ki he polo kalama sivi toka mua kansa oi kouloni. Koe kakaitonga pesete tolu ua o nau kua kau atu ki he polo kalama sivi toka mua koe kansa oi kouloni. Ok maalunga pe moi haamoa aia pa tolu balu ia po ine nima ko kuka ailani wha tolu ko ni ue wha tolu pe mo nau tolu. O kong whihu I au pe koe haa maula loe si ifika I au tonga. Heo koe ke utu I au koe ta e ilo. Heo koe tui kumou tau tau whanonga mai pe ke tau ngahi polokalama koe ni pa kua lahi pe ma ngahi polokalama. Kua whakahoko atu iho mou ngahi whai anga lo tu mho mou si a si. Kua lahi pe moi ngahi pōtala noa moi ngahi. Polokalama ke he keho ngahi ta o kua mahili atu. Ne mou oskau mai pe ki mou tau ruia ki ai. Pea kumou. Ma usia e mou tau ruia ai mahino. Ki he whahinga kansa a koe ni, moi mea te te ala whai ke whakahawhia ki ta mea. Ka koe tau mua ia oe e whiawhini, koe ku kore whakamore more atu, moi kore whakamato atu atu kāinga tonga, ho eik mai kau whanonga kotoa pe. E polokalama oe e whiawhini, koe whakaamu ia, moi pore oe e whiawhini, ke tau tuu kotoa hake. O sivi toka mua. Ke kansa oi kouloni. Koe tahai palopanema ke kansa oi kouloni, koe uhi. Koe kamata, koe tau ko kamata ai aisivi. Koe tau ni mawalu, ke tau fitufaa. Mana tui nai tau ono noa, ke tau fitufaa. Pea koe tai mini, koe tau ko holo I forevain, ke tau ni mawalu, ke tau fitufaa. O ku kei tangi pe Pasifiki ia o whamai holo hifu ke ni manoa, he mahino ia o ku kamata pe kansaia o kouloni ki mu aia he ni mangofulu. Me he whangofulu pe ia whaia tu ku os kamata pe kansaia o kouloni, kak mahino pe, ko e whaingata ia whakaseni tene ai pureanga o ku ikai ai ke lava ke holo ki hifu ai tau ke tau kaua tu ai ke sivi toka mua kansaia o kouloni. Pea koe mea ko mahu inga I ai ke whakamahino atu ka inga tonga. Nā ke nofo koe o tāri ke ni mawalu ke toki a o atu ho o tohi he meiri o atu ai ho o mea sivi ka kua ka loa e ka mata ai kansa aia me he tau whango fulu. Pea koe mea ko whaamoi ke ulawea ke ngahi whaka ilonga ia oi kansa nā whaifai pea whae noa ho nofo ke pehe o kuke ke isi he ikaite ke kansa koe ia. Koe mea Mea pēia o koko ke kau pārangi. O kai koe kau Pasifiki pē o koko ke mea koe ni. O toi hoko pē moia hia kau pārangi mga matakari ke he. Ai hoko mai ai kansa aia mi he whango fulu tupu pēia o whāiat. Ai ka pare ko ke a ko ke ni ma valu pa ko o to ho to hi o ko re at ke ka mai ke pro kala ma si to ko mo iPhone wa. Pe ke fa ka feta i mo haleluya o ke ke ha me he kansa. Pe ke ka ure va ke si vi mo fa ka feta i. Ka ke mo a he ni ma valu o ko ko re at fa ka to ka nga i ange ka fa i longa ko ni ko langa ai ke te ko ma ma hi ai ke te fa ka o fo fo ai ke te ko to ko to ka ko vi. Ta e fie kai koe, oho vare pe kua ke holo whakawhakwhaa pe koe, ta e whakaholo pe koe tā vai vai a i kai i ai hao iwi. Alu lewa o sio ki ho to ke tā whakawhamiri ke whai hao sidi. He kau hiu koe te ke fukeisi i koe ke he kansa. Ai ko whaamen ke whakamahino atu, oku kehe ai kansa ko ulonia moi nga tula o e kansa kau i taonga whanau pe moi kansa huhu. Koe ngō kansā ia, koe ahan koe kansā huhu, ka mata sivi me whāne mā ke fitu whāhe tau whakakau kau, koe taimi ia, o koko e kansā.

0: vai malal me kalta e plenit kas me na fa nongo nongo me tu aki ke wikeni malo vai
1: malo pita te ta maka o mi mau pesa nga mari ke fra ho kwa to pleo ke kainga malo la o mari a ho e ki lele ai tonga ko to ape mo me a mai ki polo kalamani ko ata be foki ai fra manatu ka ki mo to ko to ape ko kai to tari ki mo to na fa ile sa fe to la vale le fi mo to ani to ko ni atu ka uma fo ke kauta ha ko ia planet tas ti mo to ko mo fi ma mo nga mi alele la ila ya pito te vita ka ma ka nga fa no te tu ta ki mai ko ia ku fan ki ka ko ka i pensi ne le la ma ke ato automatic ki ka ki ia ka uma fo ke nga mi alele ko to ape ke fi ma nga SUV se a fitu valu hiva Wa be fo ke tau sia hongo fu ka uma fu ke tau ngai mea lele la lahi nga iut. Ai ko Ford Rangers, Toyota, ka uma fu ki ai ngai mea lele ke ke pe lava ke ke firi me ai. Ko i ai o te ke toi tatari, pe ko no fu atu he ni ko uia ko tokoni ai piko tau kai nga tonga, ko i ka ati la fu ke ni ai tonga, pe au nga ue ai tonga, ko uia ke fai ata tokoni ka ki mou tolu, ko uia ko mou finance, mo atu ai kalasi mea lele ke ke he. Ke mo fili me ai fa malo a toka mo tolu ko ia i nga wiki ko mari wa tu ne mo lava mai mi tawanga nga feitu o ko mama o te me o kala nini kalkulava ki na me mai o fra hoko ai ai singa i ko ia na me alire ko ta fika te foni fe tu tak mai ka te au ko no a wo wa no a fitu hiva no ni ma no valo pe ko au ton mai te ke mai ia te fika te au fitu no e Henderson Street
2: Tu lomu hou eki gātu mua ki whanono ia koe ni me Holiday Inn Auckland Airport. Te ria nau ke fie maa hawhitu ke whahoko ke aiha o kātoanga. Pe ukei foki e moe tila make heia ki a kinau tolu koe o ku wawe mai. Hange koe ni, Lili Osi hewe e swimming pulu o kwhai ai mo ki tuntunu ia whakaho a taa maha toko tolu ngo fulu ke fitu ngo fulu. Pe a ke whiri ai pe e koe koe haa mea tuntunu. Pe koha kātoanga alu osi Fitia ni ke toko tolu ngo fulu ki he tolko tolu nge au. Pea toi kau atu foki pea moe holo ia, ke fai ki ai ha konseti moa whanga fie fia, pe koha feton koloa. Koe pākingi e uktai to tongi, pea uktoi ia i foki moe ngahi tila ia, te ria nau ke fie mao, ke malu ho kau whaka afe, pe nau nofu ai pe he pōko ia. Tuku mai ke Holiday Inn, ke mau toho ho mafasia, kai whakakakato ho kātoanga. Telefoni ke fie ka ua fitu nima, taha noa ni matolu, pe koho a ahi ki he mau website.
3: O ka wha a whaingo fua, ke tau holo ki hifo ai ngahi mea ang tatoni ke tau tokanga ki ai e tau ngahi mo uifra aho. Ko ia o ka mau kore whamore more atu, ke tau akisi o taimi ke whamanatu atu. O ka malawa e taimi ni ke mau ai ngai huhu maloi ki a taimi momoko, ka wai mo huhu maloi ki he flu. Ka mai ke whakahoko ia, i e bookmyvaccine.nz pe ko ho tala noa ki ho toke tā mo ui.
4: Hei, Siana, e ka vainga ka pulu he whakau singa o i wike koe ni.
5: Io, i kai ke whaata tari ki ai.
4: Sa ia, mau ha vainga le rei, ka mana tui ke aiha ki i, pe whao whao whaka le rei he ok mau whie mau koe heni he moni te.
6: Ka pau te ke lavea, pia i kai lava o alu ke ngā ue, e ue si ai ni hike. Mau ha whakamata la lahi ange i he acc.co.nz.
7: O hanga he Digicel, o whakawhaingo fua e whetu taki e ngai whāmiri ki tonga, moi Pasifiki. Kono i ngai wanga he Digicel lia o whakawhainga maari e e topu apu ke lawa mao i New Zealand. O ki whakatau ia me he teuri, supermarketi, pe moi ngai pausa. O lawa ke ave ki o tau ngai whāmiri i tonga, moi Pasifiki. O lawa foki ke ave online i he www.digicelpacific.com. Ki hai toi whakamata telefoni ki he fika noa walungi au, tolfa. Fa wa tol. Digicel o tau whakalaka whakataha.
8: Komo alo kife.
9: Te ma alo o ave ai siwi tu o mama o anani aloha. O si ai ho siwi.
8: I kai, o ku fo uke si ia nena go eni.
10: I kai nena, ku os holo ke tau motu a ke ni mamalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
11: O ku kamata ai polo kalama o e siwi ngā kaulahi me he tau ni mawalu. I ho o tau ni mawalu, pe ni mahiwa, e o atu ha o nau nau siwi o e ngā kaulahi tato tongi. I he tau e ua katoa pe, kai oua ko ke tau fitu nima.
9: Fai ho o siwi ma a mao tolu.
10: E hao i he mei li.
0: Ko kore whenga maare koe ni, ke o atu ai ai whanongonongo whakataha koe ni ki he kāinga niwa topu tapu. Kore atu ke tau whakataha mua i he tokonaki kahau, ahu anoa sune ni, ki he holo o se asi katolika o o tala i he taimi taha taha pongi pongi. Malo me he komiti ngā ue. Tanga mariko ni ke o atuai ai whanongonongo ai mapu a vaea. Kua tu utamai tau fui manioke me he mapu avaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ki he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu, o rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki he ene pes Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka opetitovo finau, o rea ki ai malo.

0: wanima pako e ua ono hanga te koe pōwhanga i te ia o kwhae fu pō hiwa koe niko rau koe ki ai whakutu he si asi e hange ha hiwa mawa te aiko ha hiwa o la tau o rio e whaka lahe la lahe pako kau ato kau isi koe ni he u hiwa koe ia o ku nau whakaafe i mai mo kore mo nau pōpō mai ki he ngai whunga laka ki he te nau kau wang
1: whawhetai
0: kau wang tata te fito ki he music ke tō hiwa koe niko rau ki ai e ai kau mau kai festival ma tole he wafa mo i wani ma toko i wano e fai fupo i wako i ni i feitu ta tau tonga
1: hai sko i ndo a stadium
0: koi ya e tu fu kata ngala hai pagu ma o sisi o ene he nao to tou i he solo ke po i wako i ya haka ofo ofa mon kaku sai pehe te mo mamata mai pehe ngahi
1: koi ya sai pehe koi ya koi teknolosia he ngahi ahoni o kukikai ke iai hamea e puri pe hange pe ko ia ko fatala no ane na yangi o ku ka weni ki hono a popo e tare ni ti ko ia o fa nau la ve pe ko ta uni fo kon ki mo ta uni na i he ni ai fi ko ia a e korisi tonga i he fi au hi fi ko na fa hoko fa ta ko anu silani o fa hoko na ki ma lo lo i fi to lo ka la va mai i fi a e korisi tonga pa ku ka ia i hono popo i pe mo hono te ki ta fa nau ki Ngawe au ngā ako nau tare niti. He koe ki whanua tare niti ia a tonga i he mea koe i fi, e?
0: Ko ia, musika.
1: Ko ia. Ia iha mea kehe kuke toi fie lawe ki ai vilai ke ta whakaos ake, whama opo ake po tara noa pōni.
0: Io, koe, whakasite lin ka koe, koe mea koe pokalama koe ia, koe oku, ani koe o atu koe na ke si i fi nisi la koe. Koe mahena pe fo ke lin ka koe, koe palpale mahena ha. Ma to veni a frase ni ti e ka ka ka pa na e sai e sen tu na te fu ato ke o ato ka o isi e ma o po po la ya pito ke ki ai ma o po po la ya pito ki ai pa ko ane ko la u ko hai ko ko na ko sto ngate na ola ba o e ta o ni e ku ma ke ki ke sen ke hai fi ta e ta po e
1: ma o ni a pito
0: e hai fi ka ko ka ko Koi pala pala ma pēia gō mau tōru i he mea koe. Te whase ni tīje atu koe. Kai ke, mau tere au pito ki he mea koe ia. Koe, tain te kau koe kautama koe ni, na mau kamaka mai koe ni. E, o mau siwa, te koe kautama, kama goe ni ko Ricky McTonnell, e wanoa ka hawa, koe kama i fōni, tuki mo e mamani. Ai wana nau kamaka ina, i moe kama goe ni ko, hawa teila whaifi koe ia, koe hau mo ia. Pako koko ina to hele ho logo ko musika ko una o mai ko mau toi ko ni toko ni ro ta bai bai fo la ta ma una o mai ni si ki hen pa la la ba mai ki hen o fa ye en he a festival logo ni e ke ni fo i ka ni o mo ya o ku ke hen pe ke na la la to
1: mo ni
0: la ta grando ku la u ko mau bai bai fo la ta ma pe en ai ni si ke nau lava o te nau. Kau mau te malo, te i he, te tau fo hou, koe nuko se tau lai koe ni, hata he, te hoko hoko te nau kau atu, tuna ki te ki peko ala ki, mahi na foki, kono si lana, tano go te hispalasa, one of the best in the region, in the world, he, a brass band.
1: Koe
0: ia. Koe ia, a koe ia, o pe he, ai angu e fa kau kau. Pako, fao si, te ko fo malo lai hata, rinta, a mutol ke, e fa kate ki ngong le he ko ni
1: malo
0: e ka fu ke ka o festival o e ka o ni o ka la monu atu ke ga mo to ko to ya ti ro a ba mo yo pe ke mo mama ka na ki e ka o ka to nga nga ya ho ko ya o ya pe lin ka malo o pito
1: malo o pito vi lai pe ko mo oni o pito a e fa ta la no ko u ke fai me he o la ko ya o e Te au hi sivi i whika anu silani na e kau mai ki a koristonga na e whakawhie maari e au pito. Mahi no ai a li lei o hono a ko i o e musika i tonga na tata o te whito ke hifpalasa. Pea koutu i mahalo na a hoko ai la vātu e tau whakahistoria koe ni ka pau e ka veinga a kia e he ngahi koristutuku. He o ku kau e ngahi koristutuku la vei pe ngahi koristutuku i nusilani e na u pou pou atu ki tonga na ke ngahi ako. Ka pau e whatongia a kia e ngai ko listu tuku ke whoto upe ko hatau mua. Na ia i piha taimi ko lawai ke si i whakapaanga a e ngahi ifi ko ia a e ngahi ko risi i tongana ke nau lava mai ki.

0: heni ki he whi awhi whakatau kui a New Zealand. Whamalo o lahi atu ki a te koe pe a watai pepe a moe tala monu ki a Naisa. Ka maa ki mo tolu koe a mo tu o whakakarikari i he whatongia koe na hono poupou i e tale niti o e whanau. Tala monu atu foki ki ngā iwhi kotoa pe a ngā hi ako anga a mana ke nau kau atu ki he secondary school Brass Band Music for Peace Festival o e tauni. Malo a pito vilai.
1: Malo lahi rinta.
0: o fatu. Mo tok mai fokia ki a vilai ilo lahia pe a moe whakatala noa whika waki pe a moe festivolo a e ngahi whiko ia ngahi ako a mana ke whakahoko i he ngahi polo kalama ko ia o whaka ilo ngai aki a e senturi ua o e loto i tonga. O te ki fwoi fasi ko ningo fasi ni a i whiko ia a tolo a pe a moe konistu tone ma a e ngahi ako ko toa pe a mana ki ke nao kau atu i he festival o koe ni, Music for Peace, i tonga iwi ke kaha

0: Oku hoko mau pe foki a e fali alea o e lotu, kene awe ai ho tau tokolahi ki ho tau ki whonua ki tonga. Pe auk toiongo ma ke he foki, a e foki ki api, o ka pau kua ngahi polo kalama o ku hoko i ho tau ngahi motu, pe koe ngahi kolo tupu anga o ku tau lava mai miai. Ie kato ngai ko ia o e seni turiwa o e lotu, o ku monu iai ai ngahi kolo ni ihi, ke whakahoko ki ai e ngahi polo kalama ka kono whaka ilo ngai, o e ngahi maka maile, pe koha ngā awe lahi ko lava i e tau whaka historia koe ni. O ma o whainga maaria e polo kalamani, ke e whai hawa pōtala noa ki he whai whikau pūre o e wahe whonua hihi fo, ka koe whai whikau fokia o kolovai, i e siasku e siliana whai whikau samisoni tuiaki, pe e ke se tuatalahi e siasku e siliana o kolovai, alai pulotu pāhulu, pe a koe taha fokia o e kaumata pūre i he kolo, o kuno o ka whai ai pāhulu. He fia fini e whai hawa pōtala noa ki he polo kalama mahu inga ko ia, ko hono whaka ilonga i e ta o uange au o e ki iako teo e sea sui siria na i kolovai a iau iloa ko nā saleti. Ko paholu foki ko e taha ia o e ka wako tutuku i hea ko teo ko ia o nā saleti. Maloi tau mao a e fia fini i whai whikau Samsoni tuiaki pe foki i kia paholu.
1: Ia, maro abito e inda e a tabe e a fia ai o toa mak mopi tablu ki he kawe whonua ma Hawaii tabo ki he kakai o e whonua pa moe ope o fi fia lai e whenga maare e whonua e whini o me whenga maare ke motoa e mkata e tala noa te lawe i da me polo kalama o ku amana ke whahoko mai ke mui whonua ni ke wahi i fō, tau te whito i kolo wai, tau noko pōru, pe a muha atafu. E ngāhi pōra kalama koi ni, kono whailonga ia e ngāhi whetu, i historia e hake ai lotu, i he mui whonua ni, ka atafu, koi haka a ngai ai lotu, kono noko pōru, koi uaki sā kalameni ki, na whai e i ka nuk pōl. E ako kolo wain, o e teo anu ngāhi tala noa, ke ono siri anga o lotu, na whai e matātahi ku i ko keitahi. O me kowina ane te na whai ata, ke mo hongo misinare, tua e ngāhi pōu e wālu, kono whai lo ngai. E me kowina ane te na whai ata, ke mo hongo misinare. O e no kakano e polo kalama e ni tāti o toki tala noa te mui. Tato e kiki ngahi e whetu koni ko whoa ma tala atu. O ngahi whetu te whito ia o ku hingai e whou mai e polo kalama e senturi o lotu ki wahe kiki ko. E a tu toki tala noa atu anai ki e whakai kiki. E ngahi mea koe e whakahoko ngahi whetu koe ni. Ka mata pē mi hā tāku o au mai kolo wai, pa pē a manak, e kau mō hāwaka tō wai ka maha ko oi. Ka pē tū pē nā e māu historia nā e iai o misinare. Ka koe ngai tāla nō kai te whakata te nai, ka te o whoke atu ka te koe rin tā, koe ka pāhoe ne o kaitari atu, te pāe ni ki o matawa, ia pē ako nāsari ki. Māu pē tō ka rin tā.
0: Malo a pito fai whikau, a hono tuku mai konga polo kalama ko ia, a e konferenisi wa manake whakahoko atu ki he wahi hihifo, ta foki mua he ki a pāholo, pe a tok foki mai ki a te koe ke ke whakaosi mai, a e ngahi o ngongo ki he toenga ngahi polo kalama wa manake whakahoko atu ki he wahi hihifo. Malo pāholo.
2: Malo, kore peke u kupanga e, ta pātapu kua pai, ta iti whataka upure o rwahanga. Tā peke u kau atu e tā vera au reku e historia koe ni oi ako a piako ko Nāsare ti. Ko e kamata anga hoki oi a piako Nāsare ti ia. Nā e kamata pe ia he api rofo anga oi whai te kau o misa tau masu i te mo Hansoni. Ko e api ia nā e fuaki ange e ata mai ango whai te kau. A mai anda la nga i na fare la ui ko na fare ko ko na vela da ko si no a apli ko ambeloke ai da ko la ko tu ko ya ko ya ho a ho wa valu o ta valu valu o ka topa da ko ya ku ko ka mata anga ia o ya ko da ko e kamataanga o ia ko ko e talasi aho faka ue siria ko e kamataanga ia o ia ko na ia ko i e sera ka umame o kumahina o mei he whakamatala ko ia a sera to umasu ko e rea o e tohi ne nau amanaki ki ai i e aho ua walu o o katopa ta walu waon o e kamataanga ia o e ako i e api pai se kau te ko ameloke i kolowai pia ne toki tiki mi ai ki ngasare na e whamatala e uruaki aho uruaki ako o e lau toki o e lau fika e toko taha wala ko Nasareti na e na na utoki hiki ki ai o vi so ne ia e ongo fai ako mo e na u misiona a e ongo ho ako ia e ongo fai se kau a sione hapsonika mo sione tomasi ma atonga i e senturi ta hiwa ke ako airea o e toitapu te amo oni e himi ke nau utu vai mo kei mo tau tamasi o e riu kawa o e kolopelu o kolopelu o lua ki singo vai a o kolo vai o e riu kawa o e kolopelu ki e kolo vai ange ko e lau ai mao ta te nau utu ai vai mo ui o e kosi peri o e whakainu atu a tomo ki e mo ui. Pea tēnā ukeri mo waku i he uho e rotu, ai whanau ai hou eiki o hihipo. Ki e mahino a talaisi ma ai whonua. Io ai tātaka o kalaisi o e kōsikeri whakamohu. Koe fufua ongo o whaiako o e ongo hoa o e ongo whetuka usinare o sela ke o masu mo mere satsot. O e whanau pe a hou eki na nau tahai mua i e ako i e lau o i toita. Tau ki ai a ulakai lolohea a e na e ulaku sakra meni paptaiso. Tupou toutai si tareki me hala. Paula hala i malo. Mataere o e foha waka. O uhila mwe lang. O e whanau a e hou eiki. O ki nau tolu na nau tai mua i e kamata o e hako koini na e whai i e api ko kokanabela. Mau sai peke ni katau atuai.
0: Malo apito pahulu, o kuke mau nai o kuke iai hakao tau lekeleka o kunao ke imo ui kana ana wako i apia koni?
2: Koia. Koe, nei kau hoke e pfae, ono hingo ako fane bailanu pahulu. Koe, sine ike koni o ku tau hiwa fitu. O se hiwa fitu o ku hiwa walu ku noven. Da ku o fane o tou reke reka ta haia e ta imi i kolowai. I e kau ako nasare. O ku kau foke ki ai ka mo ana maasi. O ana maasi ma na e faya i nasare. O ku kei mo ui pe ana. Ta uvalu o furu tupu e da ana. O hala unga ta horo. O e faya. o bukei mo usei pe ala unga kono ka uwalu mfulu uwalu uwalu mfulu tupu koe toko taha ko tupo la tuke koe fayako moia I Nazaret o bukei mo ui pe moia I el uwalu mfulu ka ukuyai pe moe sautou le kereka o fine maia Sauia he toure kereka I he mātua tangata I he apirako koia ko nāsare ti ta kuai pe holo hiko o kautia e a whakauho I he holo hiko mea sine waea ta koe alu hiko pe mea sine e nā whakauho o mau hoko atu mātou ai I he tua whakauho a he mātua o keitoe I he ako koe nāsare ti
0: Malo pito pahulu, koe hana e toko lahe whana wako I Nazareti I he taimini?
2: Koe api ako he taimini, oku toko te au tupu, toko te au situ o fulu.
0: Malo pahulu, ui ahamea kehe kuke toi fielawe ki ai ke ta whaka osi aki ki mua pia pāse whai ngā maari e ke whai whikau?
2: Ko fielawe atu te ki he taimini koe nga aku hua I au koe ki he api ako Nazareti. Nga aku hua ui a I he nimango fulu tupu. Lahi, o au ki heo nongo furu. Kau, hau mea I hea koloto loto pe api nāsare tu. Hena e api ako teu, e a hou mea I teke api hea koloto loto nāsare tu te. Ae koi mau pure ako he tai mi ko ia o Marakai Sama. E a mo, o sea Marakai, koko mai a mahe finau. E a ku, ia I pembo kau pai ako. Ae, ia I ko e tamako Wirimoa, mi whahe, ko e tamako Kōrini, Akawora, mi Kanupolu, ko e sine motua whahe whapeko, ofa, tāman, ka mo e kau whaiako koni, ani lau kora rau atu, nai kau e kau kua whaiako mi Kanupolu, ko lūi sa manmoa, uma a wai singano Akawora, ko e mau kau whaiako ia, iho mau taimi, nina mau whanonga mai ai, o mau o ser ma do mi ka pia kona sare ti ba ku mai e na sare ti ko dia polo poto ya ku ku ku ka u ku ma la meri e aki e tai bi ko ya o e ba u ke ya ko ko ya e a pia kona sare o ya be linda malo
0: malo obito pa hulu a e vahe vahe pa moita la noa melie Whikau aki pe a moiako ko ia ko Nazareti. Hange ko ia na ake tuku mai ki mu āwhai whikau, oku ia e ngahi mea mahu inga oku tohi I e historia o I lotu, na I hoko ia I he vahi hifo. Hange ko ia ko e whauta aupe, oku taku ko e hake anga ia o I lotu ka ko hifo anga o I keresi. Ha wai ke fola osi, pe he foki ki e fala o setane pe a moi whale mama ko Nazareti. Koe ngāhi historia mau I ngā eni whaifekau pia moe ngāhi tala noa lelei ke whakatolonga ke ilo ki ai ai hako tupu oi whanua. Kai ke, te whoki atu kia te koe whaifekau.
1: Ola pito rintai mau kata Māri. Mā peke u te tala noa tā I e te toi proklama koe ku hingai ai hau mai kontreni si I e tauni ki e wahe ngā whahiko. Ko e o kotu poke e Palestine e Sensi e te toi whakakaukau o whakama koe ni ko e kātoa ngai ko e whakaseta o tau fiku o tau wange au o no tu I e whanu ko e kātoa ngai o tau wange au o no lea lotu whakaseta. So whakaukau ia ku omi ki pēr te kātonga koe ni koe whakaseta. Monuia a tonga koe tau tangata koe ni. O ku kau ia he tala noa o Senturi kono ua. O mo ui aki a lotu ni mo tau o lotu I e whanua. E matupe e taiwa ki kua no nei tau teo ni manoe koe koe loku. Nei o koe e kaa tau mai rui koe whakawhitai ki tua no. Tau o mao ke ei whaka ki tupu hake, tai mea o Palestine e tanga tā sena mana kamea i sesi. Te kono whuhai ni o Palestine i tau wangi au koe loku. Nau kei tauhi mai e koloa koe ia. Te utui ai whonoa ia te matonga. Te aku tauhi ia e whare o tupo au. Te koloa koe ina nau tāri. O aina nau mo koi kai e ki mua. Maloanga e whonoa a kai ka pranga hau mono. Iwi whakau tau. Mono pahanga lahi. Ane mokoi pia na kina ngalo na tau ki atua. Tau tau tau ea ame ki aho. Tenga uka pong mai ke winga na o mai e na tu. A konferensi ki i kolo mai ni. Koe tala nopo koe hake ae na tu. I hata. Pe kuos fai no fai lo ngai ona anu ngaku maku. Pea tūme maka e kwahe api o e siasi kō hāta. Pō pēr no maka ai. Hake anga o lotu. Mōki nā tōru nā nā o mai e lotu. Pea kwai pēr o no kono whae longa e whakapitai. I e aho ko iai hāta. Aho wahiwa sune mai nā mi. Oe peo no maka, pako kolatu pe preseni, mame tāme kare alo. O tatala e maka, koloa koe o kutu kwa maka. Pe whai mono ki lotu. Poka mahu ingai pe ngāwe nā kwa e kai ne mwaka. Ta hirea unau hoko mai ki kalungpolu. Ae wa kalungpolu, pe kwa petuwe le kwa ulaksa kala menti. O kunga hai pe ka e ngai a ere a fio i kanong pol. Kona fumaka. O manat. I he feitu o koe. Koe whaka vua fua nai whai ai e kontre. Ane. Sakala meni. Mea le pese ni mo e taha me whare alo. O tatala e kolo uko te maka koe pa whai mo elot. O spa hiki mai. O mai kolo mai. Koe ngai feitu reji. Ko keita ko pe ko keita hi ko e pe tu ele siva e ata ko e ai lo tu e o misnari ke pa pa e lo tu ko una ho ko mo de ko mo e na ai na o ke mata ta hi o ko tu e fa ma lu ma pe ko ke fa no pe ta no ria o ha ko e ta hi e ni wa o ha o pe nga ta me ko wa fa ma e aku tua pe ki koma koe au te teo mono maka ona te whae lungai aku. O ka whiwa ni whae atara kama talata mea ku hoko. Ko e tahi u hape o ngata mea we whamaru. O ka whiwa ya ata. O ka whee o ngata ngata. Ko e tari koe kau toa koe ata. Keita. Ko hui ngai aku nao keita. Ui e pe ki whi e lia koe aku keita. Te te koe ngahi mea koe a whai ono whai longa. Senturi o noa kone lotu i e mui whanua. Koe mea mono ngahi kātoa ngā make. Mea ta tau pe koe opo whai lotu, ta tala mui maka. Koe tala noa o mai tau pe mai maka ai maka i tō i tāwaka tōla. I fupua ko whanunga tala noa. Uru kupua ko whanunga tala noa e whoro whoro. Ua pē mono whakamatala whaka e kiki. Ua pāngo pē ua ke maoe whakamatala ngā tonu ki ai. I whanunga tala noa e whoro whora. E ki wha ui, wai moe whakamatala taha bina e awa misinare ki ai. E ngai whakamatala e pēia e rinta. E ngai uhi ngā koe o mea e konferenisi ke mui whanuan. o mau te o mawhana. E whai ai tautari a conference ki kolo waini. E tongai peko e mau tautari koe o e conference hono hoa iro. O whai peko kolo waini. O pe malai a kapuro ki hif. Mau si teo teo te ke tautari ki ai. Aia koko ui, a wakatolo, kolo wai, ata ta si o kanong polo ko ata e kolo e ono o kunau tali tali ai kontre ni si e hoa ilo ki e malai a kapolo ki ho te unga ta i nita ko waha ta fi me fi hoi te pe na pere tariat malo
0: Malo pito fai fikau ko tui ko maa opo opo e ngahi polo kalama iau ka manake whakahoko i e niu ao nofo. Fola o si pia moe toa ko pou valo i ha omo whakakakato mai. Te u foki atu ki a te koe ke ke whakaosi mai ai pe.
1: Malo pito nta, maho nga maari. Koe, i o pelawa ko koe ngai, katala koe ngai maka. E poki mere wai a ki whare loki tua o kolo wai. Paya e ki programa makis. Mata amoya mono tempe lotu ia ngahi bakai. Pai foto tu pe asinita konferensi. Pai pai wai taimi e po kalama o sisi lah ya asinita ia. E pai pe e fengai e ki poki pe ki pai lot. Dalawa pe hoa tamu konga. Fai pia e lot, fai e tahara e pasen mālolo, toku tāhio, e lotu tāpuasto ia, a wai e no ngahi le ai, tau isinare me muri, ma tau kulau me muri, o nau ni konoan, o nau fai e lea pia filavei, ta moe tuku au mai lotu, o au mai pia hoi. Ya u pesi a primo ko to mafana e pai mawata e te u mafana ka to na le me a ko te fai le fono he me ta ma finishi o le me a le peo me a mai e kai nga e kwae patanga la e kono a kwae o ka mau ke tau katoa tau teo teo kia hi E a honi a e nita, o hui kai koe ue si le na. Ue si le na peko ni konfere nis. Ka koe whakawhita i a, o whae to ngan kato. O tu mai e siasi katolika lo ma. Tu mai e siasi tonga tawa tai na. Tu mai e salamisin ami. O siasi o sisu kaisi. Tau maa nene nga aha kibu ni. Lo pore mai. Tēnā ai nā ngā I te pere I e tau mawha. Tēnā whia kau kua taha I e whakawitai o e whanua. Pai me me kau ngā I whāmiri kola wai ku murena. Tāpā ke ke hui nā whulau mai. Nā kore mai mua ke ai mua nā te pere. Tā whakata. Tā tā pēr au kore mai ke. Tā kau Pe si e pēr ke whae e whamatala koin. Ia pāko pēr koe ke ke mū mea mai ki tau kau kua tā. Tā tau ngai e lo tū. Mō o si o hono ngahi o wau. Tau mō rui a tō tau kuonga tau kua e senturiua. Mā kua tau kua nau mō kua maka puna te mō kua wani senturiua kō. Tā koe whamatita ia e kia kini e rinta. Tā koe kau a e mō kua ani. Tā mō pāhu me he tapea ko nā sareti. E kau wa tahau kau me a ko nā sareti senturi wā. Pe o kātonga e pe moi ai. O ka mātua ki kātonga ko ia ia kau koistu tuku e whalai te wikendi. Tā hewa wa noa wa taha. Pe nā tō pōro tu pahausi pō mori te wā wā. Ai o aku tu tuku e nā sareti. O ku whalau mā nusilana a seria. Amerika. Tau wa tā ara mo yako lolo tonga me to wako. Ako tu tuku ke mokui atu ni fonua. e toa wata e kaa toa ngā whakapitai o e centuriwa o e ako i whonua i kolongi. Peke e ko mā pōmu pēr ki i lea ko pai tā. Mua manak te kaa toa ngā kui pia te mau pōhau ko. Pai e ki pēr no tari tari hau i whonua haere mai. E mā e ka pāswa lāngi lāngi. Kuna tōru kato pi. Nā kui pāu mai he kaa toa ngai. Centuriwa e lotu i whonua. Koe pē a kola hati kumotoro ki Aotearoa, ngāra pīta whai mea tau ngāwe, te a koe tāra mūno atu, te fua kata me katoa pē a ki whai. Ko pē vea i ki whaka whaka, mai a kola hi atu, ngāra pīta ki ta.
0: O kou tui pē koe taimi whakawhia fia eni e whaifekau, ki e tonga katoa koe lava ke kau ngā tuu whakataha e ngāhi funga waka o e lotu, o whakawhita ia whakataha pia moe siasi we siria nā, a e tau uange au o e lotu i o tau whonua. Whakamalo lahi at kia te koe, whaifekau Samisoni Tuiaki, pehe kia pāhulu, pia moe tala monu kia te ki moua he ngāhi whatongia katoa pe o ku whakahoko i tonga nā, o atu foki pia moe ofa ki e tonga kotoa, o ku nau kau ngā kau i e polo kalama lotu whakawhitai o e seni tuliua o e seni tuliua o e lotu i o tau ki i whonua. Mālo au pito. Whakamālo foki ki he whaifkau pe ki a pāholo. Whamālo atu ki a Paula Taufa pe ki a Tangoi ai whakawheo kota ki e Polo Kalamani pe a moiongo whakaawheko ia me he whalawata ke whakahoko e Polo Kalama. Seni loki e ni o etu matupua, hiwai atu ia

0: Ok mo lo tonga mea mai foki ni ke polo kalama pimentonga pe a ko ta polo kalama fe la foki ni ko le ke ma o malungi a to pe i fa tapu a ko o atu me fareni kai ata pe mo fini mo tuani pe he ki o mo fa ka fe pe no lo o e poni ke fa ha ko atu e ta polo kalama fe la foki ko e ka venga foki o e potala noa e poni ko e interneti mo hono nga hivi pe a ke malui e tau whanau i hono pā usi i he ta au o interneti. O ko fia fia ke utata lelei a e ongo whakaafe ko ia o e poni, toke ta si uta laulau pe alo, pe foki ki a me lini tau falele, ke whakahoko ha potala noa i he mala e koe ni pe a mo e nga tau kei, he ilo na a tokoni ki a ki tau tolu mātu a tau he whanau, i hono tau ta ofi a e we sia tamaki e tau whanau i hono ngawe aki ko ia o e interneti. Maloe tau mao a e fiafini e siuta pe foki ki a Melini, maloe ngā ue me he kauwai wai kato.
1: Ia malo a vita lintae o mai whainga maliego. O ku ye ni he he fia fini ke fai pe fia pota no aki pa mo toke ta ko toke ta si ta la la pe alu ko no mala e fokeni ai o filave pa mo cyber security pe ko wa ko ta pe ki ka nga a ko na ya ko ya si ta he mala e ko ni pa ku fai pe ai pota la no mo ya a oni fi ma o ki ka mai he po ga la ma ki po po be pe mo fai pe fa ta la no ki he tau mua koia ko ke hanga whakatuu mai ke, ke whaike ai, ai pōtala noa e whea whini. Mālo.
2: Mio, mālo o pite mao whanga maari e tinta pa whawhita i peke o tua e ni ki whi ngā hau e ki tau tolu ki tau whakahoko ai ngā i whatongi a koni pa ko whamalo atu i ono o mai e whanga maari e ni ki a te ki maua pia mo merin tau whalele ka koi sea se ia o e Waikato Tongan community i Hamilton in Malo.
0: Malo a pito e toke tā pe ki a Meilini pe a hangepe ko e kaveinga ko ia po talanoa e poni ko e interneti mo hono fuuivi. Pe a oku i kai pe ke toi loi a e fuuivi Malo hia o e teknolosia mo e interneti tuku kehe pe kau tau kei i he mala eni. Siuta mo e kinau tolu ko ia e lava kinau hanga o, o whakatau kei ki tau tolu pe amo o mihanga hi tokoni falei ma ai mātu a i he poni pe foki ki e tau kauwhanongo te foki atu ki a ki moua ke kamata e potala noa e poni malo
1: malo a bito e linta pe pe ki he toketa malo ko e poni te tau lai pe tau po po tala no fe la ve pa mo nga he li liu a ene we sia i ka ngata pe i he wha nau ka ku to we sia foki i he wha matala e toke ta a e kautou le kere ka malgongo e ria la lahi e ua a mo e pepe foki he ke he mātua tai wha nau ke ai hana o whaka ilo ilo ki he ki ono ngā ua kun koe o e interneti hono ngā hi yola le lei pe mo hono ngahi yola o kui kai le lei ke nau lava malui e nau whanau me ngahi u uesia kovi pe mo whakalotola hi ki nau tolu ki ngahi u uesia le lei ko e toke tā o ku ko fia ka mata be tau pokala mamo whae tu pe ha a ki whehui ke, ke, ke whakamata ke tau pokala noa ko whehui ko e au fia o ku hu me me fa tau mu ki he riu e e mo ui a fa nau riu he mo ui a ma tua riu e mo ui a ka to le ke le ka a pe a mohono nga hi yola le le pe pe ko hono nga hi yola kovi ko ke hanga fa to ka nga i yo ta u nga hi fa mi ri pe pe he ki yo ta u nga hi kolo pe a mo kotoa o community talo hu mai ko in the internet ki nga o aki he mamani a kawai a New Zealand ka kata ki pou ki fa ki fa mala ala e ta fa ko ya ki fa nongo mai ki ai ho e ki ba mo e kainga malo
2: malo pito ko e tania ngai kavenga ku fu loloto au pitoia pe ku fu loloa pe a kai fai beha fenga pe ke ta formatala ki ka me te ta vai vai aki ko ko Raki pe ko loto pe ke ke raki formatala pe ko ko ha ka internet ye oku o kai ka ta fo inga fa fo idea ke ke ta wanga fo ka mata ya ki ka to ma fo ka to nga pe fo i le a ko internet o fa la wi ka ta mani i ko nga luo pe pe ko pe ko yo pe pe ko ha pe ku fa la we ka ka ni ko hala hala pre anga fo ma man la hi pe ko because information super highway because electronic network ai ago go fra nga ip hange go ni u geno fo komo api ko no fata mi hen no fo mali ntami o kalan e aku ta u fe va he va he aki nga hi nga hi information ko ya ola vai ki ta ta no he fia fi ai ago fo nga natula ko ya u koneki nga hi device ke ka pau ke hu mai ho o laptopu, pe ko hu au, pe ko ho telefoni, au tau, tau konek ko toa pe i he iwi o interneti. Ka ko, ka ko foki mai ki ho whakau kau, ko mana tu ea uia, mo o whewi, ko mana tu ea uia. Ai taimi ko e, i, ai whakau kau e tin ken mail, e, pe ko e, mea kone ko mi, mi niwa top, niwa fo o, e, ko e, whakau kau pe. Ai nei, nei, o mai e nau meiri, e nau tolo kakau mai e toko ta haia o toki tuku mai, nei, o whao e kapa, kapa mā,
1: Koe.
2: Ke malu e, e meiri, patika o mai kakau mai ki tahi, pia o tuku mai ki he waka, patika haurewa e waka o, o hau mai ki tonga, Koe. Tonga tapu, patika tu whaki holoai, pe koe, te ka hangi ko ngahi meili ko niko i Nusilani, toki tufaki hola ngahi u meili ko nga, ai ki fu olo au pito, ai taimi, ka kuo ngāwe mai e iwi teknolosi amo interneti, mono mawhai he taimi, ai te ulawa pia o si o hangatonu mei heni ki o kio maumotu ki o koa.
1: Koia.
2: Ko mea tatau pe te ulawa pia o fetutaki ki niu, ai ko, Ko ngahi

0: ke o mai ke mau ma me to ko ni ta mai a o ku ha mo u ai ai ko mo u ai telefoni pe ka pau e ha u ki he mau tu ma me to ko ni ai ku no fodo fo pe no tai mi o nei o ke ke to e alfa ka ta bet ne ma me to ko ni mo ke si o pe ke telefoni ai ku ai ko ngai li li u e family me ngai u me ko ya ku ku ko hange ko ta hanga fra to nga i tai mini kai ke nga tape i ne bave ai mo fai mo fu hanga e tu tak ko wi ko me nga au ko internet ka ka ku de i ai ki ta to lo ta nga hi lo to fare ko ho ko i ko hanga i u me ai ke ne hanga a wa ba ta no fu a family ma ko ka ko ko ko to kanga la hita hawi ko wi hange ko platform tala ki he nga hi parpare mo koni ku hoko ki ki ta tolu o ta ka kai to nga ma ti ta toki a ope ki ai ko si frau fa ta ha ku ta pa la sia e gwai fa hinga ka kai o gwai fa hinga ka ta e ku fa ka ma ma la hi mo na nga hi wi ko ia ko na wala mai na tol ke na to o ti na e ta to ton ki ta nga we a ki a i wi o internet i me teknolosia pe a o ho ko ai nga hi pal pale ma ke ke e pa lo
1: o ko fatau nga i be e toke ta a maro ke ta whakan koe o kukawa Australia pa mo New Zealand e hongo whonua o ku toko lahi taha no ngā we aki e, e whanau peko e tau tupu ai social media pe hangi ko whamatala ko na ane nai e no ngā akun koe o interneti e ko whatonga e ko whatonga i hifo ko Australia me me ko pesete hiva ono o e whanau me tau hongo fulu ke tahani mai Australia o ku nau ngā we aki ai taha o e ngahi u media platform peko e TikTok mo e hafo e ngahi u media platform ai koe koe koe pesete hiva ano e whanau waha tau kon koe e hongo fulu ke tahani ma peko e toko fitu i e toko hongo fulu kotoa be o e kakai kau talavou i Australia o ku nau o si ripoti ki he, potunga au e polisi peko e ripoti ki he ngahi u potunga au e pehe o ku nā u ngāwe aki e ngahi u mea i he o i he o pe o ku i kai o ku whatu tāmaki ki he mo ui o ka wai a e ngahi u video o ku fu u whakaririfu au pito o ka wai a e ngahi u rea o ku tae tāu ko e ngahi u rea ko e tuaki e whehia ko e ha e ngahi u mea pehe o ku nā u ngāwe aki me ngahi u mea o whatu tāmaki ai aku o ku hoko e ngahi u mea ko e ni ke ne hanga mau mau i hanga ko mea na ke lawe ia ko e nei ki he mau mea toko ni pe ko e eating disorder kon ko e whanau e ngā ku ne hanga o o vahe e whanau pa me he e anga to tonu kon ko e o e nau routine pe ko e nau time te pire anga nau mu ui ko i api ko pong pong i u whae kai pong pong ko hoa ta u whae kai hoa ta ko he fia fi u mao me toko ni family ka nge ko tala noa ku hoko e ngahi u me a ko e ni he social media pe ko e ne ti ke ne hanga veu ki e ngahi u whaunga ko ia na e anga maheni ki ai ko e family e au tau shua tu e toke ta ko e ngahi u mea ko tau ko e ni o kune hanga o mau mau i. Ka pate tau seo mai ki New Zealand. Koe tau tupu ko New Zealand. O kuna o ngā oe aki lahi au pito ai social media. Ai he tawhakwha steady sticker kan koe wa noa wa ni ma whila ave i pa mo ui kan koe e kau talavo o me na well-being. Koe savea nai whai ki he kautala vō e hiva afe e whāngi au. E waha akon koe tau taha tolu kon koe ke tau taha hiva. O ma o e koe pese te hiva ano. O koe lahi taha i he houa i e nima ki he ono, i he aho. E nā u ngā waki so so media. Tau sewa ki ke ngahi uwe sia koe ya. Pa pese te tolu tolu po ne nima o ku e houa kotoa, e aho kotoa, pe unaunga ake a social media, pe koe pese te ua ta, Okunau.

0: mau we mau mau ki he nau ke nau ata mai me nau whakau kau e ai we shia on go e fa nau i he ngā we aki on go e o e puke nau excess whaingo fua e nau excess kan go e ki he ngahe u so media ai go e go ngahe u mea go e nake nake whaiga e go o whamatala ane nai kan go whelawe i mo ngahe u mea pehe ai o kake ngata pehe ne mau mau e anga e nofo o ku mau mau he anga anga e feo hi koe ai whaamiri o ku mau mau ki he ki he mea whaka atamai o ku mau mau ki he mea whaka aongo o ku lahe abite ngahe u mea ku wesia i he ngā ue tai whawoto poto ni koe ai whanau aki ai social media pe koe net internet i e ai a koe koe tala no pero mare ia ho fa matala on koe ki ka mata anga mo historia anga ai fai for nonga mai ai ne tipa mi he me hanga ho nga kon koe ai tin ken meo ka ko manatu au to ta ki he pe be galinta ki he anga koe tau no fo fo ka kolo e taimi koe ai tau tala kon koe ha fono ai kolo ai lu pe to ta fa no no to to ai lu pe o fisa kolo o fo ka ha pe ko ne ui koe fo tu ngai ta ha ko manat ho fa tala no ho fa tala no koe ki he tin ken mail ka ko manat ka ko manatu i mau pe e te tokoto be i api te whanon ke ui aki koe e ai koe ke ha mau mau e hoko ai hangi e tau fie fie toi whanon o ki ai ki ngai ume pe ka koe aho ni au ke he ono anga e ka ku
1: koe bea mooni au bito pe ai mea koni koku hoko koni ai mahina ne lahi au bito pe i hanga du Australia mo Munusilani hanko ke lawe koe ki a i. Ka kuo osi hoko foke na polkalama te ki mua mo rinta na uhanga yo whakaha saipa puli, ya? Koe. Kuo osi folo ane asia nei tonga palparema koe ya. Pea utai ai me fui palparema ya taha ku asia ki ai koe saipa crewing, ya?
0: Koia.
1: Aia koe ngāwe aki mai he kakai, koe meimei koe mātua, o kuna u hū mai he ngai i misiloi koe pekua ngai ume pe. O whai ake nau whakata uere, ake e whanki whānau i ki, o whakatupule ki na ake hawha inga trust, hawha nau i he e nau relationship ko ia pe ku hoko le vai I trust ko ia pe fai e fukotu utu u kia wā u kia teu kia kaupehepe ku o to oa e loto e whanau ko uhi ku o ia e fukotu utu ka heli ko ia ia u kai ke hangura uko i misi a koe mei mui u kai ke to nu ya ko ai ko fa ko fainga alu ya ko ka fainga tu nga ka ke ko nga ta no pe ko ye ki tonga de lin par parema ko ya ko par parema ko sai pa chroming ya ka ku ka ta mo nu ya pe ha ko uhi e ku hanga te au na ke rakki lane nai pe ki whau e o hara o mea nionga te tau toki hau ki ala tau conclusion e tau mea kako e kau ia i henga hi si o koki astre li a ku whau fuki astre ku ae whakau kau koni ki tau tahanu whai ki lalo ki excess ki he social media ki whakangata ngata mangai umea pe kako ka koe mea koe na koe me o mai o kufu mo oni a pito e le hoko koe ni pako na whanonga wia i he i na au ke hatu unga e le pehe ku o sia uia ki he au ke tau na kita i he ngivi koe ni koe o interneti e ai o e kai ki ufu ulawe ki ai ka koe unga he koe ku whamama ka koe unga ko whanongo uia ku o au ke tu unga koe ia he
0: Toki tā, ka tāk mō o ki toki whaumatala e ange ai, ai koe ngā ku koe saipa pooling, koe hanko ho tala noa na e whai ki saipa grooming. Ko hā whainga whaunga te tau lawai ki tau tolu mātua tai whānau. Ke tau lawai o identify po ke tau lawai ke iloi. Ia i hā whainga whaunga te tau lawai o iloi. Koe tokotaha koea, koe saipa grooming, pe koe tokotaha o ku whenga ke kākā e tau whānau. O kia ha whainga whaka ilonga te tau lawai o iloi ai he tau, ke tau hanga whare e tau whānau ki u te nau tō ke ngahi.
1: Mahal koe e lawa penia a palai ki ha whainga te palopare ma te tau pe.
0: Koia.
1: Ka pau, te hanga peu whatonga ia e whakafotunga koe niko te whanau ia kita.
0: Koia.
1: Ea go, e mei mei lahi lahi pe ene ki nofoloki, e?
0: Koia.
1: E ki lahi lahi pe ene nofoloki. Pe ka pau e ohovare pe koe ko te whakafoki whaha, te foi asia tu kita. Pe ohovare pe koe ko ne fufu ene telefoni. He te lawa i pekita o ilo tukehe e whanau iau na umatātāo koe na toluiti na rau na tō delete history koe mwenga transaction koe na fōma
0: i ai. Koia,
1: koia. Koe te na rau na tō delete ngahi umea koe ia. Ka pate te omae e kita o te sio ki history koe u rekoti koe u excess kia e te whanau. Ka pate te hanga peat ke omae ke te whanau ke o mai ene telefoni ke te sio ai. Ka pau a tia ukai ke loto mai ke sea mai ka kita. Neongo o ku fratu pu pekaha hanu whanga mea ka utawa manaki pe i o ku te tauhange o ku tauhanga ta tolo a pius e tau whanau e tau pia to mai ho telefoni bo mea. Ka koutu iau ka parpare mai ko ni ia ke te tau whai holo pe e tau sio me ta fak fak teknikali sio me ta fak fak famil ka ko mahalo ko ko fo nga pete ta foki pe ke ta hanga pe o ako lele ta fa na u ke fala la mai te fa na u ke akita pete fala la leva ka ki na to mago me ia ko ke ti hanga ko o raki ka u te te hanga fu nga a ke fo fo nga ko ke hanga fa malo mo apisko ongo lele ia e toia e ngai parupare ma ke ia ka koi fo i fo unga ke te whinga pe ke te ia i ke te trust te whanau pe trust ki te whanau pe te tala pe a ngai ola mo ngai nunua mo ngai ko no tala tala i whare ko no tala tala i whare i whanau ako ki ngon pe te uki ala o ia tua
0: Koi, hange koho o wha tala noa o ko wha kaukau he ta wha koe ni ki si mātua tai wha nau o kui kai ke iai ha nau ilo po ana tau ke o finga felavi mo no ngawe aki ai telefoni pe ko laptop pe ko computer hana o ko ke hana hana hana ilo ki ai ke na kumi to koni ki ai ke fa hinga kon ko ki na ngai maheni pe ko he fa na o na ngai maheni o na ilo ki no ngawe aki ke na o mai o fa yo no hono a ko ia ma tu a ko ia ke ilo ko anga fe fe hono hono huke historia na ia e te fa na o e telefoni na si o ki ai o anga fe fe hono hono no fa hoko me ko ia e e ko ko fa ki me be o te te nofo pe e te ka ilo ke me fa teknolojia ka te alo ku me fa hinga he ku lahi pe e ka kai e ta o community mo e ka ta lavo e ta o community o fu le le ya bito na ilo ke ta fa ki fa ka hono nga we akon ko e telefoni pa mo e laptop pe ko computer ki he tafaki koe ki he neti. Ka koe mea hono ua o ko maare ia ho tala noa e toke tā ki he ki he whalala koni koe ai mātu a ki he whanau. Maha ko kune whaka o mai whakau kau koe ia ke toi fule le iange anga koe e tau tai whanau. Maha koe koe koe koe koe konga ia ku mahu inga au pito ke kumi ai ngahi u ngā ue anga, pe koe ngahi u potu ngā ue, pe koe ngahi u whai anga lotu, pe koe ngahi u kulupu i he community, o kuna wako ke toko ni e ngahi mātua, i hono whakatau kei, i he anga whaunga to tonu, hono a koi, oi va oi fa nau pa moi matua ai ai mago ko konga mau inga i ho fa mata la ko ki ke te au ko ma o ko e fa la la ko ka wi e me mau inga ai ko fa la la hau ta wanga ma he ni be e tau tol na tau tu po ko i tonga ai fa inga ta ko ke tau tala no me tau matua ko te o me ko ki New Zealand ni o to ki lo ma tolu ange ia ai hange ko ai fainga ta ko ai fa na wiki ke tala no ke na matua na sa ya tonga ye na si ai fe tu na tau alu ki ai ka ko ni fa ata nge ka ta pe i fo no ka ko to hu fa na wiki ne ti o to e to de fu ta ta na ai hange ko tala no ka foki ai hanga ai mo wi ke no fo ko ya pi o fa te fito ai hono la langa ai fe falala aki, ai tamai pa moe whae, pa moe whanau, i hono ngāwe aki o eneti. O Māori ho whamatala, kaku, e lama peke te ke hanga o ki whamatala, ko hangahi ulelei, hono ngāwe aki o niko eneti, na ke o si lawe koe ki he konga o kovi hono ngāwe aki o niko eneti, ai ki he whilawe i pa moe saipa puli, pia koe saipa kurumingi. Ai koe koe ngahi u wola kovia koe, oi ne tiki tau tohangi. Ka ki wha matala mua ki he, ka hae ngahi u wola le lei, hono ngā ake tau whanau, pia koe tau tolu matua tai whanau, pia koe kau tolu re, ka hano ngā ake neti. Ni,
1: osi, pia koe, koe, na ke o mai fo ke fo ko ko ko o fa no no no to ko to e ai ko ko ko pas pe fe ka u mi fare ko ki fare ko ki fare ko pa ko va me pe ko en alu na ya ku ai ku ai e ka pa o mai fo fo ko ko ya ki ti internet ti mono le le ai te no fo be ho ku lo to fare i hebi
0: ko ya
1: ave ku ngave aki ki telefoni pe ko laptopu o ave pe ave kaki utu alu ki pose ofisi ke katongi le sita me alele pe ko pe te u frahu angatonu pe ku se niti ki o family ki i tonga ku vave ane alu mwe fainga o hanko ku lawa ni nai. Faingo fua ange ai ai ngā aue pe a vāve. Ka koe ne koe ngai proklama a kō fuki e taimini ku o hoko lewa fuki e ngahi yako online before they mean hanko ngahi yako university mo me online before they mean ngahi yako ko ya pe a ya ku fai mo fu ngia no fu pe fa na u apiako i apio fai in a wako la ko o te to ko ni foki ne ngope o ku fa i u a ai ha u ko ni ko ai ai he dai mini fi ki fa no ai ku fa i u ma ope i ai perno le le i ai perno ko ma ku to fu le le i ange i ki hono ki en tem ko fi ku mi e fa na u he no me fa ka ko ne ngo ka ki fa ka ma si la i ai hono ata mai ki ke ata mai fi fil he te na ula wa pe na to lu ma ope ai tari me a ba ve da ku kai ke hu hango la o protokol la ya pito ye ke ta fa na u ai ai ka fa ko ia i o la ya pito pe a no na i mai le le ke me fa ka ko kai fa ma o ai din ta sa i ka pa ga hanga i fe hu i mai ku a ta pe ni he me
2: Io malo pito e to ke tasta vete u fanongo tu peka e ai peha fehu i te u whakahoko atu ka o ku mahino pito pe potala noa ko ia kumo whakahoko malo.
0: Nā, koe, malo. Malo pito e to ke tāku ko e hangi peko o whamatala koe na e whai koe na i ki ngahi u ola le lei o e hono ngā koe ne ti whai ngofua ai kumi ai ngahi u mawanga ilo keke ka he ngata pe i ne whai ngofua ka kune te o mai e a fwoi pōre maka ko fwoi mea maari e koe o ke whakatu o mai fwoi whakau kau koe ya o kune hanga o mai e fwoi pōre o ku lava nai i he whai ngofua koho no mao ai maonga i lo o ne whakatu pu e ata mai fifiri i he whanau pe i kai maka koe koe koe kau e i he fwoi pōre i hono ngā koe o ne ti pe o kune whakatupu nai ai whainga ata mai fifiri koe e pe i kai ai ako koe kau e konga taha e tau mātou ata ai whanau ke nau lava o siofi pe nau lava o saveai i kai i he whakaike e ka nau tau pepe koe nau ke nau observe ke nau nofo pe mo nau tokanga i anga koe nau nofo i api, pe oku lava e he ngau aki koe e whanau, ke whiwhire a ta mai whanau, ke toi lele i anga e nau mauanga i lo pe i kai, Ai hanga koe tala nai, nai au o mai rewa whalala, koe mea pente tau fokia e whalala, ke lava he ta mai koe tala noa mo e whanau, i e whalala mai koe e whanau koe ke ta mai, te nau whakatala noa mai rewa, pe e maurewa e fua e ta mai, Oh, ta koe mau anga ilo le le e nau mau he whanau, ku ma whao atu e nau whekumi, pe au toi fi viviri ange a e nau fi mau anga hi u ilo goi a e.
1: Nei epe ho lare ni nai e melindi ki he tawi whanau. Koe si o koe ki he oku fu kehe o iai pe foke te mātua oku te naurawa pe o iai na whaka ilo ilo ki te kinolosia pe iai mātua ni oku fu fie māua pita toko ni kako o hanga o hake fui whakau kau koe oku mahawinga pita pe koe si o pe koe uhi koe ko tau ki programa ko niko ko to ka fra ko ko pa ko ai ka ka mai tau fo ko an ni to ni an ko tau nga we ko ki ai tau nga we ofa mo tau to kon ko ta ai mai programa to kon ga tau to pa ko ka wo pe fo ki au ya ko he al ko ki ke nga i community pa ko i lo ya no le lei ko wi he ku lava o hake ai i lo fa ni ta i lo fra fra ilo ilo e matu a tau i whanau. Ja ko me beu mai no gata o a nga he ku ko ngai response ko to pe mo ngai fra malo ka kai malo i e na wa sia ngai u me ko ia nei na e kai kena wa mana ki ki ai kai ke u mahui nga ubi tope e kufu ke ki fo ya ipe hafaka ilo ilo ai ai ngahi maa tu a ki ngai u ke ki ta fatu faka ni teknolosia ki he nga ua ke telefoni ka u hoko e tau fang i proklama koni u lotonga faka hoko a loko ni koe u lele a loko e ai u kufu fatonga e kufu pa koe a ngai a lawa ka kai ku a hao ngape ka ku ka e
0: Yeah. Hangi bengu koe tā whātara nō koe ale nai e toke tā ki he whanongo nongo toko tō mo e anga e ne liliu o ko mai ai fu i a whakau kau koe ni a whilawe i pa mo tau wanga whafonua mo tau wanga whafonua pa mo no tauhi koe tau wanga whafonua e whi ha tau hanga tauhi ma o ho tau wā wha whamiri mo e whi wāwa he aki mata ki he mata i he kōnga koe ni o e social media. Koe ngā koe koe koe o tau la o tau i loi pehe anga koe koe o e social media. Ai, kōnga ni ku ke he. Ai ku tau sio ke ngā he u wola o kui kai le lei. Ange koe koe koe konga koe na kake tau lava o lea ake ngahi u lea i kai whaho eki. Ange koe koe koe nia ko lava so so media o lea ke hau eki ake ngahi u lea u tae tau. Ko lava pe to whiwhine ia mo to ngā ane u whangawhatapu o lea tae tau pe i so so media. Ange koe koe koe koe oku hoko le vai ki ne hanga viu ki hanga e tau e une hanga ia viu ki hanga ko o e tau ko inga okua ki tau nofra tolo fiha aki o mata ki e mata he ko e mata ki e mata oku lava reva o vete ki ai mea oku fihi pia vete ki e mea o tae mahi no e lava koe ki tau nofo pau ia e ai mea ngou tau pehe ia e mo iki irifia na fafai ku taha e kita o kuia e mo iki mamalo e anga o e feo hi o kuia e ki e tamu tau fesio whaki mata ke mata e ka koe hu mai foko niko aso so miti a ia o wakito ia e mea pehe ia te nofo pe kita hanko ko whamata nofo kita i whare i heni lau maire ke feitu koe o te lau lau whaingo fua ia a e te lau lau a o kum e hoko on goe ngai u me o ne ngare va mau mau i a e tau wanga fa fonu ka tak to ki fai ba ki fra mala ala ta fa ko ya to ke ta malo
1: i o hange pe go ke la ko ki ai ko e tempe go ta u fisio fa ki mata ki mata ai a o ku e fa ina ongo i a te au
0: ko ya
1: o ku to e va ofi ai ko ai ko ga ni fa la fa la vi a nai mo fa ko la tau hi fa ko te ofia ke ko to va ko te imagino ni o te koneki pe o te lava o fe va he va he ak ko tu puen di ko hango gula vi ko ni nai ko information super highway a internet ai ko va ai ko mama ko ko mama oia ko ia ai pe ela vai pe ke hika ki a fi hokotak ka ko ta fi hokotak fa ka si no o mata ki mata o ke ka ka ko hanga o ko ko fa ka ka ko ni ko ki fa apa apa ka pa te ta lava o fo ta vi pau ha fo taimi hange ko ni ko ki fa ta ta no kauka alu ka whakataha. O ko off e ku telefoni. Pe te uhanga tuku hifo mi te u telefoni ke uhi ke hoko slotonga ko hoko e whakataha ko o kai ke tatangi e ku telefoni. Ka pau e tatangi e ku telefoni pe pau tu hake pe au o tari e ku telefoni ko whea lewa e whakapa apa a akuia ki he kau ki he kakai ko niko kuna usi nofo mai ko e lotonga o e whakataha ko ia. Ai ko whakaukau ke tau hanga set pau hafo i taimi. Hafo i taimi ihe ke tau pehe hangon koe lotu. O kai fo I apsiasi ai taha, ko na o si hanga na tolo ofu au pito ai. O na o si toko na tole na ale interneti, eh? O hi koe ha ku ko fai koe malanga aia, o ku nofo e toko taha ia koe ni telefoni ana ia o O kai ke tokanga ia ke malanga, kai nofo pe ia he internet, ye. Ko fe lewa whaka apa ai, pe ko fe lewa ai ta uo koe ke lotu, ai mea koe mea iu mau ingata ha, ka ku ke iu pe ki fare loto ke I fai ai pe, ai ku kou sio ke tauhanga mua o tauhi, ke tauhanga mua o tauhi ai tau ngāwe aki o ai pe foi time pau set ko ki ha foi time pau ko hi o te la vai pe o so vai pe te fa mai fa ko la I time ko te ha mai o ma pe ko mai no tu ai
0: ka mo mari nga ko ke hanga o fa matala I mai nga hi o nga hi o poini le lei Ulo aki ku ke hanga o mai ai foi whakaukau. O kui kai ke koveneti I ono ngāwe aki. Ka kuwhia mau ke te hanga o whao hawhanki lao ke hanga o te ngāwe aki a neti. Ai ka pau ku te alu ki he lotu. O ku te tukutu hifo pe ku te hanga miuti e te telefoni. Ko hinga ko ke tauhe molu malu. E feitu ku te alu ki ai. Pe ko te alu ki he o tala noa, ko te alo ewa, ahi ki ho tō kaunga mea, pe ko tō whāmiri, pe ko ahi ki whare mahaki. O te hanga o tūtuku hifo e te telefoni, ko hinga ko te whakapa apa, ko e tauhi e wā, pe mohoto maheni, mo tauhi e molu malu e feitu o te alu ki ai. Eku tō tonu peke te hanga o laku whakau kau, engai o mea pehe, ki mua pa te toki ma wahe me ho tō api, ko ngā ke malui, ai molu malu pa mo e whaapa apa o e anga o e whiohi. Ka ua hanga e telefoni, pe kono ngā wāke telefoni, kene hanga mau mau e ngahi u mea, ai ko e mea ula kia. Ko mea ni hono ua ki hanga o mai fo I whakau kā kona, ko ke whare lo tu. Ai o ku mahino mai rewa, o ku e ngahi u whihu I lahi ke whawhihu ia, e anga e oko ke lotu. Pe o ki au inga koa ki he whamiri, a e oke lotu pe I kai. Ai to tonu e ngahi whamiri ke te wharere e ngahi u mea kātou ko iai api, pa tau ki ma wahe me api. Ke e oko ki he lotu, pa e ngatai, tau whanga whawhihu ia, na ku whia mohea koe whanau e he oko ke lotu, o koe ke mahuinga Māori ha me aia I ai. O to tonu ki wharere I rewa e ta whakoia ki anga o e maungahi maunga kere si. Ko inga ke lava o whengawe ake ngahi u ere me neti koia e tau mo ui. Ke lava ta take e tau mo ui. Ke tau ngā ue mo tau alfa taha bepa mo e ngahi u le rei hono ngāwe aki. Ai so media pe ko e tau ngāwe aki. Ai fu highway ko ni tau he koe ngahi u mau anga ilo le lei. Kau to tonu ke tau whapoto poto no ngā hoa aki. I he tau whalala ke whā I kawe I koula o I mo uia e tonga ke tau whapa apa. Ke tau loto tō. Ai koe ngahi ulu ngā ia ke tau ofa. Koe ngahi ulu ngā ngā uwhia ma o ka tau tōru. Ki whakalere I ngahi u mea kā tōko ia. Ai koe hoko ke te au I ho whakamatarato ke tā. Ai koe ne hoko. Koe ngā vai vai a api, pa ngā vai vai pa mo whare lotu, ngā vai vai me anga e tau nofu he community I hono whao pe ko hono tāla ngai pe ko hoi whepoupo waki ke tau lava ngā welelei aki ai ngahi u teknolosia ke tokoni ke tau whaaraka he ko manatu I peho tala noa ki mua I he tau wako e taha a pe aku o kumu kawa I au, he fie fie lahi, he tau wako whelawe I pa moe sumu. Ai koe kamata koe fufua asi mai kono ngā ke sumu. Koe tau kawa kona fuhu kātoki ai. Kai osi koe mbio koe fuhu pene lava hau I ke ua. kulava leva si fa hinga e tau kauako o sum kitonga ko ki he malanga ko pai ai ko no hiki malanga na fai hen o ave e sum ki he ko live ki he family o fai i Amerika pe ko Australia ai ke te ko ngai una tula aunga au pito ia oi le ti no nga we aki e o fu aunga ki he tau ma aunga i lo pe aunga ki he wa mama ako e tau nofo ku hanga he ne ti o fra wa o fi i anga e tau fuhu se ki ta tala no ako ni e tai ni mi hange ben uko ta anot pe auka koe e ta fesio fai neongo koe koe mata ki he mata ka ku hange ku wa o fi oko ongo i pe o tala noa pa ke ongo i pe o tala noa pe auta fesio faki pe ka koe fuhu wa ako mama o Kake, koe anga, koe anga befokia ai fōtu ufa ka ukau ana kou, ki hanga o mai ki fai ki ai tala noa on kui, ki hanga, hanga e tau no fō, eh? Ki he, mai hanga o e so media. Kaku, ika ki ngā tai, o mai e fai whaka ukau e ta, o fi lawe i pa moe malui. Me he kā kon koe, o e, ngā, I e ne ti, eh? Ai e koe ha whounga te tau lāwai o malui. Ho tau ngai whāmiri. Ka tau tau te whito ki he tau tupu, me kautou reka reka. Me kā kā pe koe scam i he interneti, me he kau scam, eh? Ka hau ki kātaki pe ki whamala ala.
1: Ia. Ai pēnā o lāwai koe ki a ne nai. Kau e tau ki programa, tau tō lunia, pa kini au tau whiwhia i ko uhi ko e tau lawa o whakahoko a ngahi a e ako. Pa o kusai pe whoko, ugei pe whoko mo ngahi ako ta e tatongi o kula peo ma o online pe whoko. Ka koe me au kusai e tau ki programa, pe whamuri mōre pe kau whanongo, ka uhi na ta te santungua pe koe ta whiha e tau ngā hoi ka koe. Oku hoko e tau ki proklama tau tolu o kou lele toi o kono whakahoko kou lele holo ai kono monu ia anga he kufai whakahoko whakatonga pe foki pe oku hau ta koe whai whonga ai a ke ia hangai proklama hako pe ta koe mea ni ku te hoko tau te kakapa teni ki kaupārangi he tai mine tau ngā hoi oku mahino me he te lau pe koe kaupārangi oku whuama pita e programa o ka kimu ai o ike ke kisi ta kisi wange ki he ngai paraparema koe ni oku hoko koe he tai mine ia ki tau tolu koe ni ani koe ku lotonga hoko ki i he tau kakaitonga i nusilani pe ni koe ko frafio fer ke to fam fulu tu bu ko uma elahi au pito frafio fer ni to fam fulu tu bu eta mini si kakai ko more ya ena ngai pa ha la wafi ko wi ko me ko hoko ko ngai ko uma ngai ni okwe unga mo fanga classification e nga his game ke he uto ai hota uka kai tonga e valu go fishing go ai go wipe go go go p h i s h I n ni wa fra winga pe go go tamata u ai go go ai nga he u me pe he u fika aki mo nga u email o ta mai ki te kliki i a link. O more ko ulakia ko fishing. Ko kalasi taha ko SMS scam, ko SMS ko kuia ko short message service. Ai ko funky text ko kuhu mai ko ki a kita ko he te telefoni. Ko SMS scam, ya. Ko kalasi hono wā, ya. Ko investment scam ko ai ko ngahi fitu taki mai o fafo mai ko ngahi invest o na tra mai te nau hanga o return mai te sitin la ye o fun classify be ke investment scam ko advance fee scam ai ko pau ke te ulaki totongi ai fee ki mua ke te lava o le sisita ta koe Facebook a nga scam koe nga marketplace koe nga koe scam e ta koe identity theft koe koe a nga au aki a e te fika e te passport i mo ai ma winga bito te ke o more e te fika passport i mo te ta la i ata he passport i koe a vea to identity e o ku osia e mea te he ku hoko hota u ka inga i tonga ni i nusilani koe ngahi gift card o ngahi mea koe o ai ku tamai ke oage ke te alo whakatau a gift card miha miha dairy petehanga ki taia o laua te kouti koe i he gift card of course na kat fra tap ko refund scam ko men fika waki mo refund ko e IRT ka mai ke te tax refund ko ke te click ya mo me pe mo me ta ha ko fa nga me ko ko ku ko ransomware ai ko firma o mai ke ke na hanga na to lu ya o o poloka e te akauni, pia timan mai hapaanga ki te totongiang ka e lawa ki nau te whakafoki mai. Eka fui whainga type ke heia e walu, klas ke heia e walu ko mo uai ho tau kakai to ngā ihen. Ko mea ku o hanga wha to ngā i, ose ku tāna ki whakamatala ko ni. O ku te uhanga o whakarea whakatonga, te uhanga whakarea whakatonga, ko ngahi scam koni ko, ku hoko o ku whaka, o ku whakataimi, whakato ukai.
0: Koia.
1: Hange ko ni ko unga whakato ukai. O ko vare pako ko hu mai fo i scam e taha, ki he kau vai vai, ko e ko o ku iai ho mo pensa, ko unga ani i he time tise ma. Ku mai lewa nau tō luia i he i tīsema o tala mai ko e oku iai ho gift card ho Christmas peko e i ho Christmas card ke ko tīsema ia ku mai nau tō luia ki he kau vai vai peko e nau o mai ha fo i tuwaki tala mai ko e hiki a pensioni mo va he pensioni a ke peseti ni ma pe fi hai kai ai go ku nga fra to kai ko me ai ta ha ko ni ko ho ko ai ko ni scam ko ni ta ha ko na u ki la ve ko ki ai ko IRT o ho ko e peleli ma as time ko time i mai behe ka scam ai fo time ko ia o ku refund ai ko ta tax Pe nau hu mai nau tolu i ai, ku osu mo ua e ka e tau matakari ai. Ko e kakai e nihi i he taimi mafana pehe ni. Taimi i koni kua ku momoko koni, hu mai nau tolu i he tuwaki koni koe ngahi umea from ai tuwaki koni koe ki he hita mo ngai umea.
0: Koia.
1: Mahalo ku toka mai maha rinta maha ku ya hata utu waki kata utu chokat.
0: Koia, malo.
2: Malo apito ngon tangata. Tuk mo ke o atua e ki i whangitu waki koni ngai kau tahak na o whai e tori taringa o whakapahanga aki e tau botala noa poni, e? Tau tuk foki mai.
3: Ko whakalelei i e Auckland Transport e nga ngai whaifatongia, ke toi whaingo fuange e whifononga aki he pasi i he whakatonga o Kalani pro South Auckland, aki hono toi tāna ki mai ha ngai halanga pas for all. E iai e pasi e tolu e lele he minit e tahani makotoape, me he fitu pongpongi ki he fitu e fiafi, aho e fitu he wike. Fika tolu fitu, New Route 37, lele e nia mi manureua ki Highbrook. Fika tolu hiva, New Route 39, lele e ni mi manureua o fau i Otara, pe amo MIT foki. Fika tolu, Route Route 33, me Papakura ki o Tahoho o Fou I e Great South Road. Do lahi he ni mawhenga maarie ki ki whetong pasi ai ki Malawakapona o Heka I he pasi Airport Link. Ia ngai whakamatala do lahi ange, komi ki he Better South Auckland Buses.
4: O kutamu a ai nima tolu taha pe ai ke whakamafola tu hangahi polo kalama o kutuunga maolonga. O ka pau ke pehe ko mau mau I ai ngahi maga tuunga o I whakahoko whatongia, whakawhetu utake ki he Pacific Media Network I he noa walungiau fitu o notolu tolu whaua, pete ke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke whetu utake ki he mau mawhai o gnau fuatuu ai ngahi maga tuunga ki he whakamafola lea, the Broadcast Standards Authority, I he noa walungiau tolu o nono hive hivano. Pēko ho aahi ki he website I he bsa.govt.nz. Koe ngāhi launga kotoa pēko pau ke whakahuia I loto he ahu wanoa me he aho na e whakamafolai I he ngāhi.
5: Whenga maari koni ke o atua I e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e taufu I manioke me he mapu a vaea, me I houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toe lava ke tiriva atu ki he kau tou rekere kā. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu faa walu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu faa walu taha fitu. Orea ki a opetitovo, peko ki mou tolu o ku mou Facebooka, huhake ki hene pes Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka opetitovo finau, orea ki ai malo. Ko kore whenga maare ko eni, ke o atu ai ai whanongonongo whakataha ko eni, ki he kāinga niwa topu tapu. Ko re atu ke tau whakataha mua I he tōnaki kahau, aho wanoa sune ni, ki he holo o siasi katolika o ōtala, I he taimi tahataha pongi pongi. Mālo, me he komiti ngā ue. Ko kore whangamari ko ni ke o atu ai, a ki whanongonongo fo I me akai ko e ni, na e toki tau mai, e mauta, ko fo I talo tonga, talo futuna, fo I manioke hine hina, mo enge enga. Koe fo I ufi, koe kau meire, kaho kaho, moe mahoa. O ku iai foki, pia moe hopa, moe mei, ku ositao, pia moe lai pere, o ku kilo e fa I he mire mila. Mou kātaki, o telefoni, ke fika telefoni koe nā, ke mau me iai e tua sila, pia mo hono whaka iki iki. Fika telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni, noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo. Kore whangamari koni ke o atua I e ki whanonongo koni, ki he kāinga niua topu tapu, mo ki mou tolu kotoa pē, na ia I ha mou tikite ki he lulu langa whalelotu kāinga katolika o niua topu tapu. Koe whaka amu ke māu mai a seniti mo e pati o tikite ki he wike whaka osi o siulai ke whaka folau ki tonga, pe whaka hoko ai lulu he aho ua hiva o a kosi. Malo me he Palestini Sosefo Apikotoa. Malo.
6: You're now listening to PMN Tonga.
2: Toke tā pē ki a Melini whoki atu ki a teki moua.
1: Malo.
0: Malo. Hange peko hu whātala noa nai toke tā ku hoku maari ho tala noa whelawe I pa mo e klasike heke he walu o e skema. Aia ku ke toi hanga o mai fui whakau kau koe ni ai hau whakato u kai koe ni koe eskema. O ke o mai whakatātā koe Christmasi, koe hange koe ngai u aho malolo, whapure anga e whanua, hanga koe waitangi tei, ngai u mea pehe, ngai e mea ofa, ai ke koe te ngai aho whakawaha apure anga u whamanatu. O ku hange koe whamanate kautou reka reka. Ai koe ngahi I ho whamatala, koe fōtū ngai a koni koe, koe hao whato ukai a eskema. Ai a koe o kumari ho tā noa. O ku iai naha, ho tā noa koni koe me fishing, o a o ki he whamuimui koe ransomware. Ai a me he kalasi koe ni. O ku iai ha whaingas, a whainga skema o kune hanga tāke tii a fo I tō tangata. Tau pehe ke whānau, tau pehe ke tō kautōrekere kā, pehe ke mātua. Ko hahan e a fo I whā tō tangata o kune hanga o tāke tii e ngai u skema kune koe e walu koe ni. Tau hui whiu kono hoko, okuyai ha mea sivi ke tau ngāwe aki e ngahe mātu a tai whānau ki hono sivi i a ngahe u scam peheni pe ngahe u mea u hau hene ti okuyai ke tau ngā whakapapau i pe koe scam anai pe ikai ai ako fui fihu i e ua kun kui ki whai mua ki whā māla ala ngō mea koe
1: koe malo abito koe io na ulave ki he ki he mahino pe foke Facebook ka ia koe koe tau whana ui a tau tolu koe tau whana ui a mahino koe hanko love garden a ia o fika koe na o mai ai lahi angi taimio ai whana ui social media ai a koe foi koe mea koe a koe tau taha hono ia toko taha ko ia, mwe toko taha e taha. Iho, ko taha ke tia ki he whanau.
0: Koi.
1: Koi mime, koi ngahi skem, koi niko ku hoko ia. O ku, koi lai taha en koi na e hoko ia, o ku, koi kau toule, koi kau toule ke le ka, koi mene e taha o ku tue, o ku tue tana ki au ia, i he whamatala koi ni. O kui ai e kau e kakai maalunga apito. Tunga whakaako le lei apito. O kui nau to e kau mo nau tolu i he toa koni i he mea. Ai o kui mahino le mai o kui tau sio koe a tau tolu. O kui ke to e whakakalaka. O kui ke to e tatawa i pepe o kui te... koe toko taha maalunga bito en koe toko taha en filosef na ne vahe vahe mai koe ne totongi o ene tikite na traffic koe ne alu mi i he road toll koe na i Tauranga pena e toa i he fo iskem ko ia na e ave e ia ko tala ko hau e fo i e fo i fetu utakia ko fo i tex o tamai ke oange ke pei en e road toll ko he ni alko ki Tauranga iso ke very smart pe hea kau skema se
0: ko
1: ia pe hanga e toke ta o ave ne fika en e credit card Mahau fulahi fuke ni paanga anai. Kai ki nea ngā whakatonga ai. Kai limiti fuki ko au toa e banke i au tau tau tahas. Tuk whatonga ai hake ene a kauni anai ku osi toa fui tahas, toa fui tahas, toa fui tahas, toa fui tahas. Ai o koe koe o ali o kuni maafi ia. Eke ko ula u ta no ko o kai ke ne o fukato u kai taimi ka kai ke pea tu o ka ku ke ya u pe ke ka u i lo la hi ka poto la la pe ke ya u pe ki he ka u to le ke le ka pe te ya u pe ke fa na u pe ha u pe ke kai ke pe an la va pe o te me mari pe ku matiti u pe ta ma na si fetu tak peke pankio o lava pe o rifan mai pe wafi ni mangiau kai more wafi ni mangiau ai ku koe ke utanoa pe he ki hota ungahi vai vai anga o ku vai vai pe toko taha kotoa pe
0: koe
1: ye mea koe mea koni koe kono trace koni koe kao skemas na u vai vai pe ki mua tu pe pe hangi pe koe koe tau koe ku proklama ako koni koe ku lotonga whakahoko ai lelei koni o AI o ku o ngāwe a ki e whai tūlu se tolu koni ko ChatGPT ko mea pango ko ka e toki lava pe whokia ke te toki au tonu pe ke practice pe ka kai ko kono aonga ko mea ko ku whakafia i pe koi ki a ngai siasi mo me go ta program o fa ko ta program pe o ta ta tongi pe pe ko la va pe o wa tu kana tol fu ape ta tol e ta etau wakato tongan community na famore ko to ko ia kati ulava pe fokia o wat ka na tolu o fahino hino honuanga kaya ia fika telefoni text mai ka kita te te lava pe unga o aki co-pilot pe ko chat GPT pe ko Because Gemini, because my tools go to go ya, because my AI go to be to call ni ma ka kita tolu kita o kena hanga o locate ngai fika ko ya because fika me fe because fika ko ya ko ya scan because ai ko fan ki I lo ya ko ni to lo to ko kita hanga va ko to ta ka kai to ngani Mahalo ko me pia ku iau he taimini.
0: Koia, mahalo. Ai e koe ko iau whamatala, fie mao peke te hanga kopi, ai ka pauko a text. Ai koe te hanga kopi, ai foi text ko ia, pia peisi rewa ia, pe ko hono whahu ia, ki he eongo mea ngā au, koe nei tolu na ke hanga ko whakahama ia. O eke ke nao tolu ke nao hanga CV, peko na hanga check, peko velet, peko scam, ai fui whekau ko ia pi ikai, ai eko ko fui te fitoi whakau kau ia, ki taimi hoke ni uhau mo whakafika, ai ngahi umea. Ai ok mahino mai ke te au hanga ko whamatala, ko e... Ngai ufo tunga ke kon koe valo kon koe o scam o kui kai ke whakato o tangata ia.
1: Ia.
0: Ka o ku whakato o kai. Pa reke ngata pe ihene whakato o kai. Ka o ku ne ue sia ai toko taha ko toa pe. Ka tau te fito ke kau tou reke reka. Ai ku mahino mai rewa. Ko yanga benye whakaukau whafoi tui tui. O koe ke nahunga tāke ti e whānau, he tau mai au kia hanau paanga lahi a nā tōloi, pe au kia hanau tōi pāngke. Ai he kake fuweshi e whānau he ta whāke koi a. Ai tau tō pōmo e ke fuweshi a lahi.
1: Whakapaanga.
0: Whakapaanga. Ngata pēnau he nau, he kake hanau koloa, pe au hanau paanga, pe au ngahi umea. O ku... kai ai ki nga hanga tāke ki nga tōru. Ka ku nga hanga e nga tōru o tau whārea pehe mea, hanga tō whā mae whangi i tau tōpū, ka hange kon nei aho la e nei, ke nga e tik, peko e nga ākilo toa e nga mo'ui, i hono ngāwe aki a e soso mītia. Ko ngā pe taimu kute nga ulalahi hake ai, whaingo fuare vai hū mai a ka u skema, ki hono kaiha asi e nga u koloa, toko e nga u mawanga ilo. Ko ngā, o si huka kotoa e whānawe me nga u keiki. Ako nga u hangai ko o mau ki nga utolu. Pakeke ngā tai hangi ko whamatala, a ene ue sia ki he mu ui whakasino, Uesia ke mui whaata mai, pato e muesia ke mui whalau Māori e whanau i he nau ngā ue, ta e whakatangata aki ai ne tī piko e ngā ue aki ai social media. Mahalo koe kauia i he tefto e whakaukau lelei, i he anga ho tala noa toke tā, kaku... Toi ia e fui whakaukau, mihe o anga koho o whakatala noa, pe te tau whakaonga e whakawhewhea interneti, nei sei poho lawe ki anai, ki hele reitaha, ki langahake, e ai ako, ai hako tupu o tau whonua, pe pehe ki langahake ai mawanga mo ui, pe ko e business, pe ko hapeha whahinga, makatu unga ke whakarakai e tau mo'ui i ka ikata pe he whakaako whakasosiare koe whakaekonomika au tau kakai he tau nofu i he whonuan ko aho nongahi u lereo ina de tiki ena ki ki lawe piki anai ka ki kātaki pēto ki tātala noa
1: ki bua ke lawe ke fui whakakau koe a malo ko Kau kusia tāke ke mea kani koe koe ko parpare mai tai minia hango glav ko ki frato kai e
0: ko e
1: ko e kono kono skem ko e kakai pe ko ko ngai kai ha ko ni o ko yo ko kai ha atia me murini ko ngai ni kitonga e kai ha mai me me murini kitonga o ha wai ko ko tu ya ko ta mini ya o si ma o pe a wi na i u famon pa u la va pe ki ta u si o na i u se son mitia o ku hoko pe il ku pote kakai ku pote kakai i tonga pe ona

0: I Afrika.
1: Afrika, ia. Koe. Ka koe, me e ka hai a... Moia pe, kaki u te, kaki u marati, kaku, kako e mene o kumahu inga ia, e parpare ma whakama ma manlahi e koni, ke hanga tahonga whatonga e koni, la ku lawe ki ai ko ATP, ko ATP, ko Advanced Persistent Threat, ai ko kaukaha ko ia ko ABT, ko Irania peamo Lucia peamo Korea South ko North Korea io mo fonu da ko foi io mo sia ina ko Ko kina tolu e koe fu kau profesa ia, pe koe kau toketa ia, pe ok sponsa, koe kau taha lahi whamaman lahi, kau ku ia e whungahi classification, ko ABT whanoa, ko siaina ia, ABT tolua, whakarakaras, koe, no, ka kehi koe whai, fui kau taha whama manahi o ku naulotonga. Pe o ku takai holo, e mea e koe ea naulalu piki ai ki mua ku lotonga takai holo ia i nusil kātoa. Pe o ku osi au iki tonga, he?
0: Koe.
1: Si osi toa i osi ai uesi alahi ai tonga. Pe a mui pasifiki i koto, ku osi takai holo e piti. Koe ngahi leitias se taimini ko e piti whanoa. Ku osi mau ia i tonga, pia mo pang pang. Ka koe mea ku mahi nō le vai a koe kau filosefa koe ni, mo kau parofesa koe ni, o sponsa atia i he toi kakai mei ngai waa ke he mei muri, pa koe mea ku nau kaunga mahalo ia i koe hono. E kono fukono kehe o whainga ateki koe ia, pa koe saipa ateki koe ia. Ka pau e hoko hafoi, a teki i hawhai ngā kalasi ange ka. Kone a teki a te anai a kou ku kaike hoko o ia. Os puri au pita foi me e ko ia. Ae foi a teki a ko ia. Koe ABT fo whanoa ia. Kone a teki a te anai a ku kaike lava. E kei nofo nofo ai pe computer system. I he system koe netueka ko ia. E nofo nofo pe ka ua kone toki maua ki foi vai vai anga. Matapā. Tuk fai matapā ko ia pa ni toki lawa o ate ki e. Kaike, ko feitu ko tope ko si ai interneti, o kua interneti ai ku osi, o kua iho ai whainga maari e lahi e ke te ate ki e ki tahata. Pia hangareva, pia oktoe ai pia moe whainga maari ke te kau kita koe kau victims hano ateki kita hata, te te lawa e kita ateki hata, o kai haasi hata, pia poloka hata. Pia te lawa pia he tōtaha ko ia, ka ki he taimpi ia koe okutau wao ka he taimi ko wakwa i koe hawhetu ki e interneti ki hawhetu ko ia. Aia koe ku osu mahinu pe fokia ki tau toko interneti ko osi ia uia ki ngai hawhetu ki hekia koe ki ulape ko hai hatoe ki fonua o te ki au ki a interneti. Koe ku tui whakapapau ko katoa mamani ko osi au ki a. Aia koe mea pehe koe ki tau pehe o kuma lawa pe ke hoko ke te more, pe lawa pe ke te toe whai e kita fwi ngā aue, tae whakalao, mo tae whakonisi hutone, mo tae whakatoi tāpu ko ia ke te lawa a teki a taha e, pago ngā, e ke i hoko pe e parapare ma i he ta au koni, mo hanko e kawenga koni tau, o tala ngā i ko hivi koni o interneti, ko me kiko i toa ngā te.
0: Malo. Malo a bit e ngahi u whakamatala ko tō ko iaku o ku leango ku ki matalahi e angai oi ano tō ka ku o mai pe whai ki iki pare ki ngā taiko ho to e whakamatala ona koi ki ki ngai u mea ngā ue koi ni ai e tolu na ki whakamatala ki kei koe nei mahu inga ki tau ngā ue aonga aki I hono sivi I e ngai u text ki e telefoni pe koe e-maili pe koe haa pia whainga mea u kai ki te hanga whakapapau I pau to tonu ki te hanga kopi pe mea koe a ave ke ai o eke kanau to ke nau ki I hanga mo whai ki ki mai pe koe hau me whi ai ngai u whi kau koe ai Ka ngē koto e tala nōga nā koe ke ngahi u scams, ke APT, ngahi u kau taha pe he. Oku whakaloloma, ka ka heno mō ni, ka pate tau sio pe hangi koto tala nōga nā nā I koe ki tonga, I tonga e ki. Oku toki hao e indane di ki mui, ka ku whai mata ke he mata pe ngahi u whetoho aki e anga e tau nofo I, to, I tonga. Mei fuoloa pe. Ka u toki hau pe ne tiu to e ope atu e nia ki tō pule anga. Ai, te nofo pe gita ia ko whai e kai a. Te nofo pe gita ia e api o whai e te, e te whakakina holo he ngahi u I he ne ti ki he kakai ke he kehe pe oku. Oku te whi mau mau I e nau ngahi ngā au e oku pai, toko e kaiha asi e nau ngahi u information, toko e hae nau ngahi u mea whafo I tuitui a nau tolu. Te lava pe ki ta whae ngahi u kaiha. Au kei ki whakari rifuang e ngahi u mea kato koi a. Koi ai kia te au e toko e tā. E mahu inga koe ka tau tolu, mato a tau whanau ki o te tau wha mohe mohe. I he tau anga e tau nofo I he fonuan, ke tau ngāwe a aonga aki a e ako, ki he kompiuta, ue e whangi kalasi hangi koe whangi kalasi ngāwe ofa koe na ke hanga whakahoko I Waikato, ke tio tau kāinga, ke nau whaofi ofi o ako, ka tau whio koe tau tōu tangata, a e o mai koe pa mei tonga, ke, ke lava ke mahino ka nau tōru, he e tokoni ke he nau ohi e nau whanau, ke tokoni ke to e wāwhenga e nau whiohi pa mo e nau whānau, ke ohia e whiwhalala aki, he koe me uku kai e kunu kui ki uku lawa e koe whānau ke nau hanga ko o whakapuri ke nau ahe umea, koe ngā koe tae ilo koe e mātua he. Pianga ilo, ilo he whānau, uku ilo he mātua e nau me uku whai. Pe lawa re vai ke mā maari e mō kamata ke wāwhiange ai e anga e nau whiohi. Koe tae ilo, koe toi mama o nge ia, e nau whiohi, koe, koe mōre ia o ku whalolo mai. Ka kuhangi ko whatala nā ko ku ko whamalo o lahi, apitu kia te koe he, he whamala ala ngahi u mea lahi, I he tapua tala no he pō ni, kia te au fu aonga au pito, ka ki ngata pi I te au ka koe, ka koe kau whanongo, ai aonga kia ki nau tōru, ai, ai ngahi u wharei, mō ngahi u tala noa ku I hanga o mai. Ka whoki kotoa pē, mea kotoa pē ki api. Ke whai hino whalere I me ia I toke tā. Eh? O ke hā toe mea whaosi ngā koe ta taimi, ke ke wha māpa o kua e pē ta pō tala noa mālo.
1: Ke tā mea koe koe wha mālo atu pē ke se a melin ta whalere si o no tari e whatangi nā atu. Pako wha mālo atu karinta no o mai e whanga mahari ke ta kaunga wahe wahe atu ai me I Waikatoni. Ofa pena e ongo lelei at pegi po karamu koni mga whakahoko. Mahalo akita.
2: Whamalo lahi atu ki a teki mo uango tangata whakahoko e potala noa lelei pe amo mahino whatawangi pe e aonga ki o tau kāinga na umea mai ki e polo kalama ko ia oi pōni e to iai pia whainga maari amu e to e whai at pia ia whakatangi ko e uhi ko e tau kei ko ia kumo mau ke to koni ki o tau kāinga malo au pito ka mo pōuria
1: malo
0: malo ofat
1: ofat

0: mohape mo ta feta ko ta mu ai ki fis to ko na wa mai ko he fononga ko ia te a te a ko me ma ri ta mai na toria i ai o taria e ale mo tu aga mo la kai ko ka o ia he nga me ma o inga o pito ko ki ai e be dai me ni u ka fa la pa vale be na tari do bulak fa mo memoria o taria lo tu e o tu tonga e ale mo tu pa na ia mo la kai ai ko la kai ia ko te hina ia do boto ko e foha ki na u atu a pe o mahu inga au pito ke tau siu he tunga historia e taimi koe ni. Pe koe o koe na tau koe na tau koe koe ngau e koe maari au pite na ngau koe na whai. Na au e he taimi a ko langa e whare lotu ia i funga sia aho ko ia ma e toko ua koe. Ne whakatonu rea he aho ko ia a langi ki he re whakato ngā kai na whai pe he re whakataiti. Pe na taimi koe ni koe na tupu rewa lotu ia aloa keo toko tolu ngau tupu. Ko toko tolu ngā utopu koni ko si langa mo whare lotu pia si mo whare lotu ki he lotu kone kāinga koni. Sahi, ai e ko nuk alofa ia ko kolomu ai aho ko ia ko tāri e lotu li ai a hape mo tā feta e mo tā hisi. Ka i ai pia mo tā kai ko fisi e tā kai ia pia mo toko taha koni koni ko langi. Na e ma la ma ko na ai nga ho na na ufai pe mana ko pe langa fare lotu i he taimi ko ia i nu ko lo fai ia pe ko taimi ko ni na tausio ke ai ko misa to masi na na ha ka na tolu ia sune ia wano na tawa tu i sune o ta va lu ano ia o ato ki hif sai ko ka utama ko na hifo atu ai na hifo atu ai mo ha sione mi asleriani ai ko me heni pe a mo tama na u ka ta ki ko tama na u na la ve ka u ko si na te te ia me britania o na foki fo ka ta ha mai mo misa to mas ko me ma inga au pito he tunga historia ko ke na hifo atu ai tonga i he waka ko e ni na hifo atu ai tonga ko i he waka ko e ni ai ko tama na u ia na kau he pase se hifo atu i he waka ko e ni ko ma inga au pe te tau sio pe mahalo pe ko tu pe na alo pe mo malungahu i he fola atu ko e ni na e uta ia he mo hasion eh pe ko ko taimi ko na fai na unga we ko ya moni ko ka fai apino fo anga ko na asasio tonga tawa taina o tu ko lo vai o ku ye ko keita o keita he ya na pehe ko na fai na ware ya maga ko fa to nure ai he taimi ko ya ko ta ma ko na tu ku elore ko i tonga short tintare ko ye na fa to nure ai he taimi ta u ipo atu sai ai ko sa to ku ka unga mari e pito ka unga we i ipo pe ka unga mari te mo ka unga we ko ni ko e i nu ka lo fa taimi ko ya ka ko taimi ko e na ya o ke foi taimi fa lo ma pito na ta la mai e misa to masi ko e ka ai nga ni u ka te ke ya hatu unga yo tari ta tau na tari se hanga hanga i na ia lore kai te ke ia i ha a fate tu ai a ki ai pe ko e ka ia i nga hi me ai na na si na tu ia ko ia ke fok mana tu ko tu a misa to masi ke na fok ko tari va ka te ke fok mai ka ko foi hu a tu ko e ko tari tari he me tangata ko ia ko na ta ni la tana pe amo misa klosi na na yasleria ni time bi ko ya na na fana mo pe ke te ke te foki mo ka misa to masi na na faka to to oleva ki tonga ke dafta ko hono u hinga ya ai ta ofi tu a to masi to ka ko hu a to ngota ma ko sai ko time ko na fono nga te ngota ma ko ni na ya ga hiri u ma ki he ya na hok pe hok oleva misiona na hiki ko to ki nuka lofa pe ko ke tama mari au pito a ananta niela ka tana ko hinga na sai o pite i hene i linguistiki ne ne lama i lefka Māori na ne hike ki i himi ai pe ko fo imahina pe taha me iai kuo malanga ia pe fai e nau ki malanga na tolu whakatonga fo himi ono ne hanga liri hei tamo kini e tain tuko ia pe ko mahu inga au pito ko taimi mahu inga ne historia ai tunga na iai kamata ke tuku ange misa tō mas pa nau toi hoko atu kani sai e taimi ko ni he tawalu tolu noa na fononga ata tu pou rock ai ko se tau ta fononga ata tu pou rock i ko ni ki ai ko e rea na fai a rea motu a kue masi ko o fotu mai ho ange hai ka taane ta ko inga ka fotu ia hai ka taane api ko na koe ho o are motua.
1: Koe
0: le he taimi koni koe na fotu mai mas. Pea ko mea maria au mito he taimi ko ia. Pea hoko ai moe taimi na e whaia e na u wako lotu mo mea panane kore ai.

0: Fernandes i kōri ai ke lama ki a ko i e pia ne tāri, pia whai ai fwi whakaafe koe ni, ne engo na toki a mio na ne fie mau peke a roang hata. Pelata pita vi e mau ki motua koe ni mi Ni ha pai te fai ngai ai ai ko to to si lave ta to ke ta ko si ke ai ke pita vi he tu nga ko na ai ai te a bi mo tai mina fo no ada mi sa to masi pa fo no ada mi sa to masi o ne hanga leva o papi tai so do bo luaki e ha fitu a ko si i he ta val to ta ha te ka ka wi he me ma i nga pito pa papi tai so ko ia pa papi tai so mo ne fa na we to lu mo sa lote pa mo te vita unga mo so sa ia e a ta ta pe ka ke i he ta val to to luna fo no ato ai ne ha re te ki va va u ko hinga ko pasi he taimi ko ia ko luka lala ha ko ia na ne ulu ia pe ke lota ne se ne pe ne pe ki ia te ta val tol tol a ba ke ta val tol fa ku o foto i he apigon ko olo pe ka ha mama ke he ange ia misa tana ha ko ia ko pita tana ia ka ta ke taimi ko ia pe ko e to ai mo o fa pe ha wa tol o si rai o ta val tol fa i he malanga o e masi ha pai ko ina ko ai sia vo vole pe ko tu punga ia e kamata mai to tolo mai lo tu o mai ke ta val tol ni ma o fa ka ka wa ke nau Ave tua e foi toko ono koe ni ki ha moa. Pero mea mahu inga ia koe ki ai ko fufua ave ia e ama takiloa e kalo fiamma o e takiloa o e ngao e whakamisinare me tonga ia tahawal tolu ni ma a ia ko pita tana ia mui foi toko ono na fula o tukoe. Kau fo kia tukoe ngai koe tau tai mi malopi.
1: Io a famalo te pito e pisope ko talotonga a talanoa e fokene e tu ta koe hono tolu pa pe mononi ma ai lotu pa kalisia ne ki tonga ka hange ko lave o kumari au pito hono o mai ko ia e ngahi mo oni me ma hu inga ko eni o felave i pe mo yo a kaltahani a la masa pe mo we siliana o na fo ta mai pe pe me pilitania pe kata ke ange o lave mai ki ai pe a kehanga i te o toe ana. Pine i mai whakataha pe a moe whikoni ko i ko tautai mi ko i ko si ni hape oa. Hangange o lawe i mai ai pe pe a moe a ngahi ola. Ai ngawe koe la masa pe a moe wesile ana i tonga eiki pe a mihi hifo a Mr. Thomas ka pehe ke hasione pe a inuku alofa ke a hape mo ta feta langi. Pea ko tui ki ai na kau ki ai mo tākai. Ke kata ki ange episope o lawe mai ki ai, pea osko ia pata tō cross lewa ka te ita maka pea mo o nevela. Malo pito episope.
0: Malo pito e lontoni pa kau ina fehi mau inga pito ke tau siolo loto ange ke ngō kau taha ngāwe whakamisio na koe ni ki muri. Koe na toe o whai Britania e au rakus anuari e tau taha valu tolu hiva. Pero mea ia ku mahu inga koe koe ki ai, pero nae malanga e aho ko ia, e ko kau ko Sene Wesile, pe mu George Field, na ngau e aho ko ia. Ai kong kamata ia, o e whakatoka, o e ai kong tō ia, ai o whai Britania e tawal tolu iwa. Pero koe kau ia, e mea mahu inga au pito ko ia, na li liu lahi e ke tuunga i Britania au ko ia. Koe li liu lahi, nengo na hake lotu he ni mangi au iwa fitu, pe osi mea foi tau e taha fi uangi au, pe toki whanonga koe ki tonga taha fitu iwa fitu, ka koe taha malu koe koe taha fitu tolu iwa, koe kau ia e mea mahu inga taha na e hoko i tonga i Britania au ko ia. Pe koe na uhinga ia koe ni koe ai ngo potu ngā ue koe ni koe Sene Wesley, pe mu pia mo George Phil mi he tawha koe taha. Pia au mai ke taha fitu hiva nima. Taha fitu hiva nima na foko tu e la masa. Aiko la masa na nau ngāo whaka ekumeniko. Na nau ngāo whaka kato e ngai sesta wa taina. Whaka taha mi sias Englandi o nau loto lewa ke ave lewa ya mataki loa ki mamani. Koe kau ia ihe foi mea mau inga taha. Nei ka mata he mo tama ko ni pe ko taimi ko na fatu ko ai Wesilia na he taimi ko ya ko me a mahu inga ta ha ena na unga we ki ai pe ko ena unga we ko na ke fotu e chot thiro hasiasi ka ko sene Wesilia mo sales Wesilia ko founder ya ko ai assess method ki si ya e na mo na pe na ki kala po na fotu e Oxford na to na we ki kala po ko ya ko holy club ko kala ma oni pe ko mo u frata pu ye ki kala po ko ya na ta wo ta ko se ba ngai pe na liu la i prena pitania i to ai o fa ya pe ko tu pung ai na wa o mai ke o se fe ta ni mamalu mi ai pe na fa atua i koni koe ke ave la masa. Ta uire vai ki kautaha koia ko London Missionary Society. Ta ko taimiena ta kamata mai. Ulua ki ke taumua mai ki ke kia ki tau tole motu saute. Ta ko mau ina upito koe. O mai loua ae ngo kautaha ni mei Britania. Aia ko faea lotu me Britania nana o mai e mo kautaha ua koni. Pe ko taimi koni o kumari e tau atu nana ulua ki awa nge la masa e ta fitu hiva fitu. Osi mea fwi tawa o enima, fono ngange wesiri anaha tawa luowa. So koe koe koe mea mahu inga apte. Toe fono ngange pe wesiri anaha taha walu fafitu o whakanofa toko taitonga. E misa lore. Pe koe kao wia na e au meikoni ke tawa luwa ono. Neonga na hoko tawia iwela tako tawia hapai. Na kiki wesiri atonga tapuya. Ka koe fwi taimi ko eniko taimi mahu inga apito. A lama. E he la masa o tukuange, koe nao kamata e whakatoka. Toko tolu nae mate nae toi hake he tō taukoia. Teko ui koe toto e kau maata koe pulo pulo e sesi. Toko tolu nae mate la masa, mate whakamaata i hake iho. Te tupu tolu ngea ua i he tau tawaluano. Koe kauia i he ngawe maunga onga a e la masa, koe lau koe paku wongo pito, koe fe kau beye taha fe kau lahi nae mai, mou fe ofa ake. Love one another, cause ko lea pe taha as soon and omiga na tolu ke mo fe fa. To go time go na hand tolu ko e fenga o go ni ko fenga e fenga taha pit. Ke una ke na te fa fa ki ya tu i ka. Na angere va ki ya. Ki ya nata ni la tana. Mala tu ya pita tana mo nata ni la tana ko mo tanga ta ke ke pe. Te ko hono u hinga na lama ke ne. Ave ki fa ki le va ki ai mo kolosi. Mo misa tō masi, ke nā hoko atu ahe we sirianga. E nā whoki rewa nā tōru ki tahi. Ko kauia i he ngahi mea mawenga au pito ke tau sio ki ai. Ta aku malawa pe ia. Ta aku malawa pe ia ki tau ngāwe ia i kongako. Ta take ala o maari e, te alawa rewa koe ahoni. O whae fe motu motu ake ngasi asi. Ka koeni, mo mea mo tō hoko atu ngāwe ka masi i whoki mao. Maari au pito lontoni tau sio ke ngāwe. Mo eako mo uina e whai e lo. Ta mai o eki koeni. Ko no i ngā burawa ke tukuange e na ngāwe ke hoko atu he mo tāma e. He mo tāma whoki. Ka kei kau whoki atu ko i ngāko tau tae mi mālo apito.
1: Io a whamala la te. Lahea da opito pisope ki he whamala ala mai ko ia pe au ku tau o i mawhana au pito pito pe hangi ko lawe ko ko tautom pe ki tau ilo ki ai e pono whafu o whai ka e sai mua te tamaka pe amo sione o nevela tupo te makolo se atu ki hena ke whahoko pe tau po lawe pe amo tau tala tala noa ka mafo ki at malo te vita
2: i o whamalo atu pisope pape ka uena ka whoki mai ki a ke fai feka u foki a reti o
3: e ke tambe lotu fai feka
2: ke tambe lotu fai feka u ego uena fai feka u e uka au kake onu vela te uate fai ngamari koni ki a te koe koe ha ha o vakai ki he hoko atu koe polo kalamai pomponi malo
3: io malo vito te tamaka pisope malo vito e obi e historia fa fo fa koeni ta va vitai malo ke lava poke poke foi ta we foi ha we ni e tolu ke ma ho ho pe po historia ko e o ta utu e we la bo pisope be ga te vita ba bo ka fa no o e poni e kuno fo o fa ka kau kau ke hingo e polo kalaman Pe si oi ke fai ngata a fononga na fai e kau misnare na uomi ko fi hae ko fononga e ni alua o nima he tau e wa nima no fi ngai mai a loto. Kau ki fokisi pe weina ke si o ke historia o e lotu mu a koe a ho tau kakai. Maari e tānoa ko ia he ko inga he ko no ko tānoa ko ianga o tau tuanga koe kakai tonga. Koe kono whanounou pe tala noa. Koe tala noa koe fu o tua kotonga. Fu o tua lahi a kotonga. Kono ingoa ko hiku reo. Pea, koe mea koe ko mau inga i a i. Koe ko hiku reo, pea moe potu nei nofo ai. Ilo pihe toko taha kotoa nei nofo i pulotu, he? Ja kun ovat aina, olet kauhien aina laumaali eipä, kun ilo, kun taanoa, kun ei niin, ahikureo. nei nei ai no hingo ko havea hi kure o ku ma uia pe ku ke ka fa to tolo ko historia pe fa nga ni ko tangata ka ko ka no mo ni ko se finne pe ko ka mata ya ko hono fatu fatu itonga ai fa ka kau kau ko ni ko ai e tau fa pa pa e fa to ai pe mo hoko ai fa kau kau ko e hoko ko fa Ka kunga fuke ukulawe ki aiko nga koe hinga koe polo kalaman. Ka kou maare ia vito e pisope, e kusio koe ke fai nga taa koe ngai mea koe nga koe koe ngai lau maare e. Mwe mea koe nai nofo ai ato nga aia koe. Koe ke puri a tau topa koe ke u. Ka koe hinga koe uta anoa ke fiatu ke fai nga taa. Ka koe maare e koe ai whakatau lama koe uku ke tala noa i ai hau koe. Hau kai pe tuku e nau hau. Neo ngai fai nga taa. Hau e whahinga foki. Ukai ke tuku e nau hau. Hange ko kamata koe ai polo kalamani koe hana e mahu inga o tonga tau si watu na e lotu mua na nau lotu ke ngefu lau maari e koe ke mahino ia pe lau maari e hakoa e sai koe unga ko ki ulawe ki ai bisope o ko maari e ia si o ke kifo i vesi polo fola koe na ke o mai ke pou pou mai koe ni ke tau ngā ue mo o ki bahamani o ngahi kakai ke hoko koe ka wako o ngā hi fefe. Ai mari e tā noa, o ngā koe tō koe, e whakakea ke koe lotu i Britania, pia koe fū mā whana koe, na e tō e lau mari e ko o nihanga o tō nia ka kai tō lahi, whakaivia ke nau ongo, o nau mā whana ke o awe whai e whikau. Koe mea koe kusio koe ki ai bisote, wha more more pe, Hange hange kia teo ne ose kakai lere e kau fai whikau me kakai na nau fai ngā ue ngā ngai whonua lahi e muri. Koe toi toi ngā e nia, kau ai kau tufunga, koe kau tuki uka mea, mahalo koe unga mea nei o mai ai pe, pe nau foki, ka koe whakawheta i na nau si omi pe ibe lau maari e. Sike sio ke whai ngata koe nau whepaki me fu lau maari e koe na i tonga. Ka koe whakawheta i e nau loto e nau loto lahi ke nau kei tu uma o fai e nau ngāwe ngāwe fwa misnare koe mea koe ko hoko koe mea koe ko mā whana ai e ku sio atu e kai ke whahwe tau laki na omi me whonua muri o mai ki tonga o kai ke lava ke whi tau laki e lea koe mea koe nai mana koa aki a ngāwe fwa misnare koe na omi mo nau koloa na omi mai mea kai, omi mai whainga koloa ku kehe fo ou ene a si tonga. Me koe hako ia kia tau tolu koe ni kau ngai fo misnare. Koe lo mai bisope hange ko mo waa koe ni lafa lafa, panonga ta anoa e nau si oki ini tia. Na wona tau whakapaku keke i site. Me koe tu okuanga pe anga e nau hango tau here i loto i kakai. Omi rewa kau moslemi, ae ku nau whakapaku e keke o tufatai to tongi. Ai ako kio ke na uomai ko ni koe ka misnari mei Britania. Nai mahu inga ki foi whao. Nai mahu inga whanka ki i mea na nau tō mai ke tufo tufa atu o tau kakai. Ke tuku mai e nau tokanga. Koe ke tau tope koe. Nai o mai pe mea ia koe ia ke ngā ke ne hanga ue iho nau loto. Koe mea koe ke tari o tua koe o e folofola. O kou tui Koe mea nei fuoloa pe he ai. Kako wha mālo e fukakai koe ni bako. Oko toho ku tātā. Wai hingoa hena e pisope ke tāma koe nako nā Daniela Tana. Se koe tāma ia ko anga koe si atu ko whanongo ho tā noa hange ka teo koe tāma nei fonu i e iwi e lau maari e maoni oni. Tāma ia na ne mau e mālohi koe o i fwoi whekau. Mua o ngāhi kakai ke hoko koe ka wako. Pea papta iso ki nau tolu. Koe uraki o mai, koe o mai peo au mai o tufa. Aonga pe koloa, ka mata ki ia. Hilo na maho nau loto, kai toki o me ka kai totonu a mui. Na uo mai, Fai, ai fai ai hono li liu. Koe mea lelei e tau sio. Kako mahu inga ke tau o, fai e tau ngawe whamisnare, tau toto hafan ki mea. E tau o muia, ki whitu o tau alu ki ai. Ake ko tonga, au ngai tau to e tau ngai koloa whakatonga. O tufa. ilo na ka mea lava ma mai loto ka kai pe to ki fai ai ta no ko ke tu ko na ta to lu ia episode ku ilo i ko ke ko be na si loto be foka tonga ia o si fo be na to lu ia fai nga sistemiko e loto ko na ke he ko no o atu e folo fola lot folo fola ko no o atu e folo fola o faka tu tai tonga ko me ia ko si o ma inga taha me hanga he folo fola fai e fo i riu e folo fola ai otua eh ko ko ko ya be de ita de ga ga ko fo ki atu ke ke piso pe mari au bi de fo ta no ne fai eh
2: io fa malo at vela ko inga piso mo wena ko ku ko ki ta na ki ta tu pe a ki ki fe hu ipe piso pe ke ke si o ange pe mo vakai ange ki ki ta fa ko ni mai no fo ka ange ko me na la ve ka a one vela ai ko ko ta fa fa unga ko yo tonga ko o tua ko me langi ko tanga loa eh pe ko hikure o reva el alfonua ko mau ireva ko mau ireva funga fonua eh
1: funga fonua
2: ai ko o tua e tou na tau tau ko jai a tanga loa pe mo hikure o pe mo mau eh
1: mo mau
2: ai ko foi to to luia ko me ko ko si o ko jai a taimi ko na ha wa ka misinare kitonga eh mana tui ko tui tonga ko hako hako mai au tangaloa pa mei langi ne au goi pia mei ao eitu. Nai whakangata, ka atoa ngahi o tua goi, whakangata ka atoa e tupo ulaki. Eh? Hanga e tupo ulaki o whakangata ngahi o tua, ko nau ngata a ngā e, pia ne fuaki rewa e ia fonua pa mohono kakai kia sihova. Eh?
1: Kilang.
2: Kilang. Oia ko guhi ngā e. Ke ko tānak pia, kwe pisopi ke tau siwa ngai ki ai, ki fo mea goni, ko foi nga u e fai nga ta ta no fa nga ta ko ta nga loa a wa o me ko ku hi ko tu to nga ya ne ko e ko hi ku re o ilalo te mau i le va i fu nga fonua ne fa nga ta ka toa ka fua ke fonua pa mo ka kai ke na ko vi na ni te ko ya pa mo o tua o ku ta ke ta u pe wa ke ha aya ko ha u ya ko ya ai ka umsira ko ku ko vakai pe te to ta na ki mai fe fe ho vakai ki mal ko ia pe bishop malo
1: male io a o ku male pe to e fala ta e va wala ta pito ma ta leva ka ma ta ta ko ko so ne on vela o ku male au pito pe ka ko hi ko e ko ta ta mi te ko spe ke fe hu i ho no to lu bishop pe a ke fo ka ka to mai aki I love ko na ngo fai fika o ngo tanga ta ma o inga pito eh ai ko hare vai nga o ma ongo onga na e faka hoko e ka o misnale la masa ha pe be mo ta feta ka pe he ke ongo misnale we siliana a misa na Daniela tana pe mo misa kolosi a ko ye episode de forget ko ta fe ia honotolo pe ke frata ha pe mo e Mo si lave ko e na mai e ngō tangata e ngō whaifikau e pisope ka whokiat mālo o pito.
0: Mālo o pito o Londoni, pa ku kau e na whihi mau inga o pito, pa ku whaka mālo atu ke e ngō whaifikau, ko ku amanaki o ku fu.
1: Amanaki.
0: Pa ku whaka o pito e tāri o ku una whai, me ko iai, pa ku mau inga o pito. Iai ke whaha tō kanga ki ai koe. Ulaki koe ki ai koe mea nai lawe koe koe ai, na lawe koe ke tūnga koe. Ko tonga ai ana e, koe mea mea tahe koe koe koe, ate kau muria ki tonga koe, whaina structure an koe, whaunga tonga ai, maa wopo ia. Ko noa ia nai nai kehe ia, e nau ia, e. Ka koe, ka kono mooni koe ki ai, ko tau kakai o na tolu koe ki iwe isi ipe ia. Ko whainga, ko whainga tala ko tau tolu ko me ununganga ko kai tonga ia ki ai. Ai tonga mo onia ko kano ki ai. E nau whaka apa apa ki he eiki me tahui, me ngai tahui waa mana mea ko ia. E nau loto tō me mamahi i mea ko ana tolu. Na ko ana hiki ko ki tafo ki si i mai te ia. Ko foi ngā o kato polo aki ko whaka foki mai. Ko whaka foki mai pa whaka auharewa o tua mua. Te unti nau tue tafoki. Ko mea maare o bito ia i tafa ko una lave ko ke mon kai peke vi ai. O si ai whaka nofo nofo o tonga o kai o tua ki he langi ko ai o tua ki he ngahi.
1: Lalofonua.
0: Kulotu, lalofonua ko mea ko toke. E a peke tau sio ki hamonga ko ai nai tala heke. To kato ngai poto whaka eslonome ngai mea ko ia. Ko tonga ina i pena whaunga ina ia. Pe ko no makatu unga ia kon ko e tau. Ko no moni ko ki wei si ipe. Tako e lawe ko a vela ko ke te he, ko e o mo e ko loa mo mea, ko tui pe mahalo ko e ko ka uia e nai, e nga he, ia ko naki na e, ove ko e se suga na tolu, o te mo alu mo a mea ko e kia. Te ko ka uia e ko e na fononga ko ke misio na, pe ko mea ko uko o mai, poto, hange ko e ngata. E ke anga li li i hange ko e lupi. O feina ki mo na tolu. Ta koe koe koe mo one mo ni koe. Suku pe me lewa e Paula. E fai he vai vai e mea. Ke maha malohi. E fai he vai e mea. Ke whaka maha e poto. Ako na falave pe ki mua ki ai. Na ne fili e fui toko tahaua. Toko nima pena e na unga aue ai. Fui toko fitu koe koe haua. Ka taha e ne vene tana ki mai pe ki ai. Toko mawinga au ki to wetau sio koe ki ai. Ai ako koe konga mawinga na teke tu poula ki ai. Ke whaka ma opo opo a tonga he tunga koe na omiki na otolu ki ai. Ta tu usi au pito o tua mua o te fame. Ako fitia aku ia. E tau me tai me tai e nasi i ta kai ngā ia te whakaloa kau i au e ne vela. E koe koe kau i e ngahi ngai deo te whae na ngai usevu sevu ngai mea te hei ai. Kani tau te sio tau toi tonga ngai mea te hei ai. Koe hu kua lo toi tapu koe whalaka a māma koe na e nau tolu. Pe nau whanonga mai e ke pe e nau tolu. Tai misi isi i pe e na wak watu kai kua toi o whae e tolu wha. So te te tau sio. Tolu ni mā pe whaheka misi o na whaheka tonga ke aru. Se o ye ki a mo ko o ato to lu ko ka wen na de ba na ka ko e ta ko e ko ka u ye e e me ma u inga bit te tau te ta si ka ko me ma u inga ko ki ai e ko fo ya ko mo o ye ko wa ko mi ha pe mo ta fe ta na to to nu ke ata mai ke nga ke fisiki mai ko ma wen na fa ka to ka ni pa na ma mat te na la wa pe na to fa fiki i Ia, he? Kwa toka ha moa he taimi kwa sifalo tu ihe ka ue la masa. He? Kwa kwa uia ihe nga he mea koe ki ai, ka o ihe ka. He? Lolo koe koe koe mea lele e mo utu lolo. Koe mea lele e mea koe ni koe feo faa. Sio ki ai, o atai ki tua he mo uia ka misinare koe. Mo feo faa. Koe ka uia fu mea maui nga koe ki ai. Ki mui e nga ue nga mea te nau fai. Ki mui. Ka koe i nau tolu na nau fotu koe māma. Te hiri oa e nau fi ofa aki. O hinga e tuku lolo koe ki. E koe mea mau inga e koe e tau sio koe helo tu. E ngai ahoni. O ku lahi au pita ngai mea koe poko. He koe ke lava ia he tainimi ke tuku lolo. Fai ngā ka au pita peke faha tuku lolo ia. Koe inga pia fai vika ku alu i mamaha ia. Ka ko eni. Ngā ue koe osi mahino peke ike nau tolu. Ko fatu la e ngā ue ko ni ko la mā kona ke wholau e la mā sa aia i nuka lofu. Misa tau mā se enu pēmai misa tau mā se au wāna sune. Tai teke ia haola ia ta. Sa. Ka koe uhinga koe koe kona hu atu kona ia e kauta mā. O fai e fōi ngā ue ko ni mea koe te tau tahai. Te mu tau whakawhetai. Po ula kai mo area mo tu anana tari e lotu. Pe na feo ngongoi. Pe langa ki fare lotu. Pe atu toko lahe kakai ai ai. Fotu mo ki iako. Pe koe taimi ko ia na si foki koe ngo meu ta wako e mea mau inga koe na hoko. Ko fui taimi koe ni koe mea. Sai, ka te fai hapau he tamu. Siko tau ne fai hapai. Fai tau i hapai. Ko no matu ngai hako tapo ne fai tau i vilata. Tai tu ke hao hao a tonga tapu he koi wholau ulo ki ne fai tau wala tu honua ai wholau atu honua ne fai tau e ua koi ai te koi wholau atu koi koi te koi kawen i he mea mau inga te tau se koi ki ai i he lava le reite te koi whakamana tua i he sia siwe siria na mo tonga kotoa pe tau kawai mo tau tole polo kalama ai tau e ua ngea koi tau e ua ngea maalo Ake loto. Na ulawe ki mua. I Britania na wea ta hiva hiva fitu. Ta hape faa ngeau e lotu ya. Ka koe ni koe tau e ni ua ngeau. O mau e pito ke ta wako mo ui he ulunganga. O hape mo ta hape ta. It's no political movement. Nega mea ke una kifaka politikare. Ke faha felau aki faka heka ki waka heka. Na te bedu po ulak. Mau ilo pepa mau faa papa. Kwa ke mahino mo lea hako mo ua ko mo ta hiti mo waka. Pena fai ya ya si mahari e kia. Pena tali lo to fie mahari e te ihe mo tangatani. Ai foi ngā ue koe ni, mo wōmi a mo tolo hoko ate ngā ue. Ka koe maha mo koe koe kau ia ihe, koe kā toa ki he nao ngahi ngā ue koe toa London, fai mea mau inga taha koe kia. Koe mea mau inga koe kia i koe no uhinga, koe lava ke na whanga, tuku lolo ka tuku ate ngā ue, ke hoko ate ihe Wesilia Naitong. Ka fōke ate koe hea koe tau tai mi mālo pipu.
1: Io a pisope ko u ate fama lo lahe au pito ko ko hiko e tau taimi tuk fai peho no whakama o popom hono puni puni mai e whangi me au ku tāna ki mai ki whakakakato mo a ke o atu e ni pe a toki kolos lewa ki a makatonga lewa pe a mo a onevela ke hi ke na lave mai ko hi kai mo wakai pe una fie maari e ki he na tāna ki mai. Ko e tau whewi wha ose konga ora ki upeheni. Ka take ange o lawe mai ki ha mea mahu inga na e hoko i he taimi ko e ni. Aia ko e, aia na e whaifoki ai, ai whelo toi, ai ongo tahi isi, pea moe kau misina re o e Wesiliana. Te lawe mai ange ki ai mo ke whakakato mai pato ki kolosi lewa ki he te vida maka pe amo one vela. Malo pito pisope.
0: A malo pito, lontoni, koe kaui, hangepe koe na koe konga pei hae kutari atu koe ni koe ki ai, e na whelo toi koe ni koe ke hentol koe ni ke ave ki ai.
1: Iyo whelo toi koe tahisi.
0: Na whelo toi koe mo ngo tahisi, mo hape mo tafeta koe ke
1: hape mo tafeta.
0: Ave ki ai a ngawe. Pe koe mea mauinga koe koe tui, he koe taimi mauinga ke tau sio ke taimi na nawe tuku tuku lewa ki nuka alofa. A misa tō maasimu e kauta mana taha ai. Pe na fatu ko toa e koe ulua ki ngā ue na nau laki fōtu u na aia koe ki fōi himi ono koe ni na fatu koe he masi. Koe tama maalie au pito na Taniela tana.
1: Na Taniela.
0: Koe tama aia koe oku maalie au pito a ene fai wawe pa mina ka ke toi tō oi ke toi tatari koe pehe pehe ke rea kure aia. Ta koe mea ia koe mauinga koe na lava koe ni koe kei koe. Ka he mea koe na tuhe na unga ue koe ki ai. Ku osi au e a koe ia pena au e tai me tahaia ku toko hiva nge au e na ua koe ia nalpo. Ta koe kauia e ngahi mea ia te tau sio ki ai o ku mauinga o pito. Ula ki koe ki ai na te tau sio pete ke mina fai e baptaiso. Koe mea mauinga kauia e ngahi mea mauinga o pito. Koe talanoa koe ki ai, koe nauhinga, koe lolohea, koe ki fohai a tupo uniua. Pea koe na e baptaiso pe ia e misa tō masi ko hono hoa koe fae pe ia na ia inga ne kai ki he public. Koe kotonga o kuna utu i he tunga historia koe aho faa sa anuari e taha valua hiwa koe na e papi ia ia fo i toko ono ia i tonga. Ia e toko fitu koe i tonga te toki lave ki atu kana. Pea ku kau ia i he mea mahu inga au pita te tausia koe ngawe na nau fai. Ka koe hoko ngahi go wawe koe ni koe si foki ia ngo tamaya. Ka koe mea mahu inga koe na e fai koe ia koe no ento koe ave koe ia o e misiona ke whakale ke hoko atu lewa he mātu i he kau fai kau e siriana. Poki na ua ia ki Tahiti. Ta koe mea mahu i ngā peia na ulawe te koe nenei. Po e toi tāna ki te ki hengo ta mau po kwe na fie maari e te ki ai, ki tahi na whai. Tau foki atu ko hea koe tau taimi, mālo pito.
1: Ia, mālo pito piso, pe wha mālo lahi atu mālo mo. Ka te mā kolosi atu te ita mā kaupea mo nevela, te mā kolosi atu koe ni utau i tau mi te hiva, ki Rakonga. Mālo.
2: Io fa malo a tue pisope pa peka uena malo o pito ka foki mai vela ko hui ko ki taimi koni kuto o mai peha ki itanaki vela ya tok farao seat pa ta foki leva ki a pisope mo uena ki fa ma popo mai a konga uraki ko e tau polgama malo vela
3: Io valo vito te vita pepe ki pisope mo uena ma o si fie maria pe ma ke tarina mai ma feiga beke ma ki nofonofo atu pe itonga ko nga ke hake ki mo uai ha mo ahi mai mi Britania ka ma nofo atu mau he tau fatunga montu ai fonua be mo lo tu o maria la fa malo atu ko nga ko ono io no no o mi koe ni o ta no koe ni o ku ia ye ia ye me a o ko mau inga ia o pisope o ta no a ko ka waki pa mo ta ma ko ni ko a ai ko ni ga nai tu ta ko ni na ta ai ko ni de ta a Mr. Thomas eh lai ho ke ta la noa lai ho ke ta la noa nge ku ta la ko nai nai tari lo tu ia i nu alofa hange ku kai ke o hange hange ka wa ko ngai a honyo fai kai ina ga ge tari e atai a lo tu i ifo ko ko ke ta noa ke mea maari e koe ni ko ngā koe ko kei tahi pitu koe ni kolowai nai nai ave koe a tō masi mo mea whekau koe pi whenga ke whe mau e ata ka pau hei kai te ke lava ta ofi hu a mai ai tahi ma te kua pau mea koe ko maari e ia ai he hanga i misa tō masi hunuki ono whakamalu mea koe ko whakamawhana e neongo si ne nofo kaimi lahi hihifo ka kai ke faha whelongo aki ka koi ngai ko ilo koe tala noe ka historia niho pehe koe tamana e afungi na ne hango wha atafului ai tahine kui ni ho au ata taimi nai hawai pa nai ne lea nai kai ke sai ki ata ka koi ngai mena ki ke tari malo e ata ia lotu ka koi mea koi nai maari aki koe tala noe koe e hanga he tangata ave koe he kau e kau tau koe na atae tamai o ikia ngo misnare pia na hanga whakotu koe na wha malu koe mea koko maari e ia iko nau toki si o hifo he UTP koe ki hango lawe i tangata me i kolowai nai tu upe i loto keitahi foi mō mōa talo e mō mōa a keitahi koe he tu ae tu koe e tahi pia na ko tui ko tui a koe a kupi sope ko no tari e hihifo ko no tari e ata lotu he na atu koe wha moni o tangi koe tahi eni hu aini ku ngata pe mea koe nei hunuki e wha malu e mai mea taha ko tau sia ki lau maari e o tua e ne hango o waka mai e ne ngā ue he ne kau he ne kau ngā ue se ko nei ka pau ene kai ke si tu ai tahi wange pe o tua mana ai pe ke pehe ke mai ulunga nga ke pe ka taimi koe ka hange o tua wha moni ai o tua au latu pe amo misa tō masi ya tari ai lo tu ko me ko ko ma fa nai ha ke ko ngo ta ma ko ni be me tahiti asi bi so pe ya nga fe fe ke na malanga fa tahiti ka si ta u to atu ka kai o kwa nga fe fe ta u sio e fe ta u ka ta u sio ke ma ma ye o tua e o ma fa na ko ma na tu ta no e flet fo nua Mahalo ke taha mahali ni tātai ki, mahalo iyo pere nai hau mahalo o piso pen mahe Englandi. Koe pahe pa koe ke hau ki Nusilani. Koe pe whereti. Ai atu koe mea koe ke whi hau i tangata i ki. Pea nai o whakataha i. Pea eke atu, pa koe whi hui koe nai whai ke tangata i ki. O kurea whakaha he vani. Pea koe tok tulolo e tangata i ki o hau mwene tohi kapu ki Nusilani. Pea nai hau pe tangata i ki ke kau pālangi. Lau pe ne tohi tap whakatonga. Lot whakatonga pe ka tau pe kau pālangi ai. Koe maari e koe tau sio. He taimi koe tau pehanga hangai ai koe kehe kehe ai e tau tui kehe kehe ai e tau rea. Kai maari e koe lau maari e hangi lau maari e ue e loto kau whanongo. Area motua. Pepe kau lakai pe mohono kak mohona kakai. E foi maa whana koe a bisope. Foi maa whana koe a. Oko maa whana mo au i ai. E koe o tua? O tua e lau maari e. Ko mea kou mau inga ke tau talang o fua ke tau o ki mamani o ngā hia kakai ko toa peke hoko i kua wako ko ia pisope kai e mea kou maa whanai e ku sio ke ngāwe wha misnare kakai na Naomi ko tau fonua na Naomi mwe nau lea wha fonua omi omi ake tohi tapu e whakawhikai kuhange lau maari o whakaau kau ihe lotu e tata whaikau hen ko masunu tu pou ne mafao ko alo malanga ko tai mo fa ni ta no ke fa na uta no fa tonga pe os ko ni ta no fa ni lotu pe ko ko ngai ni lotu piso la mari tok fra watu ai u o e ku tala no ni ke la mari fa na ko me ya ku fa ma fa na e tau si o tau tanga ni ia ho ni ku hoko ko mata i koloa e tau mai ake tau ilo ka matanga. Tau whawhitai. Oi te foga pisop. Dei tak malo malo kai foga ka pisop ke ni foga mau po po mai tak ngalu aki.
2: Io malo at vela. Pisop ke ke kuto ki tanak pe aguia ki he me agona ne ulave ke ki ai anenai. Ko hinga foki ko ko tala no akoya o tua koya tangalona ilangi na pena kaka. Na kaka aho eitu ki ki ai he futoa i i vai popua ka kuia i foki e tala noa e taha koni kia mau kisikisi pia mo alai mau loa i he vai koni i longo teme o kutu uai ko i vai ia na fai koe fetaulaki ki ai o toki teke e maui a alangi o ave tuku ki, ki olo
1: teke alangi koia
2: ai na ne hanga o teke i koni na tuo hongo fulu langi tu otaha pe atu o ua koe langi a maui motua
4: sio
2: ke ke anga koe hono o alu koia o alu pe ta koe ne uhinga ia a maui kisikisi ke hene teke i koe langi na toka nga ia ki alai mauroa ke hoi hoi fua o e aia koe fo idea ia koe ne uhinga ia mau koe api a tonga reva koe ne fehu ina e fai fe fe e tali koe alai mauroa o ku tu e matangi me he tonga reva
1: Mari.
2: Mari au pito. Tese ke ngai me ko. Ngai tala noa. Mana tu ko mana fo movela, ma wat man ngai tala noa i tonga ka mo hanga o mai a ha u ko e ai ka mis nane pa mo mama ka ke. Ka ma fo giat ke fra ma bo bo i mai. Ai fo i. E ke ko a lai ma ro tai ne tala vo a lai ma ro. Aine tā vau a bito ki a eke koe a maui ki ai peku fefe, peku moko moko pako ne tari ia ka pau ku moko moko pe ne tuu me tonga reva
1: tonga reva fefe
2: seke maari e ka foki atu malo
0: malo bito e eu vou ficar o perco fazer assim o mal então então está o feito lá de tudo mais que de quem está na então está aí me com esse loto já em otama que a ver fato minha quando quando me afai na tá a foki a tá de corpo é toda a minha que é como está a feita aí bem com a coisa o mari é o não foi tá em coisa que aí para fazer feita aí o mari é na loto to e na ngo ya mau inga ho na vokasio ai uki na wa la valeva ke na feo fa aki o mo moye patogia ki he we siriana ke na foko ate visiona e tok ko ya ko tau tai di fa malo la et ko fa ma popo ye fa e tu na lunga na fa e fika ko ta ma ko di a se tu ko lo aki ko na fa i pe na hendo hen overeva ai na we ke we siriana o wa ma ya ho ni
1: ya ho ni ko
0: la u ka u kai me li na o na fa i ko ta ma ko fo ke atu ha ko tau tai di malo
2: io ko fa malo atu episode pe pe fo ki ki a wena vela ka o atu e tau a atu aki, ospa o atu moha tau fuifas, pia ko whamalo ke ia ki mautolu koia o ku mau ihe aope, pia peheke ngalu ea, ihe pongpongi ni o sende toki ui atu ki mautolu, ke ave ake e tau fas koia o i pongpongi ni. Malo, ko e tau tu aki eni, me kautaha koia Planet Cars, malo. Ko vai mala al, me kautaha Planet Cars, me nau whanongonongo me tu aki ke wikeni, malo vai.
5: Malo pita te tamaka o mi mau pefa inga maari ke whakau kua tuk leo ke kainga. Malo e lau maari a hau e ki lelei ai tonga ko toa pek mou mea mai ki polo kalamani. Ko ata i foki ai whamanatu ka ki mou tolu ko toa pe. Ko kai toi tari ki mou tolu hawhai nei ni sa fei tuku. Lama lelei fini motu ane toko ni atu kai umafo ke kautaha ko ia e Planet Cars. Ki mou tolu ko e mou fie mao mou ngahi mea lele. Lai lai au pito te vita ka umaka nga whanongo. Te tūtaki mai koe aku whanki kā koe kai pensine lei. Lama ke o atu o tome tiki kā kia, ka umaafo ke ngai mea lere ko toa pepe whi mao, ngai SUV sea fitu, walu, hiva, o au befo ke tau sea hongo fu, ka umaafo ke tau ngai mea lere la lahi e ngai iut, ai ko Ford Rangers, Toyota, ka umaafo ke ai ngai mea lere ke kehe pe lava ke ke whiri me iai. Ko iai, o te ke toi tatari, te ko no fu atu he ni ko ua ko tokoni e piko tau kai ngatonga, ko i ka atila fukeni ai tonga, pe au ngā ue ai tonga, ko ia ke whai ata tokoni ka ki mou tolu, ko ia ko mou finance, mo atu ai kalas dia lere ke mo fili me ai fa malo atu ka mo tolu ko ia i nga wiki ko mari watu ne mo lava mai mi tawanga nga feitu ko mama o te me o kala nini kalkulava ki na me amai o fra hoko ai ai singa i ko ia na me alere ko ta fika te foni fe tu tak mai ka te au ko no a wa no a fitu hiva no ni ma no valo pe ko au ton mai te ke mau ia te fika te au fitu no e he Nelson Street ka mo me a
2: ta fa malo fo ke ke kapta ni ne ke itoni eta u por kalama a kapta ko prenit kas mu tol kona mo fema mu me alere mo la va to ki a vai mala ala pe ko va tari a uri pe ko va tonu pe ke kapta ni ke pure ki a asione tuta ko e ka o atu a fasikoni o ko ko ma mu tol ko to mu me ma ke ta por kama i he pong pong ini ko o atu a fasini ma au pisope pa peka uena peka o nevela peka o sayasi tua kalau va a safi tangulu isleli saulala peka pensimani va no fa fika o pabla moala solomone ta palu hokilani kustafu afu kaloni hea ki handli peka manu kanseli nevela ki sene astrelia kumisei kaloni me kautufi kapa samiwena lipo prescott ki ken pela Australia pensioni fifita poco i fo pe mo alan mo a ki Hawaii pe fo ka selu i matai se fesi pe a pe ki a te ko e te vita lata ki va hen a Hawks Bay pe a mo fare siu vea pe ko ata pe mo fasini ma au Samson Tike Paula Tatafu Saya Tayone pe pe fo ka Fred Paniki pa Maston Wate Toltau Amasaia, peka topuluka, maka uluave ki Pamaston, peka kiko furimaono, taseni ulakai, Fred Fonua, Vliamisau, faifekau Fred Fonua, mufaifekau Vliamisau, pea mufaifekau Paula Reveni. Ai ako kawa pefo kasel aka sel mafileo eh ai ako kimotolu koniko atu pe ma kimotolu ai pepe ke fana hopote feitu mo yai ata be fasconi be ma ki motor i he pong pongini pe ka te vita fakava malo apito motor en alope pe pe ka motor en alu ea ata fasconi ta ta ni osta munite ni ma pe me ta pa ta to kyoko atu malo

0: kau ko ni ki himi ni te u te u lawa tu pe ko ki himi u la ki himi ko mi ta lo loa si hofa o e mau tu i koe o ki no folo to langi ko ngahi ka to pe ai me ai fonuani le si wa la he ofa si hofa ke te ki ta tolu ko o mai ho no foha ko faka pogi ma mani ko ta fe toto si su Tuku e itae si hova, au e vela loto a fika, tau alu ke lani. E ka hena, maare au pito e ne hanga o li liwe ki himi, kone, o maare fo himi ono. Tako e koi kia i hange o tua, mea ngā o tō tāko e ni. Me he, o se peko i tīse ma koi ana hiva e ki himi, a o peki sa anuari taiva ua valu, kua ne hanga e a fai e ki malanga whakatonga. Moe lotu whakatonga. Moe maina pe e wei tonga. Himi pe moe lotu moe malanga. Mea whakaofu au pito e ama whaitu kau ta pe kalon toni. Masi kai na whanongo. Hahange o tua mea ngāwe ki a taka. Pea koe kau e tau tahi wa wawalu e ngahi. Ngahi whakalakalaka ke he au pito ai lotu ia i he taimi koe e tonga. Pea koe taimi koe e koe na nau narasio koe ki ai. I sanwari aho ua fape e mahina ko kake fo a lava ke na fra ma popo ai a ko sai na lava ke na hanga o fo tu e me ko ni ko ko se hu mo tari ko se hu mo tari ko fo nga nga o akia e lotu katolika me mo orthodox ai o fra ulu fo o kuia ko ke te kuma Porque te comen por nga ia ko se hui mo taria. Kana e ia te te mo taria da fatu i he lotu e siria na o na unha ue ki sai ko tohe ko ia o ko tui te a pete ki mo wakai toko tolu mai kai ko e mo tohe a koe. O ki awa a tohe ko ia se hui mo taria ko ia na na unha ue aki e nao. Tos koe niria na tolu ko kau e na wako koe na unha ue aki. Pe i he taimi koe na koe e koe na tolu pa na umahi no i mea kotoa pe. Pe na u si o lewa ki he fitu i kere si ai na whalame mo ki ai ke whakato mala koe tui koe o hia alu ai ke maa on hao awa. Ra mai pe ai ke whononga mai i ano teu teu i ki nao tolu ki he ki papitai soen. O tau tala noa koe ni koe ki kono mawinga koe ia. Pa ose ko teu teu na to fufu i tau ka kato mai e taha koe ia. Pe ahu whaarewa o sānuari o tau taha valua iwa. Na e papi ai, ai toko fitu koe ni. Toko fitu koe ni. Pa tati ki nau tori e nā Taniela Tana o Misa Kolosi. Koe ngō whai te kāwe ki whakahoko kai papitaisa koe ia. Pea koe papi koe ia, kovi, Nai ui ko pita. Te amo mafileo, nai papi ake noa. Te amo koe takano, pe nai ui aki revaia e Moasese. Pe koe au mai ki e toko taha, nai ui ake ilaisia. Pe toko taha ko kava mwe lolo, nai ui ake pane pasa. Ko lave mai, koe wa vauen. Ko ui ake nai ui ake sosa. Mai e na uia ke sōsi wha, mo mo unga e walu na uia ko sione. Ko e hua toko fitu eni, na e papi taisa i tonga. Hange ko te whakafoki te ke mea ta tau pe, ko tamanau na i Britania, ko langi na i Tahiti. Ko e toko fitu ko ene papi taisa ko ene. Te ko e kau ia ni, mea mau inga te tau sio kei, ko e uloki papi taisa o ia i he tawalu a hiva sai. E taimi ta tau pe i sa anuari pe, na e pehe mai e misa Tomas, e ne tohi noa, na e ne papi e ia lolohea. E aho hiva i sa o e ta malua hiva. Pe koe lave koe ni ki he whare koe koe o area motua, pe hangi koe ulakai pere pere ngesa, pe te kai te ulave kia i ka koe. Koe kau e ni he toko fitu e tuki mua koe na e fuafua papi taiso i tonga. Na e...
1: Ika, ika.
0: Aia koe
1: kau. Masi nega hokot kia, iyo.
0: Aika koe nga kau fokia tu na ia.
1: Iyo.
0: Ia, kia ngobwa maro.
1: Iyo. Pisopate fokia kia ngobwa iko ni ko hiu. o kulolo ai u fe ukan ke kon hono wa ta ma inga pitu ke kakato e pompong ini a kataki olave mai ange ki hono paptaiso ko ya tupo uraki mono fare pe a ko ha mata mi kon etari ai u kalala ai lotu faka kalistiane e ta tavalto tolo

0: pe mo hoko ko a te poraki ko tu i vava o ai o fena pase mo feo i ko ni la vei mai ki ai ko ne os pega pa ta kolos leva te da ma ka pa mo nivela malo pisope
1: malo pito e lon toni o ku ka we ne fu foi me fa ka o fo pito ya Pero que que que cau en y me ha facao fo apito cojono hinga que lava que hoco pe pe mucoya en afio que ne fou y saca la meniti o paptaiso y me ha mau inga au pito que na faca que na cojono moni peia talo pe me taimi coia na ne kawa to ai ki kas a coia y ta van to lunoa pe na o que na ia pe me sa colos y ai o mo na daniela tana ta cojono moni coia na na ne o moi au pito yo no loto ko to lunoa ni ki ai mo ya punta ye ko ki ka se ni no ka lofa ta na to to ko le a tu pe aluang e pe a pita vita ko inga ai ala de ko am ka to le va mo ne pito ta ho ko ko ka pita vie me a ko ya ta na e loto pe ne i ho no na mo ko i bono fina nga lo ke ha ma fa se ka ntia ko ne nga ke ha fa se ka pa la ke e a ko no pe sa no ari o ta valu a to lo no na hiki a tua ya mi sa to mas ki ai pe ko ka u ya ho no teu teu i le le ya tu po
0: Koia.
1: Mm. Le leia a te pou roki koi ki ai. Pe au mai mui taimi koe ni na e papitai so ai koe fu mea mako inga au pitoia. Koe mea mako inga au pitoia ke ta tolu koe tonga ke tau ilo ki ai. Koe tau lawane ke tau ilo tau na e alo i ai. Pe e ta fitu hiva fitu. Pe koe au mai ni ke taimi na ne hanga taria ke papitai so ai. Toko mea mahu inga au pitoia ki ea ki tau tolu, pe ne whahoko no paptai so, e misa Thomas, ne whai ea ili. Koe tala mai koe aho koe ana, ne teu teu whaofo ofo a pito, e ne a fio, koe kakilu hae mai, o oma ngai tau wala le lei, na ne tui aho koe, ne tala mai ne toko, na upeki e toko wafe tupu. Ai kakai na nao te fua e aho koe ana, e paptai so e ne a fio, Pode na na ia ia de le ka ko ko ko ngal pe te au na ngal ki pe ta ko si ki ai ai le le me le hanga fai ki ki e o tua mo ui ko ka ui e ko le ai ai a ko ya e le hanga fai ki ki e o tua mo ui ko o tua ia na o tua ki ai pe ko ia ku pelu tu ia na me mo ui ko tua pe ki o tua ko ia ko e ko ka ui de to foro foro a ko ia e to follow follow money kena e ta ta ki ta ko to ape e na wo e tu it e a ko ko tu de mahalo ko no ta mo tu a mahalo e to mo full tu ko tu to to fa ko tu pina ta to fa ko ya ko na ko ki ke ai ko salote e ai ta hine lai ai ko ko e princess salote ia pe ko e u ko le va ki ai ko te vita un pe ko to lu ku ai ko so sa ia na ne ki si ia pu to ai na pap tai so fa ka ta ki na to lu ai fa re tu po e ta la noa historia u no e ko ko e ko me na ko ku ai ko alwa tu ko ki fo no le tu yo se di na ka ki na o tu pasiva le ta ko e ni ko fa re ne tu i ko a ho ne pap tai so te mau inga au pito a pito i he tunga historia koe nau patitaiso ai Paul Rocky mo hono whare.
0: Mono
1: whare. I he ngahi mea kotoa pe, koe koe tupuele ko tonga tapu na kei toko si i pena nau hiwa ngā tupuele, ko haapai, whaka more more atu o si loto haapai kotoa ia. Pena sio na tu na manako na tu he lotu fo o pena sio ko tu i ni pe ko ha i ko ti ko te pe ko ka u i tumu tumu o lotu en fola o ko ki ai times pe na ai ano atu ko lotu ki ai
0: ta
1: o te papitai so ai mono hoa mono fare pena ne fai e fufu i whakalangi langi ne tau folo folo fa ma fai e o tua mo ui e pe kau ia e ngai mea lontoni pe ku pakatalu talu pe ku tauange pe mau inga lahi ai papitai so koni male to ke au ia ke kaiva ke wafe tolu fa so Tanga to kai wangi au ia ko ia, ne? Taku mau inga au pito ai.
0: Mane au pito.
1: Tau whakatoka ngā ia nge ia. Nei hoko tonu ia i fuka i hapai. Taku e mau inga koe taimita tau pia ta hawaru tolu taha. Nei whanonga to e kau misinare fo ou ki tonga. Nei tāna ou ki tonga a pita tāna koe nu tau tala noa kene au ki hamoa. Rala tu kai mo misa vuni, hai ko tama fai pa ki ia, mo se misi wa te King James Wetkin, ko e ko toko ta aia, pene whanau i reva no ki fuha i rifoka. Aia na hoko ko parestenio sa stomata a tahena ku JP wa te King dia, e ta walu walu ni ma. Ka uia e ngahi, seke disike ni historia e tala noa koi ke ta fai koni, mo hoko ai baptizer koni. Pea ko e whakatalu talu ia e tunga e lotu i hapai, Ako papitaiso e nea fio i fuka. Whataha mwane kotoa ia. Pero hiu katu kore ki vaba uke kauia i he mea mau inga au pito koe ki ai. Koe tafa aki ai na ina fuwa ti vaba. Aia koe ulu ka lala ha koe nea ke kine tari e ia lo tu mwana i mea kotoa. Na tu ne fuwa tu e kai ki kautama koe ni he tahi tiba ne fa mapa fa. Pero fuwa i taimieni na ne tari e lo tu. Pego ne tari pego e lotu, hoko ki ai, foko utua ki ai, ne tenge tange, pene si pe kia lewa ulu ka lala ko ia, e taha valu tolu tolu.
0: Tolu tolu.
1: Ke tangi koi baba. He ko ia na alo ngao whakama ngeri o koi, kia ulu ka lala, ko tu po uraki pe. Pe hoko pe alu ka tu po uraki, koi tui baba uia e taha valu tolu tolu.
0: Pego ia.
1: Kau ia he mea mau inga au pito. Ka teu fōke atu ko hinga koe tau tai
0: pito. Ia. Ah, whaka mā lola he ato pito, pisope. Ah, kikilo koe ngai patunga historia ni hono lawa tā tā naki whalere. Teke, ah, teu fōke atu te tamaka pia mō, ne vela maha kumo wakai mai piki he mahu inga mea. Ko hankoi lau, te tau whenga tau ki tau ilo isleri mō i lopmo mea. Koe mea enge tau ilo ito tō a tau tōri tonga. Pea koe a koe mawhoke atu koe ngō whaifikau ke mō tāna ki mai mālo pito.
2: Me o whamālo piso pe ka uena ka mawhoke mai. Ko hanga e whoke ma whaifikau mō vela ko ngō whaifikau koe a Fred Fonua pa mō vila misau. Ka ke? Ka u whoke ka vela vela. Toi ki tāna ki mai ange. Ki he ngai mea koni whai kia ki ai wakai e vela, Mālo.
3: Oia. Mālo vito e te vita. Mālo pisope. Ka wanda ke ngā ngau kuku luo kuma si e whinga ke whaka māo pōpe ngai ka u.
0: Koia. Ko tau.
3: E whaka whetai ko lau maari e o tuau ne hanga puke puke. Tau whaka mōni pe ki ai. Ko lau maari e ia. Ne hanga o whaka manatu e ngai mea koe nāke a te koe. Mau inga e koe Koi matai koloa ia e whonua. Tau i loi pe a honi. Ai paptai so koe ni nei whai. Koe ne toki au ia o whenā pasi me mai tau. Tau es wholo wholo koe ni ke mou ki mā mani o ngāhi. A ngāhi ka kai kotoa pe.
0: Ngāhi ta kai kotoa
3: pe. Ka kai kumoni tala loto koe mea we kua hoko a tonga fo owe a honi. Teita maka.
0: Koe.
3: Kua pūri ata mau i kisikisi mō mō kauta mā. Kua mā mai whonua. Whakoloa ia e fupaptaiso koe ni. Kakai toko lahi koe ni. Kua i kuna e o tuae. E fu... whainga tāna e te tofanga e kau misinare a honi kuna au kai merie. Au moni, kou mā whana, koe kou ilo kai talu e si o mata misa tō masi he. Mahi no foki e tūtūnia a ta. Ka kai ke, ka toi whakalaka mai e tahi ho whakamalu, koe mate kua pau, eh? Ka kou tau tui ko toa pēna e hoko ia pisope koe whalato lahi ki ta mai o iki. Whai whikau, he ne ngā ue, me sio ka no ui, hake na ki longo longo holo pe, pat koe na ngeko lau na teu ke whoki ia. Tā kua ko ia te ne hanga o paptaiso e tui. Koe whakakoloa ka te au, ku oho wale he whika koe na na ke omi, hono papi oi, o tu poulua ki na e au ke toko wafe i lifuka hapai.
0: Wafe,
3: ia. Ia, koe whakakoloa, Ake ko launa toki toi o wha ia ko nau si o hifo o mea o whanonga to o whamatalana e toi o wha ia i lifuka hapai. Koi a kapi sop. E malanga e tamagani ko Stephen Labone. Eh? Pea o whanonga vena te iku ta ofi pe e tangata ia e kamata ke maa whana ka ulotu me mwen au lotu tangi mm. mwen mea. Pea hanga he tama o ta ofi ka kou whanonga ko ne ulaki toi o wha ia hapai. Ili fuka hapai pe e ku mao gani e fua matala e tama gani ko toke tā mafalo historia mea ko ia ka ko e reke tā uofoia nge ko toa e kolosi li fuka hapai ko ngai tā pua kia e fui one one ea ko e mooni ia reke tā uofo tau tolu kau hapai ia e mo ui aki e ai lotu Ka whilau hono tāna ki atu mai masani ki hapai ngai a honi. Oe matai koloa ia. Oe. Ka kou whamalo he koe ngā koe koe hanga i he meani koe ai ngā ue koe nai whai he kau misnare he kuna wā o whai e paptaiso. Mm. Kone mo ui a koe alotu i he whonua. Koe tau fie fie ai. Koe mahu i atu e po uri kai hopo mai e māma. Mwe iwe lau maari e ne hanga o whakatoka e Mary Nobea mwe koloa e lotua tau koloa i ai o au ke ahoni. Fua malo lahi, oi ku teita, koi ke te ia haku toi le tānaki aku ka mea ko ku fua malo pe aku he ngai tau ko fie fie au pi sope. Hulu i mai e tala noa tau au ke tau lava tau ilo he historia e fui taimi gwen e fai ai e turning point. O tonga. Mm. Mea ko mahu inga i ai. E koe mālo ko kei whai hono whakatotolo ngai fu historia koe ni. Koe tahe koe mea monia bisope. Koe ki tau tu hake ko toi whakaukau ke tōk whai whikau. Koe hanga ngai ki lahenge kwa loko o ila isi pite mo i uraki mo me au te kiai ke uilo e au a tonga.
0: Pakistan.
3: Koe kou tui koe ko hanga hei tau ki polo kalama koe ni hikule o whakatua me lio ne hango furihi e whakaukau e tau kakai. Se koe ni koe tu koe ni koe whakau flet whanua mo Ngāri te mau whoko tala teu pia me historia e whonua, tai malanga. Whakoloa lahi au vito. Ngā ki lawa ki whakamāwhana koe teu koe ni tau, teu hono katoa ngā i koe ni centurion lotu, tau tala noa i historia, pia tau ngō i tau māwhana. O si a umai befo i peresia koe au, tau ngō i betatolu, tau māwhana. Pai whoke tuku, hono tā palasia e, Ono tā palasia e ngā ue kusi whai he kautak loto e whonua whi ngai ke whai hono katoa ngai e mau inga o e lotu u toi. Ia e kau whai whi kau ia ko nau tuak nau tolo tā noa negativi. Ko e uke katoa ngā u pehe mo pehe. Mea whakahela moni. Kena wō ai ha nau mea. Tuku e mea ai si a si mo e whonua. Tuku e whakanga. Tuku beia he Koe o tua pei e taha kune whai e liriu e whonua. Mwen lau maari e kakai.
0: Paia.
3: Koe tae koe ke tau pōre pehe kau lama ha mea heki tau lama te toha mea.
0: Ka.
3: Tau whawhetai pe e ahoni ku tau kau tau tolu. Kau tau tolu hono whakahou ngai. E fu ngā ue lahi koe ni. Ko tau pōre he me matai koloa e lotu. E neongo hono tā palasia e whaingata ape a mwe. Anga hala ai fonua tau no fobe mo amanaki. Kai tu ko tau polo kala ma ko hikule o ko faka tu amelie. Tau no fobe mo amanaki lele. Ko me ai ai o tua. Ke ne fai hono furihi. Ai for noa be mo loto e kakai. Na tau amanaki pehe. Ko tau ko me ko ko ma fa nai ani nai pisope. Ko yongo Tahiti, lea faka Tahiti, he lea faka Tahiti. Malanga i mai e kospeli, kari lelei, tō lelei ke loto mai lau maari e kakai.
0: Mm.
3: E mea e koe ku mahu inga ka te au. Mahu inga o pito ka te au ke tau whakapapai. A ngā ue bea mai e, uki koe ni kwhai ho tau, tau si atu pe, tau mafana e ueina e kusatu ke te ue ngahi hiwa. Fonua ni kumu, alua te fukonga lahi kou tui ta tau bemo Aseliana. E na uo ke whakahau ngai, e na ua usia e wange au ta ue lotu. O kai koe pohi ni ia pek whewheho mo ui. E koe koho tau mo ia ta tau pure ia he o tua. O ke pure ia tangatai maman. E koe tau whakawheta ia i. Koe o tua tau tauhi, koe o tua whai totonu bea whai ke nerea. Au tau whamalo, tau whamalo, tau kaupe, tau tolu he lau. Awe peho tau leo, e tau hang, tau honga ia, whamalo ia, ka kai ko eni. Ka ko nā tani e lako, tangata iau, talo tupu kou tu whanongo eni e pisope he hingoa ko ia. Nā tani e la tana. Me a maalahi moni, tonu ke whakapapa ia. Pea, koe, nau kisio hifo, Koe tamahang eka te au nei i Nusilania. Kamata ene ngāwe ana he kau Māori. Pekai kei wofu au he spiti e vave koe fire. He was on fire. Koe ngā ene hau ia. Kamata ene ngāwe whaka misnare ana i Nusilania. Pea mwe ulunganga pea mwe rea whaka pālangi. Pekai kei ngā tai hau pia rea he o fitaulaki mwe kau Māori. Pekai ni heka koe ki tonga. Osi maheni. Anā Daniela. Tāna ia he whatongia nei, uikia i he otua. Pau tau whawhetai, koe angai e tau ngāwe tonu ke pehe. Mea mahu i ngāi ke tau mao lau maari e otua. Ko tau mao lau maari e otua, pau koe ke aha, āse nita tau whehi, a pau āse nita tā e ofa mo area tupu hifo. Ko mea pe tau mao, ke tau whamalo ke palesteni, koe sia sīpea mo e kau whai whakau o tonga. Tau whapapalahi ke nau ngāwe kwhai, ono uki ke whakamahu i ngāi. Ai fie mōre ho tau kakai. E nau totongi, e nau fea. Ave mo ngai puha mo mea. Ke o whaho ngai a ke o whae o tua.
1: Ui.
3: O ngā koe, koe ngā ue, ku nau whai. Tau tau wha, whatauangi. Te tau, e au mai pe fukiresi ko ia ki heni. O tau inasi ai. Hake koe mea nai tōi Britania, alo e kau evangelio, e kau whamisnare ki tonga. Pena na uo mo fwoi iwi mo e malohi. Oe lotu e kau fwa fkau i Britania. Pak tau fwa fetai. O fwa malo atu ka moa. Nei lava hua fai toka o tana he ahoni. Ko ilo na mo si feinga ke mo ki ai. Pak o fwa malo atu. Ai o ke mo au ke fai toka o Misa Lore bea behe ki a tana bea mo moritoni. Malo bito bisope ka ko teita. Te fwoki atu ki he dia weina mo
2: malo e vela kama foke to ape e weina pa mo bishop ko inga ke faka kato e ngai fe ui malo
0: e a pa malo la he ka pito de ma ka pe ke ta ta ho si one one vela tu po ko e fe ui ko nana ke to e ke mai to ki faka kato ki a fa ma po pa ta ke bishop ai po in me e ana e Fo e waka me ke te ha o fu foi ta po ma ke ke ke. A piso pe te fo ke tangi ki ke lave mai ngi ki kamata anga ko e to e ofa i olopeka. O ko atu ki utui ta pe ki makave. At po ura ki pe me ne hoko ko ia ko tangata malanga. Ko e ta fehu ia a ko teu fo ke ka te ko piso pe kataki olave mai ki ai. Malo.
1: Malo pito lontone, koe kau ina whiu i mahu inga a pito. E, ke tau tolu pepe e si kai na whanongo, ke tau kanga ke tau whakoia. Koe mea mahu inga a pito. ta ko kawa me me to la hepe me to si pe kata o ko tu e na e hoko ko api ko lo peka i va o ai a ko pita pri tia ta di va va o ko a ko ia na e fai pe na ki kalas a ho na to ya me tai mi a pe na u lo tu na to le na me a to fi na u lo pe a o pe ke tai mi pe na e to o fa ia e o ta ko ia ena pas ah when na hoko ko ia tan ko ia ko tai mi ko ia o kuia ia pit ko pita tan na ia ai ko pita tan na ko na tai ai ko ni nai e no fai to ka ko pita tan na ko ia ai to e o fa i pita priti i olo peka ko ia na ia tan ko ia pe ko no moni na e pe ko foki ko ia ka foki ko ki utui e pong pong ko ia te nei fai e malanga. Mm. E koe malanga ko ia a aistea vovore, koe motua ia maitolo me koulo me apai. Koe tanga ta aikia me koulo apai. E nei fai e foi malanga o ko ia. Selusalema, Selusalema, tau mai a ke ilo ngahi me o kau ke orelei. Kua fufu ia me te koe. E ahi ngai e hiva me la to fare. Hau tau, ma mata e koro sena tu fau. E tō e ofa. Koe kono whakapuri puri a koe tō e ofa. Koe malanga pia tangata eki tonga. Pesi tō e ofa. E kono moni koe na e manatu rewa e ki kau a pita tāna koe iai. Te ki he mea na e hoko e Britani na te ki whaere i e tēm koe ia. Ka koe taimi koe ia kuna utala noa. Koe na uhinga ia e kuna ulawe ia. Ka na keke tō e ofa i e Britani ia. He keke awe ha kau ngā whamisinare ia. Ipuri, eh? Ka koi ngā e koko nau tolu ko ki pulo pula ia e toi ofa. O nau lere ki mai fu yama takiloa. O nau tūta mutoka. Ka koi uhinga ia i he tau ta tau pepe na he ongo atu lewa. To tolo lewa e ofa mi mia ki makave. Pena ia e tamsi i he taimi ko ia mo rapi. Pena e talanoa ka e tapu mo ia. Na e loi mata ia. Te koe taimi koe ni hao ki he whariki ni tapu moia. Ae ne, o, lete mo si aki e nea ngahala ko ni kama e ne mo ui. E ne tangi, ya ke o tua. Te koe taimi e nai fofo ai ke ne mo ui koe aia. Te koe taimi e nai riu kama ka kato e ne mo ui. Pe ne hoko pe koe tangata malanga, pe ne malanga yoka tompa tau koe ya. He hoko pe koe tangata malanga. Te koe tau koe taha, na e... ane hoko na e hufu ya e whare lotu i nei afu. Ane teu teu ka kato i he teu teu from Britannia o ne whai e malanga koia. Ako mea mahu inga o pito peia. He tolu taha, tolu tolu, tolu whaeni. O liu kawa ka kato ane moi. Pekoi foi mea pena e mai koe uluaki koe ki ai. Ke fai wawe, ke awe lewa e lo tūki mōri. Tako e kau ia, tau te whoki pe ki ai, oku na ke lawe whoki pa te usi, oku ki mua pa nato ki opi. Koe tō koe o whai fisi. E tō ia e au tahawalu o katopa, i e tahawalu whanima. Ko si lotu, mei ta tau pe, koe nau lotu pe iai, pe koe misa huni. Paka nai taimi nai lotu e tangata eki, ha ando koe na te vita mo bea. Ko paula vea, ai toi o fai. Ta koe mea mahu inga ia iai. Ai toi lewa suka tope o fai fisi. Te au mai ki he tau taha walu faa walu pa whanofo lewa ki kau fai whekau. Ta koe whanonga toko taha koe ni nao ke motu ko kantamu. Na kai ke lama fai whekau te ai o alu ka nau hirifi ai motu. Na ia hano taula te e volo na ne ilo pe e iau tala mai ku mata sia. Kaka taimi na tua paula wehe mata whanga, pa te ke iha no whakamalu e ua. Te tarangi te e volo ko tau tūlolo lotu. Kaka pau kuhange whai se kau o malu e loto, e fuwini ko kako whakamalu foki. O hinga tūlolo e kolo koni ko kantau, o ta foki e la. Kako hono hinga aia, eh? Kako e kumoka lau maare maano ni ku tataki ia, eh? Talamai sione postolo, e talanoa ko iki ai. Ko e lotu o ku fai e ha, e lau maari e
0: kua. Maari e mamoni.
1: Kau worship ko ia, i he truth ko e ki ai. Ko mooni e ko i ai. Ta koe koe koe koe koe fukui me lau maari maani. Kai kai e fai e lau maari, kai fai ge esi. E tari ge esi. Pako e kawe hafo i whakapuri puri. Whanonga mātonga, tawaru tolu taha māka i ai. Veri ngi hafo kai o lunga i whei apai. Kau rua kene papitaiso. Tawaru tolu whaape. Koe hoko rewa ki ai. A e toa o whaape. Riu kawa i ne mo ui mai. Me ta whaako. Pako e kawe i ngahi mea mahu mea i tōko. Lawe kasa koe lawe me koha vela ki ai. O tau sio ki ai. Pe ko hono ka kano ni utau o ke utau ke ilu e pia tonga. Tuange, si e mao ia ke to e whiri mo e mai kataa mo mea. O e whaka i, o e whaka i, ka tau tangata whaka i e no ke li mani. Se paki mo ia, o ia te e au ke ngā tāna, tene i kuna.
0: Koe.
1: Se anga ke mo whiri, se anga ke mo whiri, e pai to mo whiri, ai ai miki ke mao inga apito ia. Paura koe, ai e pā, ai e reta, ai tapu wae. Se ko me koe ke tari ake. Ka ku maho inga pito e ka inga whanongo. E te wak, ka toa nga koe nu veke veke ta ako toa pe. Tua nga te kakai ku na ulau na whafe pata. Un tau popo ka kato. E te wak, ka toa nga se turi me ahu. Ke a tolo, maina kato. Tau fokea tu koe ako tau taimi ilon ton malapit.
0: Ia marapi tō pisope pia te makolosea te te maka pia mō nivela koe koe tau taimi koe te tau tō fōki mai te tau whehu i whakaosi pia mō hono whā māpua po e pisope tau whatongia pongpongin. Ka mā fōki a te vita mō nivela.
2: Ia whā maro atu pisope ka ueina ka fōki mai vela tuku mai rewa haki i whakaosi ki poni maro.
3: Ia marawito e te wita, ma kei mouta fuua pe pisope. Ma nofo sio ke ngāwe lahi koe ni. Ange ku ma ngoi ma whakato mal, si si e ma ilo ke historia e lotu. Ka ku ma whakamalo atu, ne o kou tau tole atu koe ni ke mahino ka koe o kou ngoi o kou whakato mal. Kai ke u, o ku mahu inga au pito ke tau, laki ilo kita. Te tāta tō ilo isi pite koe ke tau ila tola tonga, mea ngari ware mōnia. Ake kono, kono whakatoa ko whamalo atu. Ae omi e ngahi hingoa. Tau pōre pōre ai. Pekai ke ngātai mō osieni. E ngāu e kau misnare ko mau. Ae pulopula iho tau ki whonua i tonga. Kailelei ke nau hoko atu hono talaki e kospeli. O koutu iu pehepea tonga i ngai ahoni pisope. O keko e, o ku neongo e, ai lotu mo e whaingata a koko he whonua. Kau kai tuku e, ai unu atu ai kau ngau e whaivangeli o, ai kau ngau e whamisnare, ko ome ngai whonua muri. E nau ofeina, pia mwe nau, mwe nau man man meri e iau. O kangeko tangata koe ni koe tapu, pia mwe tangata koe ni, tangata ko Samuei koe ni he maamonga. E te sio e nau o e kautaki lotu muri o man man meri e ia mo e nau ofa mai ke whonua. O nau whaamu ke hangeko ngai mea koe hangeko koe whakataulama koe na ke whai he kamata e tau polo kalamana ku. Na ke ki ue i o tau ki hoku mafu e fo i e tau tau whetongi e nau ofeina e whonua. Na kai ke nau holo mui. Pisope koe tau e ua nima. O kai peke tuku. Tau tolu koe tau oat peo whaiha ngā aue. Nei ka ipe, iku fo ipe aiku o whatupu ke. Te ke lava ha me aia. Kaka mea le lei, ai, u, ai te ukuma mo te whamaumau, wanga vai vai. Pe kui lopea kakai koe ia. E tā noa bea koe ni koe. E tau sio koe tau wako, e tā noa koe ni pe mo i polkalama, i poni, e tau sio koe mau inga, fonga. E tau whai e mea koe ngāwe, ai famis nare. E ngai mea mau inga ke tau o te tau holo mui pe o te tau foi. Koko e mea ni koe ako ke te tau tolu. E koe koe pehe koe tau o ke whanua muri ke tau o o takai a mamani. Koe tau hube me ho tau mamani ke mamani kakai o tau kau ngā whanonga whanuan. Mau inga. E tau tau laki e ki mamani o te whanonga atuai tau laki mo e kakai i whanuani mau inga ke tau hanga ave e tau matai koloa e lotu ke ave i whanuani identify e tau kakai lotu ki tau tolu koi ka tau toki o peo toki o peo o whai inga e whamisinare ke tau o ke whanua muri ke whai ai i kai o tau alu o tau ke he Fulia mau pia o ke whangau e aki. Ko feha taimi te tau hanga o katoa ngai e tau kehekehe. Mm. E mau ke holoki ngai a wahe wahe. O ngai siasi. Pea tuku e lau to kateri ne. Ka tau au atu. Ke mamani e kakai ko ia. Tatau e beko e moslemi, beko e puta. Beko e hape. Kia te au. O wako mea lahi i tau ngau e poni bisope bako fa malo atu. A ngau e ke fai. A o fai ngau fa misnare kai ke ngata pe i tau karistiane kau ke au atu ki ngahi lotu ke ke. Ako fa fetai. Ki tau tala noa e kakai ane a fi. Kai fa fetai kui aha kakai a honi. E tau hanga tokanga. O fa mahu ingai kai fu ngau e ke fai. Fa malo atu koloa i ai ai fonuani pe moe kakai ai fonuani ho ke i tuk taimi ka ke fa whainga maari ho taimi o bahe bahe mai e fu koloa koena pe moe whainga maari e o ku whai he tau ngaue i he lotu o fa whita i ai ai ngaue pe moe ke i omi i vialangi o omi o whai aki e tau ngaue e pisope Oia e te tamaka ka ku iai habea te ke fie lea ki ai. Wha maa pōpua ke ko ilo kutoi pe mini te nima. Hau ki mini te ta.
2: Wha malo atu e vela, eh? Kake, ko te ufoke atpe ke whakaosi mai e polka maa e pisope mo ueina. Wha maa pōpua mai pe a keresi mai ai pe. I he lava koia kutoi ta mini te nima. Malo.
0: E a whamarata pita te tamaka, pe te ane vela, ko tau au mai ke tau mui e tau ngāwe, mui ngāwe tau whee, a he pongpongeni, mau inga o pito. Pisope te mau whoket, hange ko ia ke lava, ke whama o popo mai, pe ke toki kresia e pe, e tau whatongia, to e tau mite nima. Ko hi, ko e, ko e, ki whehu i koni na ke tuku mai pe ke wha o singa tu aki, kono lere ki, ko ia kalofia ma, ko speli ki a moa, e tau alto nima. Aia e misa pita tana, pe moi foi toko fitu koi tonga. Kage te lava pe o tuku at, ke whama apopo i mai ake tau whatungia, pe mo ke whakakakata mai pe ha mea okto, ke ke whakakata mai pe a toki kresi mai tau whatungia oi pongpongini, ka whoke at piso pe ma lo au pito.
1: Ma lo pito, e lonton paku leo ngoi to sipe tau taimi, lava pe ke u, e tala tu pe ki nao tolu na fuafua hoko, Pe hoko ki nga tōlu ko e fuafua fua ia o e ngā ue a e lere ki e ama taki loa me tonga pe nei taki ai e pita tana ma si mātua tonga koni. E toko fitu nei taki me iai a pāne pāsa a hungalu pe me vavau pe ama pensi mani lātu selu me vavau mo pāne pāsa moala me vavau mo ilai sia alani me vavau mo paula vea pe me ha ano muitoa apai. Pe mo inoke, pe mo sosi falalave mai ni vavao. Aia koe kau tangata eni, na hoko gina tolu koe, koe fo i pou e fitu, na nau lere aki e amataki loa, koe kosperi a e ngongo lere i oa o ki hamoa. Ie tau tahavau tolu hiwa, na e felo toi ai, a e ngongo kau tahata tau pe, na tau tala no ki hua. A la masa, pe mo e lotu misua na Wesiliana Metotisi, ke tukuange aha amoa, ke tokaenga e kina e la masa, kai foki mai a tonga, ko e ngaka toka ngata ki Fisi, mo Solomone, mo Papua, mo New England, mo aume ke kawa po ki e. Kau tau whawhita e pia ka inga. Kau whawhita e ko iasi a ngahita mai, o lotu i tonga na naulele kia mataki loa ko ni. Neu nau tō tau e ngai whanua mōri, pena ia i pēke na kake nau tēsi i whoki tonga. Mm. Isa nā ngālo a Sēri Pulu, nā ngālo a Wese Langi, a Semis Havea, i nau tō luko tō pēna, nau tō tau e o tu mōri, wha mōre mōre ka ki rāwe ka kato atu, ha ki nau tō lu. Ha koe mahu i ngai ano, lere ki a mataki loa. Tako e aho ni kutau mātātou feiva, i he ngāwe leleina e whai, i he o kau taha ko e ni mamani. Pe aku tu uia ki he loto mo lote ahoni. Ko e toto e kau maa taha ko e pulo pulo e sisi. Pe aku tau tolu ko e whaki pulo pulo mo ui o e tunga whare ko toa pēna tau si tupua. ai o pe mua na ngata e fa mana to ate ko spe je vai o valu o ma tiu pe mo ma ake vai ta no ma inga au pito ki ai ma ho tau tai vi ta mana tua o fa ki a gina tolu o na he misiona o fa ki a gina tolu ke ma o haka kai pulo pula lelei ke na to ki hoko atu e to tangata ko ni ke ka u hano lele a ki o e kalofia ma ko speri ki ma man fa fi fi ne nai ma awa ta ne nai ki fai toka ko ni mo hoko mo pfte ye ki to ta ko ni ko Helen Webster na ya mo no a mo toni na fai pe ko inga ko ta we u nge a we ni James Cameron ai ko fai de ka o se mi sa ka mal ko ni ta u nge a we a ho ni a ho no pfte ye ko pa na ke mo oi fa malo la ya tu lon toni ko ya ko yo a to vakais i pita tana ko e kau ia si tanu pe mo mele ai una fai toka taha pe ngau e ahoni kau e ngau e lahi e mo mana tua ki nau tolu o utoe maa pone ki he ki he fai toka ko ia i Litkam mo pita mo lore mo misa lore mo Amosi ki Liverpool e faa ahi ka ki nau tolu e kau inga whanongo ma ofa lai atu e ki mou tōlu ko tō pēu tau kau whataha e pong pong ini. Wha mole mole atu ka halea ka ke tāu pe whiunga mo whakau kau wha mole mole anu ki mou tōlu. Wha mālo lahi ka te evita mata whakatau lama e tau polo kalama. Wha mālo lahi ka whaitu kāwa ni mēla ko ia ko nai. Tokon ko tō pē pepehe ke tahine ko lontoni he pong pong koen. E ka e ngā tāwange pe mua. Ke tau mau ha kātoa ngā fia fia. O hanga pārie mōni he tau hono whamana tua. O hake lo tu he tau wange au. He tau. Lea tau e ko se su Kristo ko ofa e tua ko tamai. He fo lau maria no fia. Ke mau tolu ko tua pe ka whanongo he ata mo lea mo yo pe. Pehe ke alontoni mo te vita mo nevela hako ate whatongea pone. O na hiri ka whai e peia ta ngata. Amen.
0: Amen.
2: Amen.
1: Mo alo pa la maria pa te oni. Amen.
2: Amen.
1: Malo atu.
2: Ko ufa malo atu piso pe. Pa ufa malo atu e wena. Malo api to la valdeta por kalama pehe kang mo tolu mo mea mai ngalo pe. Pehe ke ngalo ea i he pongpongini. Tau whana ho poate ko whamalo. Ko whamana tue kang mo tolu, te mato e whoki mai hafe tolu, mo tau ngai whastu ki mua koia hango fulu e wike, mo tau popo ak tala monu, mo hono ana laiso koia e tau ngai hiva. Ka ye, malo apito, piso pe pape ka weina, lava tau poloka ma i e pong pong ini. Malo. Whamana tue, te ofu e tau poloka ma, ka te tau whoki mai i he eku pesi, e tau polkama ko e haftolu. Malo apito.
0: Ia.
2: Ka ua tue tau ngai fasi, pia mo tau taitari ai, ki e tau polkama ko e au kuhoko malo.

0: ko e tautaimi ko hafe to tonu ai tolu i he pongpongini pea ko e ata hawa alfokene sune u hafe u aono pea ko e tau polkala mafokene o kuhoko ko e ngahile oeni o e henghengi koula i he pongpongini pea mo e tau ngahi popo aki talamonu ke ave aki e tau ngahi fast uki mua ko ia hongofulu o e weekendi ko ia ai ko ta programa e koko pa ko ta ta lele i foki a onevela tupo i he pompongi li pe ape he ki a uheina i london tu fua e ka mai ki ta programa ko ia o e pompongi li ko e tu ia e ta programa ko ia i he pompongi li pe a ko tu i pe i he pompongi li e Uena ku ongo lele ya tupe por kama i e pompongini, uena?
1: Iyo, maa ke oika.
0: Iyo fa malo atu, malo apito, ai kaumai ki he tau por kama i e pompongini. Kaike, he kaike to e whakalo loa, te u o atu e tau fastal tari koia e tau por kama ki he pompongini pe a me he hape o tari eva, ai heng heng koula tari tari aki ki motol kotoa pe, o mo me ama ke ta programa i he ngalu ope pa pe ke ngalu ea pe a pe fo ka te ko e uena pe amo one vela he pongpongini pe a pe ke ta ufana ua po ate unau me ama me ngai feitu ku nau iai i he pongpongini mo tolu kotoa o mo ngā u he pongpongini o mo ufana ngo mai ki he tau programa o ko o atu a e fasini taritari aki ki mo tolu o si patau ki hoko atu e tau programa ki he pongpongini ko ia ko e hape o tari vaeni, mo heng heng koula, tari tari aki motoli pongpongini maloa.

0: ko e tamtai mi toi tamini te ua fa ki he tolu i he pong pong ini pe ko la vai ha no o ate ta fasta jari ta jari a ki motor ko tope mo me mai ki he tau pol kalama ko ia nga hire o en en koula o atu ia he hape o tari va ko he ni he ni koula ai fasi ko ni kaje e wena ko tu ipe wena ku wong lele ia pe tau pol kalama pe ku tau alu foki ki he tau a nga hiva ko i he pong pong ini ko e o atu ko e tau fasi tau olunga he pong pong ini e kau tau te hina i ongi pe a pehe ki a lui fa pe a pehe ki a fotu moko fisi a tue i kula pe a pehe ka ho poi vou a tue i poi faremaka kau fusi brothers pe a pehe ka siare i ongi trofili mo e hala pe a moteine la tu ko e kau tame e tau ngau e aki i he pong pong ini maari apito apito ngai hiva i he pong pong ini pa kau tui pe e weina e tatau pe pe a mono analaiso ko ia o e ngai hiva o hange pe ko tau fasi tau lunga ko i he pong pong ini a e sa me ua tolu ko un nofo e taimi lai o fifiri e o nevela pe ko a hono ui ko ni a e fo hiva ko sa me ua tolu e
1: ko ia
0: ka ko ko ku hiva mai ko te tau fanu ngope ki ai kaku kaku mari au pito au pito tau mai foke sabe wato luta wang ki ai toi tapu kong tau ia si ova kaku tau tong fanu ngange ki me ani ki tau wakai ki ai pe a mo uheina i he pong pong ini mari au pito ai nga hiva o hange ko ia ko ko ko ko fasi ko ni a me a lui fa ai mamahi ko me ai ua o ko se ko he mamahi ki ai ai a ko mate Ako toi haare wa hame a taha o toi a where mea ki a ai mamahi. Ko e mamahi i e ha mo ea. Ka tau toki hanga o sio i
1: am.
0: Kaike? Ko e hanga ia e wena toi a haa tāna ki mai wena?
2: Io a ko a te wha malo a lahi a te tamaka pe ki tāta o nevela. O e tau a sia mai kua wha ase tau pol kama he pol pongeni. Ako toi fokea ko alue nia ko fi pol kama ko niu ka hiki wha tatari e. E pa kai pe ke to mo loye me e ko hiva ko o ne hanga ia ki life ta mo ui ene ma na tu mo ngai ne ke hang ko mo lave me ko na ka we hiva ko e a fo pe o tua ke mai ki ta fi fi e ka ko e a te fo ma lo la ko ko ngai ko ki tem kana mai ui va te vida ka pe he ma si a lu pe ta i me mo te ang ang ang ngai hiva e no o mai pe u fa fi fi e pa ko e fo ma lo ta pito ke ngau e la ko te vida ko ilo i ko ka me fa ngu fo e ma haru ke ke te to ganga ko ke misa sa pa te la fe ko se nga e hiva ngo fu ko ne pa tope monte ko skolo si mai fa ma lo ke te vida e ma lo pito a pe ko e wat pe fa ma lo ko e me fa fi fi ta ha ko ki na to ko te na ka mai e a lupe tai mi to ko hai opito pe ku fama fama pe ku mai no mai leva o fagala ta programa e ta fi fi a mo ta ka kai kai te to fa lo lo fa ma lo ka ki mo an vela fa ta ngi pe ta ma por kala ma hi va fi fi a heng heng ko la he pom pom ni pa ko ya ko fa ma lo ka mo pa pe ka na to te na ka mai ka fo ka ta ka ma ma lo
0: io fa ma lo tu e weina pe ko fa ma lo ka mo to ko ni ku mo asi ha ke ai ko to ko wa ni ku asi ha ke i he pom pom ni ki he kamata koia ki he puku i foka pension fifita pe a pehe ki he meia koia o handiri ki af kalonia kalonia ko mea ko ilo ko kuhu mea tangata ko fasi koni ko mamahi ko mamahi te tato kfanongo ko kia kake wena pa monevela ko fa malo hange ko wike ko osi ko fe osi peta o polkalama ko osi ko osi o hake Wa uya toko uafe kakai kwenye na uviu ihe polkalama. Kwa uhinga ya mea kwe maalie kwe hiva pia mo isai kwe hono hono na hono uya tuki na utolu na ukau mai. Kufa malo la ya bito abito au kia ki na utolu kwa ya pia pehe kufa malo kia si fana wapu ati. Neongo pe ikai ki tau sio kaki na utolu kaku o atu etau po ki tala monu ka ki nao tolu kuna wo ngo i e vela pa mo uheina pa te ufi e fia au hange ko ni ka ki nao tolu ko ni na na osi i he api ko ia pensioni fifita pa mo afu kalonia neongo kumbo ata mai ilo ka te hanga ko o lau i atu ko koi tokoni eni mea pensioni fifita me puku hifo pea pefo kaf kaloni hea si te nau whanongo mai te nau fie fia te nau fie fia nau si toko ua e okupopoa ki mata amonu pa kore pe motoru ngai family ka kua hataha mo usi e vatu o kai ki hala uia mo eva he koi hanga pe ko mea kou tal mai folfola e vela Na prison pena ka ke mula vang o ahia ka te. Ka ko afgalon ye ko ngai feitu weni ko o kutala o kulawa yo tau kai e wen. Ko ngai feitu weni kulawa ko e tau lotu. Mo ngai mea ko ngai feitu weni utala mai ko e folfola. Ka ke tama e folfola e o mari e alo tau lunga ya mo ha kai. Ko ngai feitu weni afgalon ye o tala mai ko ke tau lave ya. Ba ko kore ka motolu. Ko famalo la habito ke lo haga na Sony y en ai tokoni koni o fai pepe hegan motor ko ya ka un au e mo un au e koia y en ai feitu koni ko atu ai fasini motor ko to tablo ton un au e pon pon ini tal te fito ke en ai fare ma aki ka foka uri tu faki e tau a ngai me tokoni te kisi ka security ne ko motor ko to ta un au e pon pon ini Motolo gulotonga ngau e kumsei kaloni mo kautufi kapa. Malo, loni tui pulotu, Sio, malo, apito, weina, Pako ate tau fika hongo puluhe pongpongi ni, pia maa ki motolo koni futoko lahi, kai teu ki ui kongkong atu pe, ke tau fea ope mo ia. Kia koe, osa estu akalau, vae safi tangulu, isleri saulala, pia peka pensimani vae no, Fai fikau Paula Moala. Solomone Tapalu, Hokilani Kustafu, Afu Kaloni Hea. Fai hinga niena nau kau mahe polo kalama ane na i vela. Manu Kanseli, pia peheka kumisei Kaloni, pia moe kau tufikapa. Pia koutoi o ato epe kau fahinga koni, kuna u asi hake o kau mahe polo kalama e pongpongini. Ae puku hiifo, pensoni fifita. Afu Kaloni Hea, loni tui pulotu, pia mo kumisei Kaloni, pia moe kau tufikapa. Wena ka foka tu kate koe, ka tu faos me ka vela. Kua ta me ena gav gai tau fikango fulu pong pong di. Koe, sa me ua tolu me kauta teina iongi malo.
2: Oua. Eo, ato fa malo la hei te tamaka si tuku mai na tolu mau I nga apida pido e. Kako atu mau pe foka ta mala e ku kau kato pa kue, ko ku tu e whangatoni ki apahati mo island pei uelinga toni. O ku nau si ne amai he Wike koto pe to ospek he loto. Pa fa ma lo se nau mea mai pa renga tai ku nau ok nau hufia mai tau polo kalama. Mea ko mea to lahi pe. Sista Valencia o tuhiwa o falahi at kako iwa fungea maria kolet farmaka mina fetu mo penetet mateo mo klausia ha unga tau. Pa kutu epe mo kau fano le tioi me weringa toni ko liu tau alupe ka peke apae tau alupe lau ali I pea mo talamasena o fatka motolu pea peheke a milika matavesi. Io ofa pe wa mai mo he he fa ta o fa ka ko mo a ma kita po kama o ko to ate ai ta u taf mala e si ate a ma a choice to boni ona pa a mo ho fa nga tanela o kolo na pa mo wak malanga pe mo popua pe mo se na fora o ma ko tu na fora a hon en vela to check ya tu na fora ki Hawaii ki mari ko ia o fa hokoi pa ko tu pe mo ma o fa fe fe ki hawai e lava sa tongi ai o fa het api topi o pe wa mai ke no lo pa la le ve ni mo ana popua o fa ka mo go go ko ren to ka mo pa la se se ka o o fa pa la ka koi pe a pe ke o fa pe a te ke a selu matai se fesi o fa selu matai ma lo si a ma ki ta po kama pe pe ke man kan seri ki se ne ni na ka mo fa le si u vea pekia kun sei kaloni me kaltu skapa me ka ngawe o sesto o klau pekia af kalon he me ka fama me hantle malo pi somon ta palo malo ka ko sesto te vita mo vela
0: io malo vela tu mai
1: io malo vi do te vita ka o atu ai ka ko le request ni o atu ka ton venu ka amerika ni te vita ko na hu me na to ma fatongia tau ia ka mata ke ma fi fatongia tau tu mo atu ka peke hoa Pia I kai koe pefoki pia ka kenol tapu Swane whaiwa ki Hawaii Pia kai koe pia sione o nevela tui wai Pia pia kia tina tui awhiku tonga Pereke ti tonga Liami Manase Liekina tui wai Fuapau diploma pe bega tonga poku tui vai vai koe me foki ko alani nai nai tu pou steveni mano tu pou sisteni pe bega kefi keti tu pou pe amo pentoa pe amo lupe masi mai Mileana Havili pe amo afa koe be de fokat ka koe teita
0: io famalo a tu vela pa ko to a to pe fasconi ma au Samson tike pa pe fo ka Paula Tatafu sai a tayone pe pe fo ka Fred Pani ki pa Amazon what to go am sai a to Luca maka ulu ave ki pa Amazon pe pe fo ki ki a Kiko firmao no mota sen di ula kai o a to pe fasini pe ma motor motor ko to a fana ho pati mo fana ma ki ta programa ato e pe a fasini pe a maa ki motolu i he pongi pongini. Pe a pehe kak motolu ku mou ase ake, te vita manukia ku tangata ani ku hu mai e uena pa mou onevela, eh? Te vita, pe a pehe fo ki, ki a temareti, temareti vi ki Hawaii, pa mou a merenai te pongi ki Salt Lake City. Aia ku fahinga ni, o kuna o kau mai ki Paul Kalama pong pong ni o tuku mai e te vita manukia pe a pe ka mela taulanga ki ui fie kua pa fie tu kua Robin Lady Robin Lady e mela o fatu ka te ko e a kou tui pete ke lava hifo ki tonga mo ki mou tolu kotoa amanaki te mou fola watu ki tonga ui ke ni fiu fenga hasea ki tonga a mela ko hui ka ilonga mahu inga koe a Paul Kalama ai konferensi pa mo famana tu ko ya lotu tawange au fiu fenga hase a kitonga tata upen alu fisi pa mo hanga tonu pa me hendi ta ko ate be fasin ni mo tu alon teme ko ni ki melipoane ka polan tu ifua e weina ko ya pa no foke me a ko no folon teme tam si ia ta pe ki a salo te tak tak ate fasini ma motor ko tau fas frava ni fika fulu same wa tolu tata fanongo ki ai me kauta te hina iongi malo

0: Tahina i ongi e mo sa me wa tolu i he pong pong ni pako famalo fo ka selui mata i se fesi e. Hiva ko ni ko sa me wa tolu ko e fau e tu ia lo kefu i e taiva fitnoa ko e fau e ni ma a e to utupu o a fatai. Fatai. I he kore a Paula Plumfield pe a toki hiva i mai ki mui e a pia koko ia tapuni siliva on au fai aki na a pe au hi tau olunga koe a ngahi ako e uheina e sio tako e toto nu weni o mai se lui matai
1: eh?
0: Kana tau pehe foke ta tol vela koe koe fati pe a tapuni siliva
2: koe koe
0: ta, iyo tako ni koe toto nu weni sio koe aunga koe ia koe kore a Paula Plumfield eh, koe hui koe ke tautupu koe ia o fatai o fa'awa i etu yalo a fasini sami ua tolu. Komea kai uina ko tokanga kiai i e fasini sami ua tolu. Koi. Oishi o kulo toni tou pi koi. Ka ku tala mai foki fasi ia e folofola ia e.
2: Koi.
0: A sami ua tolu ku kehe ia. Ka koi ni ku tou pi koi si o kulo toni. Eh, en ai mea faka materie.
2: Materie.
0: Mari, eh? Koi haha o a tuku mai uina. Nalo.
3: Ko tai ko na mai o hiva ko sef kai ki fusi e mana tu ma si tai ko ko le rak fo na ya ko mai tu ya le fai fo sa me wa to lupa ta long ai i mo pa ma ho ai o pe a ko ya o ko o fa ma fa na e te te ke fai va mo na pita nga peta pon se le va fo ivan a ko fo fo ya ko na fai ngo ai ko ko fo sa me wa to lu ta ya si o vai kai te ma si ka ko fa fa u ya ko ha u ya o ko uno pa peta fo pe ya e pa ko ma ni fo ko nga ko ni te ta mo vela he ko si e ko ngo e kakala ne ma ui ui e me ko ofa. Mo oni au pito pia, pia pore ta ki ai se okuloto o ta angata. He, ta i meri e ko lave ai, pia lave ai, ta te lata. He, ai ko ne meri e koe ai o fa o ma ui e te ngoe kakala, ai ko e kota tolu e, pia te lata le vai, he, pia ki i ta aniti, ko to foi he vani mama e masi ko e mare o pe foi fa ko na te alo pe a ko e as mare va ko e ki o e mo ui o kune o fa he lang la una e fa feta e ko kles ko ta kapasa hoi hoi fua i ho no hua fa e mo na opito a ka to te analyse vi vani foi va ka kana lo ka pito mare pa ko me ko fi fi ai e te vita ko no to e hanga ko e ki ari yongi mo na ka ta me a ne o pe ta pe nai a ngai tāne are keke. O ne hanga tuku i le lei mai fo i fasi, he? Tau o lunga fo lahaka, ma o mea kota pe, he? Ma re fa fa ma fana. Peke, te ufo ke atka mo, mo tāna ki mai ka o
0: malo a pito. Fa malo atu e uhei na vela kua ha ki tāna ki mai ki e fasini.
2: Koe mon lai deita, koe si o koe ke fa uni ko kono vete kia koe sa mewa tolu. Koe koe koma pala koe nake tokanga ki ai.
0: Mari.
2: Si oku lotoni toupi
0: koe. E materie.
2: Koe fai lau he sa mewa be. Ko ke teu teu i o kao ha te pire ka koku ngahi fili uksi o mehe.
0: Koi. Kono vete kieni a sa me watolu.
2: Sa me watolu.
0: Eh? Oia. Mari e apito apito e vela.
2: E ku kamata pia he. E ku kamata pia e fui hiwa ia. Si ngau e kakalani. Maui manui.
0: Koia.
2: Unne hango taki koe ki toafa blau mamuka.
0: Koia. Itai, toatu apito apito e wena mari apito apito a ene o hanga o ori imai. Ko ori imai pe koe kunne hanga vete ki sa me. Si ta no ai
2: ta no ai he me mo ui ko o tu
0: io eh
2: halfon
0: mari abito abito e ko me ala hi fuke ko hanga o malanga e me ko ni de ko fu akava fo o ko nga ta no fa ka ta ta
2: io
0: eh ko nga ta no fa ka ta ta ha ni ko ni ko ta no fa ta ta ko au ko fu wai ne mo to lu ko nga va ko ta mai ko ta ko ta no fa ta ta ko ni ta no eh ko sa me manatu ko fu akava mo tua ko historia ia o toi tapu pe mo kikite ko a kau palofita te
2: ani ne ke mau e ko le son toi tapu a cholo
0: i kai ko te ke ke mari ko ia fo ka mo tua ko historia ia pe mo kikite ko ia a kau palofita si ka kikite ta u e fia eh ko pe ia mo oni o hange ko sa me
2: io io
0: me fo ka fo mo tua Anga te vita tala mai e ngahi mea ko ya e vela, eh?
2: Mona pito.
0: Ko foka fo ureva, ko ngahi tala noa fatata, mo ene tala noa ofa. Ke faka kakato fo ila hama furu na hamo mosese, eh? Si one tuku mea iko e ofa ki o toa ake kotoa holoto mo sino mo atamai mo lau mari.
2: Te tanga e faka misinale, ele vasi ere
0: ko. Koia, ko tawe e ngai ni ke tokanga mai ki ai a te vita manukia mo taaseni ulakai, eh? Ko taaseni ene wasi mai. Mahalo ku tawa te lori hafeitu.
2: Taaseni.
0: Kake.
2: Kake sio ka ulakai ni tala noa historia.
0: Koia. Mohe fokia mea aunga. Kato ki humae mea mamau taimi ke fanongo ke ne kui. Ono tala no ai mi agoia eh koia koia ko ka ko mari ia lahi apito hange pe uena ko famalo at mari ai same wa tolu hange o mea beni ku ta hawa ai dela
2: koia
0: na ka ki ta ulunga e uena same wa to
2: na ndra mai na ta ta ulunga pe to mari
0: koia ka gabana mi ai o mai ha risi dia ki ta sio ki ai god boni Kaje, famalo atu ka moto mela, famalo atu koko amana ki te ke itonga mela i hufi koni o i famana tu koni o lotu e ko hui ke aye tau bola aye tau bola i tata ka moto nga mela pe he ka tasen ula kai moto lko toa mo te ke mo fura ki tonga i konfernisi pe mo famana tu koni ko atu e tau fasi koni o ku hoko koi mamahi yeni Afrika hiva he pong pong ini ke tau fanongo ko kalasi mamahi fe yeni ku kulau ki ai o ku kau moi mama e ya he mamahi e vera koi mate moi mama e
2: oua weina te ke wau
0: kaje ko atu e fasi koni hoko mea lui fa a mamahi ma ati motol koni Samuel Libo Prescott ki ken pela, so ke taki, ke taki, eh?
2: Nautohia.
0: Libo Prescott ki ken pela, pensoni fifita, puku hii fo.
2: Pehe
0: ka Alan Moa ki Hawaii, se lui matai se fesi, pa pehe ka te vita lata ki pama ki estingi, farisi uvea, pia pehe ka te vita a whakava, Paula a whakaus malanga, piriu whakaus malanga. Toia. Pia pehe ka sifa ngaluafe, reko ti tonga. Aiko ate fasiko ni pia maa ki motolu. Pia pehe ke ngon faife kao ko di, Fred Fonua mo Vriam Sao, pia mo Paula Reveni, eh?
2: Reveni, oua,
0: oua. Pako ato ai pehe fasini pia maa ki motolu ko ni, pia me mo asi mai ke tau polgama, ki a teko e pension fifita puku hivo, hafu kaloni hea, loni tui pulotu, kumisei kaloni mo kautufu kapat, te vita manukia, te male TV, pe pefo ka mele nai te pongi, mela taulanga, polani tuifua ki melpoane, salote takitaki, pe pefo ka selui matai sefes, pe pefo ka taseni urakai, pe mo te marisi akau vi, o ko te marisi eni, eh? Akau vi, eh? Pe a, weina kua hataha mihena?
3: Iyo, malo opito. Koe ni, opa te ma, te ma leita kau i, opa te aloha atu ki Hawaii ina, malo opito o, falai atu kakoe, malo se o kau mai, pea koe ia malo opito. Pa koe ni, taka, tase nu, ulakai? O falai atu kakoe, koe nu, ufa manatu mai tase ni kamoa. O kuhange pe ia koha te vainga, o te motoe vainga, soki tua. Wanatu, pero hoy a tarde ni ho pesihi. O va chen ka koi ma lo ka ma ki ta programa, o va ka koi fo pin fa mari e lori, mo pa to mi a mi hela. Pe a koi a. Me la tau langa, o va ma ki to ko ko ni cos ma ki mil to a rocking way. O fa la het ka koi mela, o fa pe u kai ai si mo mo ko mo fi tuna. Ko me pe fa ke ta ke la het pa i mo e ma ko ke ma fa na, o fa la het mela ka koi ma lo ka ma ki ta programa. Pe ki a David man pia mai kau Amerika ma malo opit se kau mai ke te gas mai ranga ro puto sa mo na tol ko mo misawat kini ka te ga salo te taki malo so mo kau mai kita po fama pe pe fo ki ki a selu mata i se fes malo opit mo a mai kita po fama pe mo kos kita ngata ko polan tu ifua polan ofat ka ko malo opit o pe fa mari mai me konena ka pe fo ki mo mo to ko tape mi hena ko ya na to ko tape ka wa kalon he ma ka fa mau malo opit o kum se kaloni pe mo ka tu ka pa malo i na mi hena kosa te vita mo vela malo
0: io fa malo atu e weina e pe ko fa malo atu ki a misa misa a watekini malo opit o ka mai ki ta programa i he pong pong i di pe a pe foki mo tol ko to ka po po ko di o ai ti mi ko ya ai ti mi ko ya se ne ai ko ko to ta we ta ti mi ko kai fa fa kun slani ki he u fa si fu kai lahi au pito au pito ko de ospe ta malo ko i he ke ko si mo malo ko si u heina pe a pe tu wan ere va ta fa na u ko ni na na wa inga ai kai o mai ka kai ke ko atu nga kai la ya kun silani e ko e ko yo ngong o fama mai e pong pong ni ko to ta o ti mi ko ya pulu ho no hanga e reti o tau fare i kina to ni we ko ya pe a pe fo ki mo tol ko to a mena ke mo folau ki ki tonga ko atu fasi ko ni ke tau fa nong o ngai ki ai ai mama hi pe ko fe kala si mama hi o tau ka wai e we na i he ko tau no fo ko ni o kuia i pefa hinga mamahi o tau mo ua ai. E ko hange ko vela. Ko mamahi.
1: Ko mari mari mai bega o mamahi te ia.
0: Oia, oia. Hange ko ni ko, hange ko te vita a manukia. Tamai fo ke bultou se epa mo misa watekini. E te vita, ko toko ua o mamahi pefa hinga kotoa pa kotankoi ha. O inga fo ku tafen fa no re dia na ka bola re vai ki tua alu ke ke ya te mui o fa no re dia o ke ya ye ko ne ka ko ta tu ko ke e Filipe a tonga ku ta we ko e Filipe ke ka kai ke hanga ba ngi o no no o no wa ni wa u ke ka fo ka vela o mai ko ko hai e ave ga fa ko no ko bo malo vela
2: io ko e ave fa ko ni mai mai puna ke hiwa ko ni kala i tangana koni ko miskai lahi pe kia mosa aki pau tā me kau kau whai kawa koni koi papa toi toi whoko havili pe kia tati pe mo niu whako kai trau pe foki kia vili pulu pe a kai koia pe foki foki mai mea ki he e kau tā mako ni e kau kupe ngā e uheina ko foki ko toa mai ko haia mato e kaun solo pongpongi ma ngahi ki a pongi pongi ki ki a ngou e kakau mai aia skan tau ngā pe foki ki a tākara flakseni pe a mo tangata o tangi atu kua fu pita karemani hola pe foki ki he Tevita Havea pe a koi koi piko Steven Loketti pe a koi koi mea mo Sione pe a mo io ko ka ta mape manawaki pe ata be foki america ka ko mafi fatongi ta malo pito e analyze mai ta sa me ta to ate me ai ho malanga na fai ne afi e
0: io ko fa malo at vela ai ko ta fika hivani pong pong ni o atu e lui fa ko mama hi ko ko le atu ka mo tolu ko ta seni pe be foka mo tolu te vita manuki mi sa wate kini mo hanga sea ta pol kala ma alan mo fa malo at kala mo i hawai malo apito alan te sio a pong pong pe mo hanga sea ta pol kala ma sia ke ko si ospeta pol kala ma ko si ko si ate to ko wa fe tupu e fa hingane ko fa malo atu ka mo tolu malo apito ka tau mo tolu mo talotonga nga u e pong pong ini ko ate fasi koni mahu inga apito apito a kita tolko ta nga we nga far maki fana hopo ate fana hopo ate ko uhi ko uhi nga guhanga o ui mau pe vela he ko osi alu a u kanau to ne ka we nga we lele ko fai ne ngo buku ha mo ha ka ko alu a u kanau to i nga hi mea ko ya ko e ko valmo frutupu na ko e apia na nga na me alga a faka wike tota he wike a pare moremo Kai ke la wa we mole, ke che ko mama fo ke fu prisone, to alu ki lota mo me. Ka ko alu pe awi ki ai i to ta ai wi.
2: Ai ka to e fo ko ni ko ki fa ke ta fa fi ka u ka ta.
0: Ko ya. Se ke me ale re ye te alu. Ko e ki nga me ko nga fe to u pe he. Ko ya. Ko a te fa ko ni ba ma mo to. Ka ta fa no nga nge ke mama hi i pon pon ni pe ko fe kalasi te vita manukia pe mo misa wa te kini mo prutousa. O tau kau ki ai fas koni ai mamahi malo

0: ko e ma mahi fo ki hanga beko me ko ne lave ko ki fa malo ko se lu mata se fesi e hi va ko ni ko ma mahi o kula hi el lago pe he ko fa wa se mis kaila ka ko hi vani ko fa uia are mi si o lore si o o vai po a ni wa top tapu i he kore a se mis kaila Koi. Eh. Ui. Tonu ke o mea masanga, eh? Mene futohi. Mo oni apito lau a selui matai. He gulahi apito ngahi mea, hange koe koe tama patele koe ni a lore sio a tupa. Eh? Oi. Kou sio hene mea a uhiwa, gulahi apito uhiwa na upehe koe fao min iwa. Eh? Oi. Me he matua he taimi koe. Ya to my go to fa malo au ga se luma dai se fes malo api to ka mai por kalma pe mo ko le presentavo pa pe ta se ni mea ke mo hanga se a tu eta por kalma eh hange ko mea ko na blavi kai wi ke ko si os pe programa ko si to ko waf tu po vivo ko ya ai ka kai he por kalma mai no ai ai au nga eta un a hiva nga to ko ni ko ya como o mai e timote sin man mua Malo apito kau mai ke tau pokama okay. I he pong pong ni. E weina, he kai ke tatau foki e ma lau pa me lau a au. He koi mea pene koni kou tala tu, koi foi ulaki, mea apeo no tala mai. Koi ma mahi, koi ma vai.
1: Koi ma vai,
2: Ta e ka tuna ki hoi.
0: Kaje, ta foka me ka uena ke le tuku mai. Uena, ma foka tu ke te koi malo.
3: Ai a koi, mona e koi rea filmo toa koi mi mot mamao. Koi mamahi e mao mai, al tai tuli fok tai kumi. Al pe fra ngongo tai foki beya. Maari e lahi. Pa koi a kai kai kai. A ko vua malot ka selu ma tai se fesi e tuku mai koi ne tuton la. Ko le mi sio a lore sio. O kuna wi asleria ni sio smalo lomu. Na mari fintoko maria mi holonga tonga. Mani fufanao. Pe ai ko ka wai poa pa ko mone lau ka ne a mai a masanga tolong i mai gen ke ha o ko ko ka ta te hina ya ai ko mau tu ya mau to ka ni to ta po ko ka me a hiva ko ka fa pa ma te voi de vida pa te ko ko mik he ko foi ta hi a ta i kai me ko fa o hiva e ka mau bit ka ke ko foi to hoi mai ka ne foi mama hi i he pongi pongi ni he O kune hanga i a toi fau i mai ki tau tōru ki tau sio. Pa te tau whalongo pua pihi la te vita. Pe mwa te vita. Tau taka whiri ko whē ai mamahi u kawa e. Pa ko puna kaki pēo ki fwoi mea ko pehe ko e mamahi ko whai toka hoto where ni e. Ko tu ko kai mamahi ku i ko awe o si e whai toka awe ko where ni au mai. Pa maari au pito pito e. Ai au asi mai pē ko e mawai ko e mamahi koe ka me ke hafi e fie ma vai se puri ngaki amanaki ku fihe alaki he koe koe motu e uho pe mi he mou ye koe ne foe lea koe koe motu maea koe fwa au falahi ka motu ha mea fi fenge hoko he tuka ka paha nailon i tutu i pe fwa pipike kwa koe ke tu koe ni maari apito ufa pe yong lele ya tau taktahan ufa pe mpo ni mama ta koe ya koe ufa malo aktivita ki fasi maari e fraiwa pongpong ini ka fokiat malo
0: I o ko whamaro atu e uena, eh? Vela ko te hao ki tāna ki mai, ko whai mea kou katai, ai whai mamahi ula ki pe, koi mawai. Tā mai pe whakia koi mawai, ka ko kai ki uhilo, koi mea koi mawai mo ui, koi mea koi mawai mati. Ko whai rewa mawai uke i ai.
1: Mawai mo ui.
0: Oua, e se ke maari, e se ke maari e wena, se ke maari e tibita manukia. E kai fuke lava te vita tal mai kate au e wena mo de vela. Ko misa wa te kinia mo pultousa te na tal mai kate au pe kofe.
1: Fe fe ka mamahi koe na iai.
0: Kaje. Ko maari e, ko uhinga fuke e tapol kama ke maari e ngai ngai ni ki tau tala noai.
1: Ke tau kano mo. Poto pia lui faa no hiba. Hange lui faa o ni hango hiba e po hiba. Ko maari e.
0: Hange penia, ko faa se fanongo peo faa hiba e taaseni. Kako hange hiba e taaseni, ai mamahi, ko guai fuke lau o pihe. Taimu uai ha moa kure o kovi, faa faa mai o no leo. Kaje, ko fa malo atu e na pate ka vela motol ka mamata. Ko fa malo atu ka motol ko fa nongo o ye pongpongi ni malo apito. O mo ka mai ka ko tau fika Hiva, fika valo. Fika valo ke pongpong ini o atuia e fotu mokofisi.
1: Ei.
0: Fotu mokofisi e fasiko ini. Aia ko tau koula. Ko tau koula eni. Iyo. Ko fao foke fasiko ini ki he a hokosia ko e a aho itama tui ko unga fonua. A tu poufa. Ko e fasi ni ko uilo pe ko e fasi a e da se ai fasini ka toki hanga ha kautana ta koni pia kou watu ai fasi koni pia ma motor koni kauma ki ta polka ma i he pongpong ini ki a timote sini manmua pe kasion tavo ala ni moa ki Hawaii misa wate kini ki Texas ta se ni ulakai pia pehe ke selu mata i se fesi se alote taktaki polan tui fua ki meripoane pia pehe foka mela taulanga pehe ki a merenai te pongi te mare TV, te vita manukia, kumi se i kaloni mo kaltu fukapa, loni tu i pulotu, afu kaloni hea, pea pehe foki ki a pensioni fifita puku kihi po, i he a pong pongini. Koia, uena kua ha fainga me iena, malo.
3: Io a pamata pito a te vita ya a ko ma vinga fo kina tolu mama o ta hono ka me kita por ka ma te maris aka wi ki Hawaii mo Alan Moa o fala aloha ka mo mo motor ko rope a pe fo ka me la taulanga o fa to ko ki a new tour robin lane ma lo so ka mai te ta por ka ma pe pe fo ki ka David Mankia ka pe ki a misa watikini ki Texas ki a mo porto sa mo kina tolu ko toke ko ho ko ni ko ka ta ma pa we ni ho iko to ko ya pe fo ki ofat ke scan tanga a tuwa fo pe mo ikau a so te tutuku o ne vela mo tol ko to pe ofa pe ku ki follow along o mai a ku penga ki he paste

0: mai fia o va pe como a mai ke tau programa pe a pe foki ke a sele tute se la Oscar pe a moe we the people pe a moe koe DJ Mama aplik tala noa pe a moe whamana tai tai peho mo ngai whama sino i puliru ko tau pe he Star Hotel i loto o ta huhu a koe ia whama Timotsin man moa malo pito kau mai sonda wololo hea pe pe ke tata koe ia me sene eni ai kau atu ki tau a manu koe ia a kau foke atu onewela mo te vita malo
1: Io fa malo atu e uheina e pia pehe ki ka ta alu ki a vela vela
2: io
1: mai fainga ko na malo
2: te tu ka tu ma si te tok tok omi he ana laisa ko ni me america me si ko mafia e ta mai ko ma va ma mai ta ka tangat ko ma va be ko ifare
1: ko ia mo ne be ko mafia e ko fa ko fa ni ma va
2: america ia vita
1: fa ni ma va ko ia o kai fo ki ta wanga o logo
2: i ko ki ta i lo fo ki ta tol musila
1: ia ta la ta fo ko ho ko ko
2: ia america
1: e han e be ko te ta man ia e bi sa wa te ni ni han e be ko te ta man ia no fo pe ia pi
2: Ma vai. E poco io ho fatto, eh?
1: Cagli, tu mai vai ngona.
2: Ma lo avito, a te via con i cafauli loli coi ni, ti men a mo sa di pauta, Daniela Teu, Lisa Tete Aupa, per be foki ta ta con i coi, ana e fare kai con i coi te singata, per be che ca un ao e cosa be, un atonga, un apai fare kai coi ya. Per be foki, a tu che a pen vai no, Pea moe timi koe ne kau whare tau bāte ita Nicolás i pōngi a Ulf Graham, koe Fōketi, koe Taua, Paula, Siaki, ko Pou, ko Poasi, ko Semisi, masi kau tonga tō lahi mo nene whare mā inoke, Sefa, Tarisa, Whā, pea pehe ka siaosi pea mo eti. Kai koe ia pe whoki, atu wā mongtolu Timote Manmua, skan tau ngā, pehe ki a tangi atu ko afu, pea kai koe ia pe whoki, kai a Mafle o Togelau, ko timia ni koe e teita behala. Ka wifia ni koe a Paula, Paula Moala, i o ki ai fai se kau, pe pehe ke si fatapou niwa, Stan Langi, pe moe toenga o e timi koe ni ai ex-ro komu. At mag moutole fasi hoko, eh?
1: Iyo, ko fa maro atu vela, eh? Moutol ko tau tau lotonga ngaue, i e pongpongi ni ngai fare baki, tau fana hopo ate, ko atu mau be, ai fasi ka mo tolu fatawa ngepe mo fano ma ke tau programa pe ke ka fauli lori ka fauli taxi pe pe ke ka security mo tolu tau lotonga a ngaue i he pongpong ini ko tau fika valo ne pongpong ini ate fot mo ofisi ko tau koula
2: oua
1: i he pongpong ini pe ma ki mo tolu ko tau mo me mai ki he polo kalama malo

0: fika ono e ke pongpong ni me a hopo i vou ko i fale la la va fa malo at selu matai e o mai selu matai ko fa weni a fai fika u sa mi uela molitika fa ka fasi e hopo i vou ko ka io fa malo at ki a motolu ku moutana ki mai pe ka misa wate kini pe ka tase ni ulakai motolu ko toa centavo lo loea o mo ka mai e wena ko ha ki tana ki mai ki fasini malo
1: e a ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ai aku asih ini bae matoka eh ai aku ai aku as my pick rat tanga ta ko otonga ka heketa bae matoka ka halaut eh ai aku bae ka u aki pe ko sina e ku as me ne sina ki mo a ke fata pu ape eh tu holo aki lang tu ho ki lang ko sang mari eh yo tlai ape pe ni as hak mo ha mo nga mawi ai ape ti he ki ngai o mari ape ti ki foi vani ku ne ha to fa foke ta mana tu ke tai ko e ko as me ta ko tlai ape pe tlai ta ma pe ha mo nga mawi pa fa fi fi ape fa ma lo pe ka poi vo ke e fare la lava e pon pon ni pa fa mal ke vita no tu mai fa skoni ka foke ta mo malo
0: io fa malo a tu e na vela Wah, tanah kita macam fasin.
2: Pulau Loto ya. Kalau kita pergi ofis dia, dia itu aku. Saya suka aku nak mari mui mui ofis fina, miss lau mereka tu ofis fina.
1: Oh,
2: iya. Kami fomoto.
0: Oh iya. Famalo, hangai pergi kami aku lagi awak ina. Kau tahu fokus fasin ni. Ngah fasi for all pergi. Oh tu, hek moni lau kau yuk siu. Moni ada toko gua kau.
2: Fredi, moni obito.
0: Moni lau kau Fredi. Kono tak kau ngah hiva, kono tak kau lahi. Pai hau le vano mana koa. Paka pai ke ta aia. He ka ki whanonga ka kaia ki ai. Ko hanga peo to o mai e ngai fasi. O ku kou tok whanonga ni ako e fasi ni i he poni. Ka kou to o mai
2: te.
0: Ko e kou hi kou si o koni ka hapo i vou. Mahino a pito a pito. Ai ngai ta whako ia. Ka ku ia i lewa ene aonga kia ki tau tolu. Ko u whamalo atu ka kumo tolu. I he kau mai koia ki tau polka ma e pong pong ini. Uena. Ko tau fika ni ma koia i he pong pong ini. Kapau te ke siu pe ke manatu i au. Atu ya jay boy fare maka e pong pong ini maa ki motor kotoa e weina. Tu maa fahinga gona ki afgai fasini. Malo.
1: Ai ko tau fika ni mai e pong pong ini te vita mo ni vela fa malo ki ai pe a o ko tuko tu e ni ki a kum se kaloni pa mo e kau tufka pa mo e kau nga we po uri kotope unau si loto nga we we po kau nga we he we hausi te ta maa kau kunau aonga au pita ngai hivai ka kinau tolo e unau o stu hake pe na fure tio na tou whakatono e nau ngā au e pia kunau toko ni kana tōna a e ke kau ngā au e mi mala e waka pūna ke kau ngā au e pia mi he ngahi kai wha security mo ngahi ngā kau ngā po uri ai kau me ai ta tau na tō mo tau tolu tono ke tau mo he kau pau ke tau a whai whatungia a tue ka mo tolu ka pau lori pensman vai no pe ke tāsini wakai tāsini fuke ke taimu ko po uri maha upito pe nore na pa tu to ke pe au mo ke nau tolu kotoa pe ka whau teksi mo ke nau tolu kotoa o na ngā leksi kau ngai mi whare maha ki retirement mo ngahi ngā we koia nau tolu i he whare koe kau sino whanga kau vai vai mo ke nau tolu kotoa pe mau i nga au pita pita ki tau tau tonga a ngā au e ko hipe ko si tau hi tau whamiri mo ngai mea kotoa pe kai ke te whakatika mō vela mte vita malo
0: iho whamalo atu hei nā vela kua whainga mea na ka au kai e tau whasiko i o koko
2: iho malo a vito e te vita a te whasiko i ni a dia mai whainga koi ni ko e ka folau e ni ki tonga ki ki konferen ni sipe mo e senturi lo tu e diploma ameria ta vite pe ka partu i vai kai ko e be foki pe ki a i ni la la folalo ti pasa mere ana lui pe ki a na e libi malolo ana sisi nusi a ti a fitu masima pe kai ko e foki a mai fasco ni mau i lo be fa no mai ofisa e teita si ameria la tu pe pe ka paula toke paula reveni pe ka tala kfaresiva ko fatai hori ko mere kai kona hori pe kai ko e be foki a fasco ni mau teni a pasina kai uma se cola pe pe foki ki kau faito gona pe me he me otahu lele faito i otahu i fare ko nikoi fare kalapu ko nikoi fo fo anga lele ta totong te vita e faito ko ni bong bong mu dol gona mu fi fi ma faito ka ya ti ho mu e wahi foki he holo gona ko ai fo fo anga i otahu pe ko ko fo ate toinga fas ko ni mauri e kina pe pe ki a meriame pe a bloka ka uma a pata pe mo Steveni manoa ko yo bedeita fo ka ka ko
0: yo fo malat vela ata pe fasini pe ma fainga ko ni ka vilmo i a toafa pe pe ka wilo a ola ve i tava ke final pe a pe ka fa faktai pasina faito hang me ula ve ko a vela ki ai mo ula vai vo ka mo ulo to ke faito mo tolu ko vai pe fatau ko faito ko ke totongi ta pe ka timo te sini manumu sentavo ala ni moa ki Hawaii misa watikini ki Texas taseni ulakai ki he hala malutawa e lori selui matai se fesi salote taktaki polani tuifua mela taulanga merenai te pongi babeka te male TV te vita manukia kumsei kaloni loni tuipulotu afu kaloni ea pia mo pensioni fifita motol gotoa utalotonga ngau e pongpongini ata pe fasini pe ama mo motol pa pe ke fana wopo ate kapau te ke siu pe ke mana tui ange e vela ko mamahi ko mavai ka bode la o tata america ko foi mavai fo o ni mavai be fare
2: mavai mamahi ka ha e mavai be ya pi
0: ko ya ma ko ya ma se ka ko mari abito mama
2: ma te ni mafi tu mo ya
0: ko ya ka o ate tau a fika ni mai ke pong pong ni ki tau fanong ki ai malo

0: ko e tau fika whae a ki he pongpong ni whatalong pena e ongore rei atu a e tau fika whae pongpong ni ko e laka e kuonga wena ma whoki atu ka hawa kai ki tau whasini
1: ia o ka tika tau loi fo i mea ko e ni fo i wā ia ko laka e kuonga ko laka e kuonga ko laka ki ki he taimini e o sea de moritonga ka tau laka mo e kuonga e ko fo i mea ko tau e fo i wā ko e ni e te ira mo vera ko fo i intro mai ko fo i wā e ki pato mai ko i fi fi mono tai tai mai tai tolo e mare tonu e to mea koto po fa ma fana e po kai no ki foi lau mare o nai o ma ke e foi introduction mai ko foi wa pani e ki fi fi a oa pa ko mare e ai ai o pe mai pe e mea hula mai tama e kuo ma foa e ata e e te mo kuo nga mo e whakalaka kuo wari kuro kula mo e whangi tonga ko ia he Pako ia. Inu ire mo soi sini pe a loto vela, eh? Ma whana, ti skore kei fili mo e hoa mga ime. Kwa nanu ngai te mini, eh? Te koa nga. Ka kuma reo, ka pito loi fo iwai, koni umon pe fo iwai, eh? Wala ka koa ngai, pa koi pehono ngai mea ea ona, eh? Pa kutu, asma reo fo ime e koi mui, lahi e lea, ho tuli hani. Koi ko fai kui kui a koi, o inga hai mea koi, koi laka kuonga, koi lahe rea, koto ki tuli hani, eh, he kwa vela. Pako ia, ofa bena o lelea tuena moto, koto ape, mo si ke a mai mok matoro fai tau fatungia, ka foke atu vela mte vita, malo.
0: Io, fa malo atu, wena, kutu ea atana kme vela?
2: Si, na kamata ke fie mohea ka koe lok pehe ke kau ngā o tpouri Foi fasi ko nga te evita mahi noi ho DJ e Si, mau toi ongo i kamata ke toi whao i mai i via te kilahi lahe Ngesio ko fatai mea loani mea ko nau asi ko toha ke pungpungi ni e Maari e lahe opito e tangata o fret ka fusi mo fasi ko Ngesio e teita Koe toi keke ho fatonga e taimko hua i koe pensio Koe taimko hua i koe mea i via he Ka mea hulau toi kehe angi ia he Koe te ka whariki a kua pao
0: Moni apita apito me o que la fica i vela
2: Io
0: Pea Ange peco me a gogo Tocangi ai moni foki Koi hiva ke ta ke tau fanongo Pea koukole atu pe ki a Tama e man mafi pea me a Sore ki me va nga iuta Ke ta maha fasi ke na moko moko fu afua Iuta
2: Oh ok Moni
0: Te wate fasi ke ni Fare aishi Sio, ko huu mai pia whare aisi mo ate, pia mo sione ka fusi whinau.
2: Ei, sione, kuri ki whi ia.
0: Na asi whakataha mai pe a produsa pia mo
2: sione ka fusi. Ta mani, whai toka hana where nima, ko mea puri whoroa pe hea
0: ai. Koi mawai,
2: koi mawai. Mamahi, koi mawai.
0: Koi ia. Ka ku ofa pe kakina kau. E fai nga mawai whaka Amerika a Bulldoza e mawai pe whare.
2: I tawahi bone a Bulldoza a mai whanonga e fai tāno mai tam Amerika koe, eh?
0: Koi mawai whaka mamai taha.

0: Aia. Ma vai beko fare.
1: Ma vai beka no fo pei fare e uena. Kaje te ma foka tu uena. Ke o mai fa hinga mehena ke avo ke tau fika tolu e bong bong ili. O atu e teine la tu. Ta ko kore fa mo mo ko ni ku mai ko e man ma fi pe i uta. Ko e fa ga na wa ni me chef Tony. Ke ko no o atu ko e teine la tu ko e ka. Ko e ka ni ke mo mo mo ko ai. Ma lo uena.
2: Io ao tau fa fita e pe ko to ki hu mai ko pe na hu ma ke le si ta nga we son ka fu si ma lo so mo wa mai ko ya mai ko me ta fi ma we pu do so ma lo pi cho mai ma la ha fu ma la nga ta nga ta fi tu tu li duri mai e o fa ka mo tol ma lo a pi to ko na mi sa wat ki ne na una ke lo to ni pe mo ta tol we ka america ma lo so mo a ma e te a o pe hange ko ya a ko win tahi na si ka mai ana me fai nga a malo pe tomo ke ka mai ke da programa pe pe ofa pe mo ki a pe pe ni ki si ka u fa ma ma ko ye tanno a hina ko tu u ma i a pito pito ai foko mo mo ko ye ke fon fon be kumete ai ko tu be mo panto ta ka pe ka u fa ma ma ko ye kumete me ta langa one hanga un motor ko to pe nga hita no a hina mo ke fa ma ma mai ka le ki o se ta mai fasi o pong pong ini Karawang pe a urele ya to engai fasi kat moto ko do pe mo ke a amai ko fe ja se to ko fo ka te ta mon vela malo
1: e o fo malo a tu vela tu mai fa inga kota
0: e o si fi fi ala hi e fo i fio se deita ton ho ta e fe pas kona fret ka kusi se ka nga ko ni talo nga he to lu e fi a fi a ne a fi le le to ki tu ku he fi tu pa ko to mai ko ni ko to mai be mi lo wa hat fre ma ki ko ne mental health Mary Lisa hospital e tai nei ako milika matavesi fi lauhe koi fukolonga eh?
1: Io
0: ka moi nei kau sia koi sia sine toka ngai ni koi koi koi sia kau ngawe ni koi kau ngawe ni kau ngawe fata koi sasinda sink pia pega pito weini pia pia mo Jane Wilson eh? Ie fare mahaki koi ni pia mei low hati ma o falahi atu e zeni ko mental health friend a o kalani spesi ka tonu be huwa te fa fa mo mo ko ni ko ilo finga toki tuku ke fitu a bongbong ma lo mai ke ma wiwi fa ta nga we kai ko ya be foka atu e fasi ko ni ma diploma a amelia tavite te we flau ki tonga pa lu vai pe be foki ki a ki he iva ni la la folalo ti pasa pe amelia na lui pe be gian Nae Libi Malolo Pepe Anasisi Anusi Tui Afi Tutonga Sia Meria Latu Paolo Toke Taula Kvalisiva Pepe Foki E Futai Hori Pea Mo Kaikona Hori Kaiko Iove Foki Ate Fasini Mau Faktau E Timi E So Tiame I Okalani Nusila Takala Flaksen Mo Fuike Tunga Fasi Pita Kalemani Hola Pepe Foki Kia Fred Fonua Halafitua Teita Havea Pepe Kia Tangia Tuafu, Pemo Andrew Tau, Goygoy of Una, Una Kafoa, Begoygoy of Foki, Gobu Nicolasi, Ulfgren, Bebega Mafle o Togelau, Paula Moala, Sifat Poniwa, Gestani Langi, Timote Sini Manumua, Bebegi Loketi, Loketi, Steven, if you're Faki Loketi, Goygoy of Foki, Foki at the America, Yotikoi. Mafi fatoria tau tukmoe atu ke nolo tapu pe pehe ki a soane fai va teita malo abito foki atu
1: io fa malo atu e vela e pako ate pe fasiko ni ma ki moutolu kotoa o ku amana ke mo folo atu ki tonga i he pongpongi ni e
0: io io
1: ahoni ko e tu atu ko e ahoni ki e wau ki he wike ka au pe o kutoe ma o kua hase a ia e vela pe ikai okay. tatau pe alu ki tonga pe amo alu ko e ki fisi ka ki palo pare ma fisi ko hi ko la ye uta ene ka ke alu pa mo e
3: ka nga si ol de ha makas hu ka
1: ka ke de ya ha ka ko e ko ka fo ki pa mo feinga ke ke fora u pa mo au ki tonga ka ko tu i pe ko tu i pe au ko tu i se ko me ko ko tu i au ki ai o si fo ne me ai ka pe ki ha me ka ko tu i pe te fora u pe au pe lu ka u vela ko e kutuia, pe ko e kutuia.
3: Pe kau, ko e kutui pe fe kau, e te kau
1: pe. Te kutui pe au te forau ki tonga i he pule lulu ka u ki he mea koni ku o ka ko e anga ia e ku wakai ko ia mea. Kage, ko e tau fika a tolu ko ke pong pong ni o atu ya etene la tu ko le ka ia ma au e pono sio ko pono ni to asi mai e
3: quando ya
1: te gena pe pe foki ke asi ne ka fus final e fare ice pultosa kli filiate ana ve fainga pe pe ka winstai manu mafi ki iuta pe pe ka vili moi a toafa a willow wola vete vei tava ke finau fa fa gitai pasina me fai to kai ti mota sini man mo a sion tavo ala ni mo a ke hawai misa wa te kini ta se ni ulakai selu ima ta se fesi salote takitaki pola ntuifua mela taulanga mele na ite pongi a te male tv te vit manukia kumisei kaloni loni tuipulotu wafu kaloni hea pia mwe puku hivo pensioni fifita aia ko tau fasi eni pe mahange ko mea ko lawe ko ki ai mo tolu ko toa kwa mana ke mo fulau ki tonga ko wate fasini fanaho poate ko wate pe fasi ko ni pe maak mo tolu mo tolu talo tonga ngā ue pe pe he ke ak mo tolu mo aha ke pongpongini teu teu ke mo lawa ngā ue ipu kofi pe mo fanongo mai ke tau programa mana tu yo lelele mea lele ke tau programa faka osi ko ia ki he pongpongini faka hoko atu ai haf hoa tokon faka lau maarie e fai fika vuriami motua poa ka lele noa pia me e siasi a tonga hou eiki teni la atu wen pia mo e reka ki tau whanongo ki ai o atu e ki whakamoko moko aki a ki nau tolu ho haa e nau whakau kau i he pongi pongi ni malo

0: tate mi ostam ni te tolu pia me he ni mahe pongpong, lava ia e tau polo kalama koe ngai leo o e henge en koula, pia mo e popo ak tala manu upa mono analaise o koe o e ngai hiva. E wena kau foke atu kate koe, fa malo, atu kia pehe, foka mo tolu kotoa kau fanongo kumo mea mai i e ngalu ope, tatau pia pia mo e ngalu ea wena. Whamaa popo mai te programa malo.
1: Eo, ko a pe fa malo la he te tama ka ko la vai fa tong ya pa ko tu ko me mau inga ai la va le fa tong ya a te pe fa malo la he ka ko e ko hi ko e fa tong ya mama fa ko e no to to me ta unga hi va i wi ko to pe pa ko inga o la hi fa te fa malo ka ko e fa malo fu gena to ko to ko to pe ta fi de ka amerika malo se mo ka mai Tos mai ki Hawaii, ai aku nak tolong mama tahai ya, ihe tau pokama, tak fitu ke Australia. Ate fa malo lah ikat motor, ku mau kau mai, ke lawai tau fatung ya. Opa pena yang lele ya, tu ku motor ku tope, fa malo ke nak tolong ku ya, ukai ke nak si lawa koi koi mai, ke nak si fana ku mai, kue ofa lah ikat motor. Kue yang tolong fa fe dari motor, taim ta tau pe, ke wikau, hang ke lawai tim ta maka, taim ta tau pe, tau polo kalama koi ya, ki he wike kau, fatawang pe ke mo ma o ha weekend fon fifi mo kes ia te ma o te hata mo ile le hoko te tau fatongia i he wike ka o fakato ate pe me tau monu ki na to ko tope na flau ki tonga ki he tau ka to hanga ma winga ko ia e sentule no wa lotu ate pe tau monu ok te fu te vita mo ma o hu fiko e ma fale lotto e tu u aku ta pun siliva aku fa hoko mo ia i tonga pe ne o ki fa lava ka ko o fa mo lotto ki a e ata mono ate ngai ngau ko tope te vita ka o ko o fa la he ka motor ko tope Famalo mo me mai ka mo me a to a fatto.
0: Io famalo a tu ina, malo a pito. La valere programa pa ko famalo ka mo to lu ko to a mo ka mai i henga lope, ka be ki ngalo ea i he tau programa. Tau to tau to nga ngawe, ta mana ke ni tau foga ta to malo lo, mo to mo a ha ka te te ke mo lava to ngawe. Tala monu atu kak motoru i he tōnga koia o e weekendi tamo hono ngahi fatongia. Kake, ko o whamalo foki i kia motoru wha na mo whakahoko mai fatongia pe a pe e ku whamalo ki a te koe uheina o nevela i he ngāu e kone ta whakaosi mai polkama koe a pongpongiri ko o whamanat pe kak motoru ke ta polkama whakaosi koe a pongpongiri o si wanoa a e tokoni whakalau maalie o atu e whaifikau viriami a lele noa me seasi a tonga hou eiki Pia pehe foke kwa mana tu atuai pe tau pol kalama koia ki he tokonaki o wikeni pia me he taha waho ata ki he ono e fiafi. Pehe ke pule lulu ka hau pia me he tolu e fiafi ki he ono pongpongi tua pule lulu. Pia hange ko mea kai kai ke whanongo o mai hokure o e wike ka hau te ki forau ki tonga hau pe tolu pia foki mai. Kau tika i foke mau hasea ia uena. Tika ke maas fonu kotoa. Fonu kotoa waka e ke maas ea ia. I he toenga ko ni wa ka kou ke i tui be te ufolau be i he apule lulu. Ko i malo hi a tui ke ka kou tui be te ufolau be pule lulu.
1: Ma e vangu halotari mai koe.
0: Ko ia, maa mo kwa e ke mao ke alo ngahi ane pola ko e kako fa ka malo apito kak motoru pe apefo ki he wiki ka au ta polka maa me tolu e fiafi pule lu wika au ki he ono ka ye ko ospen de oat peta ngai fas pe a hoka tae pe ta polka maa fra osi bong bong ko ke kolfa mo mo pe ka pa na ngai to fatongia na kai ke tau pe a mo e fai fatongiani pe a mo fa mo mo re iang e ki mao tolu i he lepa os ma ube mo e visa ia e te walu pe ki kolmo tua ko te aike walu fete walu pe ki kolmo tua o nofo ki ai lepa ka u atu malo uena ka u atu pe ha tau fasi mo ta tare ke tau programa fraosi malo

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malolo mare hawe ki pe malolo le tonga ko tope ko flipo motulalo pe moyongo ongo. Aho hong ful ma valu ko e ni osu ne wa fe wa no. Na fra e minista ko e ki kai pasiki o pe he o ku ke si o pe pure anga ia ki fatongia ki fra hoko e potunga awe ko e ni kai pasiki. Ka ko e ne tu he taimini o ku ne pe he o ku mahu inga a ngai fare i ko e te nau o mai ki taimi ko e o ku fuatu utu ai halao. Pe fikau aki pe mo ka kai pasiki kai kai ko fahoko fatongia na ne pe foko po tunga o kai pasiki o kula hi fe unga pe ka ko ni hi nga fatongia ia e lava ke fahoko ia e nga va ke he o pureanga na ne pe foko ku ai pe mo nga he pro kala mai ke i lava pe pureanga ia fa pa anga e kai ko ia pe ka ku ai e nga hi nga au ia e lava o ka unga nga au mo nga hi va ke he o pureanga Oku wongo na mai ha tupta amaki e minista ko ia ki immigration a Nusilani, ko hui ko e tō nou nou i hono whakahoko e whatongia ko ia e kaungawe immigration. Ko tutu ni ai he minista aia, Erika Stanford, ki he commission ko ia ki he kaungawe whakapureanga, ki he whakatotolo i pena e anga whewhe, ai tai whakahoko ko ia e kaungawe immigration, ai poloseki ko ia whiunga mo paanga e tolu noa miliona. Na pe he kaungawe me immigration, anau whakaunga e ki nau tōluia, ai mea ko hui ko creative accounting pe glava pe ke fratonga ia he nihi ko accounting i mio ke oa e lava ai kabinetia o ilo ki he proseki fra teknolosia fe kau aki pe mo malu ko ia ai kau a fonua ka ko ta fra nga ia i he kau nga we ia ko hi ko i kai ko ia ke pasi he sivi na fai ko e proseki ko ni na kanseli ko hi ko i kai ke ola i va taimi o novema wafe ta havalu ki novema o wafe wanima pe na pe minista ia na we i o fo puliki he kau nga we ai nga fo matala ko ni me teia o i kai ai tene ilo pe pehe foki ki he minista o pure anga koe ki mu ai. Lotonko ya, ko tari he pure lahia e potu ngā ue ki he whatupu pisinisi pe moonga ngā ue, a ripoti ki he tono unou koe e kau ngā ue immigration e whakalaka whakateknikare. Koe ko tu uai e pure ia o poupou ki he tutuni e minista ki he whakatotolo whakau furi. Whaonga e komisiona koe ki he ngā ue e kakai. Nene pehe o kuna upalani ki hono langa hake o e whalala mo e toka i he loto koe e potu ngā ue. Me he si taha ki he lahi taha, e hiri a hono whakakakato ko ia e he komisiona a eni whatotolo. O ku iai a e hoha a e minista a maalolo ko ia e pureanga, ko uhi ko e fufu e kau ngā ue ha whakamatala o i kai ilo ke ai e pureanga e aho ko ia ki ngai wha e fuatama. Ake e nau whapaanga a hono teu i ko ia o i kau whai whakaata pe ko e konga pe ia palani ke ta e totongi a se e vesi ko e ni. Na e pehe Aisha Verong ko e whafofonga e ni o e wha i leipa, te nau whakapaanga a hano skeni ko ia o e wha e fuatama, pe a whafofua ko e totongi o e paanga e uawalu miliona ki he tau. E fie mao fōki pe mo e paanga ia e ono miliona ki hono ako i ko ia o e toko taha ua i he tau e ua. Na ne pehe o kune amanaki e toe lahiange a e fie mao ko ia ki he skeni, ka ungne tui e lava pe ke matatari a ngahi whakamore ko e ni. Tutu o se e vesi ko ia ki kakai Pasifiki. Na e pehe e a taha Pacific ka koe social support worker mi Wairarapa, na ne pehe koe tutu u ko ia o se vesi sosiale e lawa ke ne uesia a e ngahi whamiri i he feitu ko e ni. Na e pehe e Caroline Tūria, koe e tonga e ni ka koe whanau support worker ki e ngahi whamiri i he feitu u Masterton mi Wairarapa, o kulahi a e ngā ue pe a kutokosi i e kau ngā ue. Pe a kutono no wai a e tari ko ia o kwhai me he kakai, tatau te fito i he nau fie mau, pe au toko lahi heni mo i kakai Pasifiki. Ku o mao whainga maari e ae whanau ako Pasifiki ia ke nau kau atu, ki ha polo kala maako ngā ue me he ARA Trades Academy. Ku asi i he ngai whamatala, ku tupu aki ae peseti e taha fitu po intolu, ae toko lahi ko ia e kautai mao ngā ue i fonuani, tau te fito e tau tahanima ki he ua whaa. I he patseti ko ia e ua afe ua ono, na e vahe ia i hapaanga e ono hiwa miliona ia ke tokoni ki ono ako i o e whanau tupu, ke mau hana unga he whailonga ako. Tau te fito i he malae ko ia nima mea a mo i ngā ue a ki honau nima. Ko ARA Charitable Trust o lotonga ngā ue ia ki he ngahi apiako ke kehe e fitu. ke teo I ai whanau ki a ngā aue ma uanga mo ui I he whiwhakatau aki pe a moe ngā aue. Nei pehe e Willy Malakai o kuna ulo tonga whenga aue aki wa aofi pe a moe malai wakapuna whawahapore anga koi au aukalani ke mao whainga maari e ngā aue apprenticeship mai e whanau. Whakao sipe, sipoti, ku osi e ngahi tikite ia koia ki he whetaulaki koe ai Hurricanes pe a moe Chiefs. Ko e tā pepa e eni pe ko e whainolo ia o e whi auhi akapulu ko ia e Super Rugby e Pasifiki he tōnaki ko e ni. Kai ke he okufai e tala noa ia na alawa ke to e whakalahi atu a ngahi nofo anga. Ko e whatoka ngā pē ki he kaumamata e iai e whakafiefia, e iai e whanaone pe e lahi moi uo e kua fuoloa e puri e whainolo ia me i uelinga tōni. Ngā tanga pē ngongu kōk mai maktatole ako ni whatanga pē ki mumaha o lerei ko o flipu mutulalo tua whata.
0: Island Time. Listen on iHeartRadio. Search 531 VI on the iHeartRadio app.